alla socio scetera pona umaga? Maga anda umaga mga kabandido! Ito po ang Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras po tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po ay araw ng Lunes. Monday na, July 27, apat na araw na lang. August na. Pagkatapos ng August, September na, ber na naman. Alam nyo naman, pag nag-ber sa Pilipinas, Pasko na! Mamayang hapon, alas 4 ay i-deliver na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang State of the Nation address. At malalaman natin kung ano yung kanyang mga accomplishment. Report card yan eh. Report card yan ng Pangulo taon-taon nakamandato sa konstitusyon para sa kanyang mga kinasasakupan. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Melvin Tulang. Ako po si Ira Panganiban, nagbabalik pagkatapos sa 2 linggong pagkakasakit. Medyo nadali tayo. Nadali tayo ng pulmonya. Pasensya na kayo. At ito po ang makapaksa na ating tatalakayin ngayong umaga! Mga nagawa, prioridad na programa ng Pangulo ilalahad sa 5th SONA ayon sa Malacanang. Pinoy o mga Pilipino para sa SONA 2026, solusyon sa mga problema, hindi accomplishment. Yun ang gusto nila. Impeachment trial, nais pang gawing simple at madali ng Senado. Kailan ba naging madali ang pagdinig? Di ba? Ang korte. Kampo ni VP Sara, handa sa paglalabas ng Senado sa subpoena sa tax at bank records. Viral video sa impeachment trial ni Linaw ni Jokno. PDP laban nagsagawa ng National Assembly, pagkakaisa ay pinanawagan. Ombudsman naghain ng supplemental complaint sa preliminary probe laban kay Romualdez at Zaldico. Ganda ng timing eh. No? Tapos mamaya i-announce ang presidente na nasampahan na lahat ng dapat sampahan ng kaso sa ipinahayag natin o isang taon na anomalya sa baha. Maging ang aking kamag-anak at House Speaker dati na si Romualdez Romualdez ay hindi nakalusot. Pagkatapos isampay yung kaso, 3 araw bago ang SONA. Contractor, tinadtad ng kaso sa infrastructure scam. Ito na po ang patuloy na pag... sa The Hague, Netherlands, Prosecutor Khan pinagbotohang alisin ng ICC members sa aligasyon ng sexual misconduct. Ito yung nagkaso. Eh. Dalawa sila no, ni Fatud Bensuto eh. Kay Digong Duterte. Eh. Pag-uudyok ni Trillanes at saka ni De Lima. Transport Group, humirit ng 15 piso kada litrong fuel subsidy. Kuryente bill shock. Nais imbestigahan sa Senado ni Senador Erwin Tulfo. Po makapaksa natin yung umaga, pag-aaralan at himayin natin mga ito, pero bago ang lahat ng yan. Tensyon ako kayo, ha? Naghahabol pa ako hininga. Pulmonya eh, tinamaan yung lungs ko. Hirap na hirap akong magbuga ng hangin.

0: good morning na, good morning. Bago ang lahat ng yan, ha? Simulan na natin dito. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Welcome back. Thank you, Mark. Joey Barbosa Doria, good morning Brad. Okay ka na? Medyo. Roxanne Coso, yay! Welcome back po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning po. Good morning, Roxanne. Peter Nikalevich Rasputin, good Monday, July 27th, 2026. Boss Idol Ira-san, welcome back. We missed you. Thank you, Pedro. Randy Santisas, listening. Okay, makinig ka dyan, Randy, ha? Thank you, ha? Sa kasalukuyan, ang magiging taya ng panahon na Southwest Monsoon, hanging habagat na nakaka-apekto ngayon sa Luzon. Ang dating bagyong Quiapo ay may na ngayon na isa na lamang tropical cyclone ay may 1,015 kilometro na layo sa hilagang kanluran ng extreme northern Luzon. Patuloy ito nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Ang tropical cyclone na ito ay bumabaybay pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat sila ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kanina alas 5:38 ng gabi ng umaga, lulubog mamayang alas 6:27 ng gabi. Forty-nine minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Si Edison Macasio, morning po Sir Ira po. Ingat po palagi. Thank you, Edison. At si Jaime Samoya Bernante, morning MRP Sir Ira. How are you? Musta na? Welcome back to your show. Thank you. Ang exchange rate ng piso sa dolyar ngayong umaga ng July 27, 2026. Ang piso, tingnan nga natin real time, yung ngayon na mismo. 61 pesos and 71 centavos ang halaga ng isang dolyar ngayon. Ay ko, papadala pa naman sana akong pera sa anak ko. Papadala pa rin ako, kaya lang kukunti na lang yung matatanggap niya. Kawa naman yung anak ko. Menchi Me, blessed morning Sir Ira P. Welcome back. Thank you, Menchi. Arnel Ople, good morning po Sir Ira. Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Long see, no time. Bye ka, Tatay Strauss. Sa mga balita natin ngayong umaga, dahil so na mamayang alas 4, inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon na at ang mga prioridad na batas sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa July 27. Ayon sa Malacanang, magsisilbing ulat sa bayan na ang SONA tungkol sa mga nagawa ng pamahalaan at mga panukalang na isisulong ng administrasyon kasama ang Kongreso sa nalalabing 2 taon ng kanyang termino. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na karaniwang ililalahad sa SONA ang mga tagumpay na administrasyon at ang legislative agenda nito. Ayon kay Gomez, si Pangulong Marcos mismo nagsulat ng talumpati gamit ang mga ulat mula sa mga ahensya ng gobyerno at patuloy pa rin itong inaayos bago ihatid. Dagdag pa niya, layunin ng SONA na ipaalam sa publiko ang mga nagawa ng pamahalaan at kung paano nito hinarap ang iba't ibang hamon sa ekonomiya. Hindi ka nung pirma ng Malacanang kung tatalakayan ng Pangulo ang isyo ng umano'y anomalya sa flood control projects at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. simple ngunit marangal ng mano ang magiging programa ng SONA, ang RTVM o Radio Television Malacanang ang mangunguna sa produksyon at ang PCSO Coral ang aawit ng pambansang awit. Inatasan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga ahensya ng gobyerno na palakasin ang seguridad, traffic management, crowd control at emergency response upang matiyak ang mapayapa at maayos sa pagdaraos ng SONA. Mura Dolores, good morning po Sir Ira V. Panganiban, kape-kape galing sa Japan. Mas maraming Pilipino naman ang gustong marinig ang mga solusyon sa kasalukuyang problema ng bansa kaysa sa mga nagawa ng pamahalaan sa ikalabang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa survey ng Eon. Si Eon tumitira na ng ganito ha. Sa 1,200 respondents, 48.3% ang nagsabing nais nilang marinig ang mga solusyon sa mga suliranin ng bansa. Samantala, 22% lamang ang gustong marinig ang mga nagawa ng administrasyon. Ilan pa sa mga nais marinig ng publiko, 35.6% ang nagsasabing nais nilang marinig ang hakbang laban sa korupsyon at reforma sa gobyerno, 34.7% update sa mga naunang pangako, 32.8% plano para mapababa ang presyo ng mga bilihin, 27.2% tapat na pagtalakay sa mga problema ng bansa at 23.5% mga plano at programa ng pamahalaan para sa susunod na taon. Sa mga isyong nais matalakay sa SONA, nanguna ang ekonomiya at inflation na pinili ng 67.1% ng mga respondents. Sinundan ito ng trabaho at sahod, 56.2%, edukasyon, 53.2%, agrikultura at food security, 47.3%, health, 44.7%, mataas na gastos sa pamumuhay, 43.3%, krimen at peace and order, 42.4%, at korupsyon, 42.2%. Lumabas din sa survey na 30.8% lamang ng mga Pilipino ang naniniwalang may patutupad ng pamahalaan ng mga pangakong ilalahad sa SONA. Isinagawa ang survey noong July 7 hanggang July 10, 2026 sa 1,200 adult na Pilipino sa buong bansa. Good morning, Sir Ira. Thank God. I miss your voice. Parang bumata ka, sir. God bless you all. Thank you. John Observer, good morning, Sir Ira. Mukhang tagal mo yatang hindi nag-ere. What happened po sa'yo? Napulmonya. Pneumonia. Nadali yung lungs ko. Hirap mag-recover pag lungs. Yan, laki ng organ. Eh. Pinakamalaki, isa sa pinakamalaking organ mo niya. Pinumpirma naman ng Metropolitan Manila Development Authority na walang suspensyon ng number coding ngayong araw, July 27, kasabay na ikalaming State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay MMDA Manager, General Manager Nicolas Torre III. Magpapakalat ang MMDA na humigit tumulang 500 tauhan sa Commonwealth Avenue para sa traffic management, road clearing at emergency response. Maglalagay rin ito ng mobile command center malapit sa Batasan Road. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta dahil inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsadang malapit sa batasang pambansa. Posible ring magpatapad ng zipper lane sa Commonwealth Avenue depende sa sitwasyon ng trapiko. Pansamantala rin sinara ang U-turn slots sa harap ng UP Techno Hub at Tandang Sora mula July 26 hanggang ngayong araw, July 27, sa kahilingan ng Quezon City Police District. Magpapatumad din ang Quezon City ng zipper lanes mula Elliptical Road, Filcoa hanggang Sandigan Bayan at mula Doña Carmen hanggang IBP Litex para sa mga sasakyan ng mga opisyal at bisita ng SONA. Inaasahan ding magsasagawa ng kilos protesta ang mga progresibong grupo sa JP Rizal Street sa Commonwealth Avenue habang magkakaroon naman ng programa ang mga pro-government group sa IBP Batasan Road. Ayon kay Torres, tapos na ang road clearing operations at fine-tuning na lamang natitirang paghahanda. Ipat naman tayo sa SONA. Ito na, naantay nyo. Makayasahan natin mamaya doon sa SONA, no? Impeachment eh. Pupunta na ako sa impeachment eh. Pero definitely, babanggitin ng Pangulo yung ano, yung flood control. I'm sure babanggitin niya yung flood control. I'm sure babanggitin niya yung inflation. I'm sure babanggitin niya yung economy. I'm sure babanggitin niya yung health and housing projects. Ano pa ba? Of course, yung agriculture projects nila, babanggitin niya yun. And a few others, no? But more so, na paring pagtutukan niya ng pansin, ay yung sinita niya last year na flood control project, eh maring magbigay siya ng report ngayong zona na to. Tingnan natin. Kasi 3 days ago, noong Biyernes, formal nang sinampahan ng kaso si Martin Romualdez at si Saldico. Diba? Haba-haba na usapan, nasampahan na ng kaso sila yung sino yun? Yung mag-asawang ano? Diskaya. Nasampahan na ng kaso. Nakakulong na nga eh. Diba? Nakakulong na si Marculeta. Nakakulong na si Jinggoy. Nakakulong na si Bongrevilla. Diba? Pero weird kasi nung Biyernes lang nakasuhan si Martin at saka si Saldico. Pero nga na sinabi natin kanina, eh malamang yan eh. Mamayang hapon, kasama yan dun sa ano, sa babanggitin niya. Kita nyo! Hindi ko pinatakot, maski impeachan ko! Ganun yan. Hindi ko ngayon alam kung nag-usap na sila ni Martin. Diba? At sinabi ko, huwag ka na maingay, huwag ka na imig dyan. Diba? Subo na muna kita sa bungabuhaya para matahimik tayo. Or papalag si Martin. Kasi at some point, pumalag na si Martin eh. I will not be a scapegoat, sabi ni Martin, diba? So, tingnan natin, diba? Alamin na, panoorin na lang natin ang susunod na kabarata. After today's zona, tingnan natin kung ano lalabas sa zona. Pero definitely, flood control lalabas. Presyo ng bilihin lalabas. Langis lalabas. Malamang kuryente lumabas dahil humirit si Erwin Tulpo na gustong paimbestigahan yung bill shock ng power bills. Ano pa ba? Oil, syempre yung langis. I-address niya yan dahil hindi pa rin naman na nagbabago yung sitwasyon sa Middle East, di ba? Pero ang mga main at pinakamalaking niya magiging topic will be the economy, agriculture, oil, power, the prices, and the likes, di ba? Yan yung mga magiging main topics mamayang hapon sa kanyang State of the Nation address. Sabi ni Evangeline Desalisa, hello, I know God always loves us. Hindi ako nakikinig, puro ayuda lang naman ang ginawa niyan. Namigay ng 20 pesos to bigas daw. Pasinaya ng mga tapos na proyekto ni Digong. 40 plus times travel with pledges nowhere to be seen and enhancements sa ibang projects. Ito talaga, sabi Evangeline, no? Di ba? Si Sen Seiken, good morning, Boss Ira. Pabati lang po sa asawa ko, si Divina. Salamat, Boss Ira. Mabuti naman, Boss Ira, nasa mabuti ka na. Thanks be to God. May sona pala ngayon. Araw pala ng buto. Good morning, Divina Ken. Ah, magandang umaga sa'yo. Asawa ni Say Ken. Well, Lyson. Uy! Ang marangal na magsasaka. Award-winning. Si Mer Lyson. Nanonood. Good morning, Mer. Good morning. Steel Joan. Good morning, Sir Ira P. Salamat sa Diyos, you are fine and well. Oh, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at pinabayaan akong maging malusog muli. Lahat yan para sa langit. Ah, totoo po yan. Lahat ng ginagawa natin for the glory of God. Sa impeachment, Sinabi ni Senate President Sherwin Win Gatchalian na ikinokonsidera nito ang mga pagbabago sa schedule ng pagpresenta ng articles of impeachment na hakbang upang mapadali pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, pinag-uusapan nila ito ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis C. Escudero. Natapos na ang House Prosecution Panel sa presentasyon ng mga witness at ebidensya para sa Article 4 na tumalakay sa death threat ni Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Matapos ang State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes, nakatakda naman talakayan ng prosekusyon ng Article 1 na may kaugnayan sa maling paggamit ng confidential funds si Duterte. Sa ilalim ng inisyal na kasunduan, kukumpletuhin muna ng prosekusyon ang presentasyon ng lahat ng articles of impeachment at pagkatapos ay isa-isang sasagutin ng depensa ang bawat article sa pagpresenta ng mga argumento, saksi at ebidensya. Ang presentasyon ng prosekusyon sa Article 4 ay inabot ng 9 araw. Para mas mapadali pa ito, sinabi ni Gatchalian na siya at si Escudero ay nag-uusap sa posibilidad na pagpayag sa depensa na ipresenta na ang tugon nito sa Article 4 bago magtungo sa Article 1. Sa kabila nito, ang desisyon ay nasa prosekusyon at depensa pa rin. Kung papayag ang mga ito, ay mababago ang schedule, ani Gatchalian. Sinabi naman ni spokesperson for the prosecution, Jay Tolosa, na sila ay bukas sa mga pagbabagong ito para mabilis ang paglilitis. Wala pang tugon ng depensa kaugnay nito. Actually, kung i-deliver nyo na yung argument for the prosecution and defense, bawat punto, pag na-deliver nyo na, eh di-desisyonan nyo na rin. Halimbawa, Article 4, tatapusin nyo na ngayon. Pipresenta na ng defense yung kanilang mga witness at saka yung kanilang mga argumento. Pag natapos ang prosecution, o di mag-desisyon na kagad ang mga senator judges, guilty or not guilty on Article 4. Sino pinisan eh, di ba? O di guilty or not guilty sa Article 4? Oh, ayaw nyo. Siyempre, ayaw ng prosecution. Siyempre, sabihin ng prosecution, walang ganunan. Di ba? Argumento muna. Bakit ho? Kasi ho, pag not guilty dun sa unang dalawa, at yung unang dalawa ang pinakamahina eh. Yung Article 4 tsaka Article 1. Di ba? Yung grave threat at saka yung confidential funds. Di ba? Mukhang mga not guilty doon. Yung confidential funds, masyado maraming technicalities eh. Yung grave threat, ganun din eh. Di ba? Eh kung mga not guilty ka agad doon sa dalawa, eh di may problema na kagad yung dalawa. Tapos yung public sympathy, may problema na rin. Kasi not guilty ka na kagad sa dalawa eh. Di ba? Pag ginilty mo dun sa 3 and 4, isipin ng tao, teka, bakit parang may hinahabol kayo? Ha? Which is not so good for the prosecution. At saka right now, solid pa yung acquit. Hindi pa na bebembang ng masyado eh, di ba? Hindi pa naaawit masyado yung mga ibang minority eh. Ibang opposition. Eh paano pagka ano na? Pagka ngayon pa nagdesisyon, di ba? Hindi nila gusto 'yon. Hindi nila gusto 'yon. Mercy Fernandez Narciso, happy Monday morning, Sir Ira. P, thanks God you're back. Thank you, Mercy. Good morning, Sir Ira, mula kay Joe Latore. Joe, good morning. Pagbabalikan yung morning report, Pilipinas, pagkatapos ng ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
2: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

alla socio 34 non può omaga. Babalik in yung Morning Report Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8 na AM Radyo Bandito. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channel, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type na po ang keywords, DZRJ, 8 na AM Radyo Bandito. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na po ang bagong video ng DZRJ, 8 na AM Radyo Bandito. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan at balitaktakan, kwentuhan at huntahan. Sa impeachment pa rin, nakahanda na ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paglalabas ng impeachment court ng Sabina para sa bank at tax records nito. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa legal counsel ni Duterte, iginiit nito na ang depensa ay hindi takot sa mga dokumento at nais namang nilang sundin ang rule of law sa proseso. Anya, inahasahan na nila ang posibilidad na paboran ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na pag-i-issue ng sabina laban sa financial records at tax records ni Duterte. Ngayon ay handa na umuno sila sa pagpapakita na ang aligasyon ng unexplained wealth ay walang basehan. Nagsimula na ang korte sa pag-i-issue ng mga sabina, kabilang sa mga ito ay ang BIR, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko, ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Binigyan ang mga ito ng hanggang July 30 para tumugon sa sabina. Si Duterte ay naharap sa impeachment charges sa mga alikasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang high crimes. Noong Mayo ay na-impeach si Duterte ng Kamara sa ikalawang pagkakataon na nag-convene naman bilang impeachment court ang Senado noong May 18. Ferdinand Enriquez, good morning po. Good morning, Ferdinand Enriquez. Nilinaw naman ni Akbayan Partylist Congressman Chel Jokno ng kumalat na video na tila nagpapakitang umamin siya. Naghahanap lamang ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paghingi ng sabina sa bank at tax records. Ang isang minutong video ay ibinahagi ni Senador Pia Cayetano sa Facebook at may caption na nagbabasakali lang at walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Ay kay Jokno, hindi kumpleto ang pinakitang video at ipinaliwanag lamang niya kung ano ang tinatawag na fishing expedition. Sinabi ni Jokno na kahilingan para sa sabina ay nakabatay sa probable cause at sa mga ulat ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa mga bank account ni Duterte at ng kanyang asawang si Manasa Escarpio. Anya, kailangan ng mga bank records upang ma-verify ang AMLAC reports. Noong oral argument, sinabi rin ni Jokno na ang sabina ay hindi katulad ng search warrant dahil layunin lamang nitong ipresenta ang mga dokumentong kailangan sa paglilitis. Samantala, sinabi ng akbayan na nalungkot ito sa pagpost ng video ng isang senator judge at iginiit na hindi nararapat na gamitin ang isang spliced videos na maaaring makalito sa publiko para hindi nyo ginagawa. Naon na nang inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng prosecution na maglabas sa sabina para sa bank records, tax records at AMLAC records ni Duterte at Carpio bilang posibleng ebidensya sa kasong may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth. Bakit prosecution napaka-sensitive sa social media posts? Lalo po nalidinigin yung mga reklamo sa depensa. Eh, ang dami-dami kong nakikita sa social media ng mga memes, mga spliced videos, etc. Di ba? Pero itong prosecution, napaka-sensitive. Bakit kaya sila sensitive? Di ba dapat yung defense ang defensive? Iniling ni House Impeachment Advisor Prosecution Spokesperson Robert Ace Barber sa kina Senator Pia Cayetano at Senator Alan Peter Cayetano na alidawin sa publiko ang katotohanan kaugnay na umano'y kumakalat na spliced video tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, naroon ang dalawang senador sa pagdinig kaya alam nila ang tunay na nangyari at maaari nilang ituwid ang nilalaman ng video na anya hindi nagpapakita ng buong konteksto ng oral arguments. Ang pahayag ni Barbers ay tugon sa Facebook Reels na shinare ni Pia Cayetano na naglalaman ng mga inedit na bahagi ng pagdinig kabilang ang palitan ni na Senator Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Akbayan Representative Chel Jokno. Giniit ni Barbers na mahalaga maipakita sa publiko ang kabuuan ng impeachment proceedings upang makabuo ng patas at tamang pag-unawa sa halip na umasa lamang sa maikling video clips sa social media. Hinikayat din niya ang mga Pilipino na subaybayan ng buong impeachment trials
upang maiwasan ang pagkalat ng fake news at mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng impeachment. Pwede namang manood eh. Bakit ba? Naka-air naman kayo ng live ha, sa Facebook ha. Bakit kailangang awayin? Diba? Bakit pag ganun kailangan may nagpapaliwanag? Evangeline De Salisa, namayat ka, lumabas ang dimples, gwapong-gwapo. Nanood ka ba kay Matibag nang nag-witness? Natawa naman ako, mas grave ang tiyat niya kay Sabio. Ba yun kaysa kay BP, but he denied. Galit lang daw siya noon at hindi na sabi. Kulang sa refresher, puro chismis, no personal knowledge. Alam niyo, dun malalaglag yung testimony ni Matibag. Kasi meron siyang isang video voice clip na gumagawa siya ng great threat. I mean, he may not like it. And he may be cavalier sa kanyang attitude na galit lang ako noon. Pero galit lang din naman si Sara eh. And yun din yung argument na gagamitin ng depensa eh. Kung galit ko nung galit ka, nagawa mong pantaan ng pagpatay yung si Sabio, di ba? Eh si Sara din galit din eh. Oh, tapos sasabihin mo si Sara guilty ng grave threat, ikaw hindi. Double standard. Yun yung mga argument na magkakanal sa kanila eh. Di ba? Anyway, that's for them to discuss and for us to find out. Rosa C, hello po Sir Ira. Miss you po. I miss you, Rosa. Gaos ng Assembly ng Partido Demokratiko

control projects. Iginit din niyang nagagamit umano ng Pangulo ang kapangyarihan laban sa mga kritiko. Binanggit niya sitwasyon ni ng Senador Pato de la Rosa, Rodante Marcoleta, dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague na anya illegal dahil wala umanong jurisdiksyon ng International Criminal Court. Hinimok din ni Duterte ang mga miyembro ng partido na ipaglaban ng bansa laban sa umano'y korupsyon at paghahanda para sa halalan sa 2028. Idinagdag pa niya na umano'y umabot na sa 1 trillion pesos na nawala dahil sa korupsyon habang patuloy na naghihirap ang maraming Pilipino. Naghain naman ng supplemental complaint affidavit ang special panel of investigators mula sa Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dating Bicol Party List Representative Saldico at iba pa sa pagsasagawa ng preliminary investigation sa wakas. Ayon sa mga investigador, si Romualdez at Chico ay nagsabuatan para kamkamin ang ill-gotten wealth na nakakahalaga ng 56 billion mula 2022 hanggang 2025. Inakusahan ng mga ito ng plunder, graft at direct bribery. Inirekomenda ng panel ang paghahain ng impormasyon laban kay Romualdez para sa money laundering at indirect bribery. Ayon sa mga investigador, itinatatag ng ebidensya na ang bahagi ng cash na inihatid ay mula sa commitments na nakolekta mula sa mga proyekto ng gobyerno. Nakita rin naman sa ebidensya na ilan sa mga corporate entities ay ginamit bilang conduits para sa diversion at disposition ng public funds sa pamamagitan ng abuse of public office at paggamit ng dummies, nominees at closely held corporation. Tinukoy ng mga investigador ang testimonya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Kung wala ang kanilang mga public office at impluwensya, ang mga commitment na inilarawan ni Bernardo at paghatid ng mga kasya may-ari-arian na iniugnay kay Romualdez ay hindi umano magagawa. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na ang ombudsman ay nakatakdang maghain ng reklamo para sa preliminary investigation laban kay Romualdez at Co. Sa kaparehong linggo, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na malapit na matapos ang kanyang opisina ang fact-finding investigation laban kay Romualdez. Tinanggi naman ni Romualdez sa mga aligasyon laban sa kanya. Napadala umano si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng $5 million o katumbas na 314 million pesos na donasyon sa kanyang alma mater na Cornell University sa pamamagitan ng kanyang fraternity brother na si Attorney Jose Raulito Paras ayon sa findings ng Anti-Money Laundering Council. Ang donasyon ay tinukoy ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman sa supplemental complaint para sa plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez kung saan nakakuha ng kopya ang online news site na politiko. Oh, okay. Ayon sa complaint, natuklasan ng AMLAC na si Paras ay naglipat ng $5 million o 314.35 million pesos sa Cornell University. Naniniwala ang mga investigador na ang donasyon ni Paras ay para sa ngalan ni Romualdez dahil wala umanong koneksyon ng abogado sa Ivy League institution na kuha ni Paras ang kanyang law degree sa University of Sydney. Ang Cornell naman ang lumalabas na paboritong university ng pamilya Romualdez na kuha ng dating speaker ang kanyang bachelor's degree in government sa Cornell noong 1985. Ang panganay niyang anak, si Tingog Party List Representative Julian Romualdez, Andrew Julian Romualdez, ay nagtapos doon ng degree in International Agriculture and Rural Development, habang isa pang anak na si Tacloban City Councilor Ferdinand Martin Marty Romualdez Jr. ay nakatapos naman doon ng Bachelor of Science in Global Development. Natukoy rin na AMLAC si Paras bilang conduit umano sa hiwalay na $2 million donation sa Harvard University na inuugnay rin ng mga investigador kay Romualdez. Si Paras ay kapwa akusado ni Romualdez sa plunder case kasama si dating Bicol Party List Representative Saldico at iba pa. Wala pang pahayag si Romualdez hinggil sa umunoy $5 million donation sa Cornell at $2 million donation sa Harvard. Dami pera. $7 million donation lang. Sa University of Ira Panganiban kaya may magdo-donate ng $2 million. Huwag na. Baka sa pag-aling yan eh. Humingi naman ng paliwanag ang company dating House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Immigration pag na sa mga balitang nagtangka o manong lumabas ang Pilipinas ang kongresista dahil may precautionary hold departure order na naka-issue dito. Inalmahan ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado
na si Attorney Abdiel Dan E. S. Fajardo.

immigration spokesperson Dana Sandoval sa media na nakatanggap di umano ng ulat ang nabanggit na ahensya na may plano umalis ng bansa ang kongresista, ngunit hindi ito natuloy. Isang demand for immediate correction and investigation regarding false and highly prejudicial statements of the Bureau of Immigration ang ipinadala ni Attorney Fajardo kay Commissioner Joel Anthony Ambiado upang agad na magkaroon ng paglilinaw ukol dito. Git ni Fajardo na tila nagkaroon ng implikasyon na ang pagtatangkang tumakas ay upang maiwasan di umano ang sandigang bayan at nakabingbing investigasyon sa posibleng kasong iahain sa dating speaker. Na narito ay muli ipinahayag ni Attorney Elaine Atienza, opisyal at tagpagsalita ni Romualdez sa haharapin ito ang anumang reklamong iahain laban sa kanya. Pahayag ito ni Atienza matapos makumpirma na inakyat na ng mga investigador ng ombudsman sa preliminary investigation ang complaints para sa plunder, direct at indirect bribery, graft at paglabag sa AMLAC laban kay Romualdez kaugnay sa kontrobersya sa flood control. Tanyo, pag mayaman at inireport at may precautionary pag nagtangka umalis at inireport ng immigration, rereklamuhan na abogado yun. Subukan nyo ordinaryong tao. Kulong kagad din. Tatakas ka di ba? Aalis ka nga ng bansa Sasampahan ka ng kaso, aalis ka ng bansa. Ano pang gusto mong... di ba? Paano nung araw ka po umalis? Carlito E. Cabiles, good morning Sir Idol. Long time no see. Good morning Carlito.

0: Είναι σου ονομάνο, Office of the Ombudsman. Σας την δίγαν μπάιαν. Si Usuag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. ng 14 na bilang ng graft dahil sa conflict of interest sa isang construction firm na nakasungkit ng 214 million peso contract sa DPWH habang siya ay miyembro ng Kamara de Representantes. Binigyan din ng Office of the Ombudsman na sa ilalim ng konstitusyon pinagbabawal sa sino mang miyembro ng Kongreso na magkaroon ng financial interest sa kontrata ng gobyerno habang nakaupo sa pwesto. Nauna na nagbabala si Ombudsman Boying Remulla na may contractor na kakasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan bago ang SONA ni Pangulong Marcos. Si Congressman Ang na inuugnay sa IBC International Builders Corporation at Alencom Development Corporation ay kabilang sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan sa flood control scandal. Bukod kay Ang, pito pa ang tinukoy na ICI na mga contractor kasama dito sina Saldico, Edwin Garjola, Jernie Jetnisay, Agustin Pancho, Joseph Lara, Francisco Matugas at Noel Rivera. Kinasuhan na din ang ombudsman si dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Bugo, pugnay ng kanyang infrastructure projects. Bumoto naman ang member states ng International Criminal Court para alisin si Prosecutor Karim Khan dahil sa serious misconduct ay sa pangulo ng governing body na si Paivi Kaukoranta. Tinanggi naman ni Khan ang anumang maling gawain. Ang dismissal ay agad na nagugat sa election process para sa bagong ICC prosecutor. Ang dismissal ni Khan ay kasunod ng anunsyo ng Estados Unidos na maglulunsad ito ng diplomatic campaign upang buwagin ang ICC na nagsabing banta o manuto sa kanilang soberenya. Tinanggap naman ni State Department spokesperson Tommy Pigot ang pag-alis kay Khan. Ang US na hindi miyembro ng ICC ay nagpataw ng sanctions sa 11 ICC judge at prosecutors kabilang si Khan at tinukoy ang mga arrest warrant ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant. Argentina daw, matras na eh. Okay. Theoretical scenario. Hindi ko sinasabi yung mangyayari. Pero pag nabuwag ang ICC, ano mangyayari doon sa mga nakakulong sa kanila? Wala na silang korte, wala na silang jurisdiction, wala na kahit ano. Pauwiin ba dito si Digong? O pababayaan ang pamahalaan na doon lang siya sa Netherlands? Dahil mas convenient sa kanila yon. Nagtatanong lang naman. Iniling naman ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP sa pamahalaan na itaas ng 15 piso kada litro ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicles mula sa kasalukuyang 10 piso kada litro dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay ALTODAP President Melencio Boy Vargas sa konsultasyon ng LTFRB at DOTR, pinapili sila kung mas gusto nila ang 15 peso fuel subsidy o 1 peso na taas pasahe. Hiniling din ng grupo na ipatupad ang fuel subsidy sa buong bansa upang mas maraming driver makinabang. Inaprubahan noong Abril ni Pangulong Marcos ang 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa PUVs na may limit na 150 liters every week sa loob ng 3 buwan at unang ipinatupad sa Metro Manila. Muling rerepasahuin ng LTFRB ang posibleng dagdag pasahe habang nakabinbin ang mga hiling na 2 piso at 10 pisong fare increase mula sa mga transport groups. Inahasaan din ang panibagong malaking taas presyo ng langis sa ngayong Linggo kung saan maaaring tumaas ang diesel ng 6 piso hanggang 6.50 kada litro at gasolina ng 6.50 hanggang 6 pesos kada litro. Last week, 10 pesos ang itinaas. Oh, teka, sandali lang. Walang tayo ng situationer. Traffic situation sa Commonwealth Avenue ngayong araw ng SONA 2026. May ulat si Chris Lucas. Chris, good morning.
1: Maluwag ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue, partikular sa harap ng Commission on Human Rights dito sa Quezon City ngayong umaga, July 27, 2026, araw ng 5th State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay niyan ay namataan na rin natin sa kahabaan ng University Avenue ang ilang mga pampasaherong jeep na gamit naman ng mga militanteng grupo na inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sabay sa SONA 2026 upang ipanawagan at irehistro ang kanilang mga hinaing kaugnay naman sa sistematiko at malawakang korupsyon sa pamahalaan. Nakantabay na rin ang mga kapulisan na makikita sa mga estratehikong lokasyon upang panatilihin ang peace and order ngayong araw ng SONA. Kasama na rin ang mga first aid stations na minamanduhan naman ng Philippine Red Cross. Mula rito sa Quezon City, ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Si Chris Lucas mula dyan sa Commonwealth Avenue, lungsod ng Quezon. At sa ating huling balita, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng 112th anibersaryo nito at kinilala mahigit isang siglong ambag ng simbahan sa pagpapalaganap ng pananampalataya, disiplina at pananagutang panlipunan. Sa kanyang mensahe na inilabas sa Malacanang ngayong araw, July 27, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang Iglesia ni Cristo ay lumago mula sa isang simpleng simula tungo sa isang pandaigdigang relihiyosong institusyon na nagsisilbi sa iba't ibang komunidad sa buong mundo. Hinimok ni Marcos ang bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo na manatiling katuwang ng pamahalaan sa nation building sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa, pagpapalakas ng pagkakaisa at pagpapakita ng malasakit bilang responsableng mamamayan. Binigyan din ng Pangulo na patuloy na nakikiisa ang pamahalaan sa mga organisasyong nagpapatibay sa pamilya, nagsusulong ng kapayapaan at nagpapalawak ng malasakit sa lipunan bilang bahagi ng layunin ng bagong Pilipinas. Si Rayome, good morning Boss Aidor, Boss Ira. Sino kaya maunang maaresto, si Alan ba o si Romualdez? Hindi ko alam. Ayaw kong alam yun. Hindi ko alam. Si William Trenta, magandang umaga sa lahat. Matagal pala ako absent. Sono ngayon ng ating dakilang presidente na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mabuhay! Sige, mabulunan ka na naman sa kape mo. William Trenta ulit, nagmamahal ang pinakadakilang loyalista, Higop Kape, sabay tawa. Magbahay ka. Mamaya, magbabalik tayo para sa SONA. Ha? Ako, alas 3 ang talk ako hanggang alas 5. So, antabayanan niyo yan, ha? Okay na ako, mami. No problem. I'm good. Nanonood si Mami Dang. Good morning, Mami Dang. Tabayanan niyo ang SONA mamaya. Meron tayong special coverage. Pero bago ang lahat ng yan, abangan ang susunod sa atin si Angelo Almonte para sa kanyang RJ Patrol. Susunod yan sa ating Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga, dito pa rin sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! Peter Tiglebis Rasputin, what's happened, Toyo? Nadali ka ba ng ubo-ubo mo? Ha ha ha! Nadali ako ng pulmonya. Ako pa rin po si Ira Panganiban. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I'll see you tomorrow. I'll see you later this afternoon. I'll see you later. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: RJ Patrol!
3: Hi, nagdodoble. Hello. Luzon, Visayas, Mindanao, Filipinas at buong mundo. Ito na po ang RJ Patrol. Handa na ba kayo? Sabi nga. Ano pinaghahandaan ninyo? Sona ng presidente, Bongbong Marcos Jr. O itong time slot ng RJ Patrol. Andito na tayo sa 9 to 10 time slot. Bagong time slot ng RJ Patrol. Handa na ba kayo? Handang-handa na ba? Makulit ang RJ Patrol. Ako nakapagbigay ng advance sir, o kaya tiki sir last week dahil hindi ko pa kumpirmado na ngayon pala ay umpisa na ng ating bagong time slot. This time, iniimbita ko kayo, make it a habit, 9 to 10. After pulso ng sambayanan ni Tita Carmen Ignacio hanggang alas 8, 6 to 8. 8 to 9, si Ira Panganiban, Morning Reports. Ito na ang RJ Patrol. Siyempre. Sabi nga ng ating management, powerful morning reports. Morning programs, DZRJ. Dati natin time slot, hahawakan na ng ating idol, Johnny Gomez. 10 to 12, noon. At special coverage ngayon. At walang number coding. Wala magdadala ng cellphone dyan sa malapit sa batasan, ha? Majajam yung signal ninyo, ha? Majajam. Good afternoon, Ma'am Ina Gray. Thank you for your forever support sa RJ Patrol from Melbourne, Australia. Ano ba yung pulso ng sambayanan dito sa ating pinakakahintay na panlimang sona ng Presidente Bongbong Marcos ngayong alas 4 ng hapon? Eh, papailan lang yung ating minamahal na Pangulo, His Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Anong inaasahan ng taong bayan? Ang bayan ay nagtatanong, ano ba talagang pinakakaasam ng taong bayan? Mababanggit ba yung Pax Silica? Sabay tawa, ano ba? Alam nyo ba yung Pax Silica? Ano ibig sabihin nun? Alam nyo ba yung bagong umuugong na ano, nagtitrending na dahil samot-sari kaagad yung ano, mga komentaryo, usap-usapan, ano ba yung Pax Silica? Dumalaw yung U.S. Secretary of State Marco Rubio last week dito sa ating bansa. At siyempre, nagipagpulong sa Malacanang. Abay, ang Malacanang, tahimik. Walang gaanong balitang lumalabas kung anong nag-transpire doon sa usapan sa pagitan ng bumibisitang Secretary of State ng Amerika Marco Rubio at Excellency President Bongbong Marcos. Ang balita doon ay may mga kasunduan, win-win solution, or salubungan sa gitna. You scratch my back, I will scratch yours. Ganun ba yung win-win solution mangyayari? Ang daming mga ang daming naglalabas ang opinion, kuro-kuro. Hinahinala, suspensa ng taong bayan. Alam niyo po, ang kagandahan ng meron tayong napakalusog na social media ay ang gagaling ng ating mga kababayan. Yung tuma-timing sa kung ano yung mainit na issue, yung inilalabas sa social media, tuma-timing din, gustong i-match. Ang dami. Kanya-kanyang, magbalik tanaw, mga ganun-ganun. Mga issues na siguro, sabi, serve as a reminder sa ating mga kababayan. Yung mga... Ang dami. At mamaya, babanggitin natin sa ating programa. Meantime, aba, belated happy birthday ba? Kapatid, maraming salamat sa iyong pagbati sa aking karawan. Lubos ko pong pinahahalagahan ang inyong pag-alala at panalangin. Ang nagpadala ng mensahe ay walang dinit iba kundi ang... ating kumparing retired Police Brigadier General James Brillantes. Siyempre, alam ko kapatid, itong si paring General James, maligayang ika-isang daan labing dalawang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Nawa ay patuloy tayong pagpalain, ingatan at patatagin ng ating Panginoong Diyos sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Mensahe po yan ang ating kaibigan, kumpare, retired Police Brigadier General James Brillantes ng Batang San Miguel Security Group. Maligayang ika-isang daan labing dalawang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Yun, timing. Napapaligiran daw ng sangkaterbang tropa ng kapulisan yung Central Church ng Iglesia ni Cristo. Yan ang una nating timing na pinopost sa social media. Although talagang anibersaryo, di bongga, masaya. Pero ang may mga naglalabas ng kanilang agam-agam sa pagpapalibot daw po ng kapulisan diyan sa Central Church ng Iglesia ni Cristo ay baka daw magaya sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy sa Davao. Baka daw po pinapaligiran at maya-maya ay bigla na lang sasalakain, lulusubin ang kapilya, punong kapilya ng Iglesia ni Cristo. Siguro, kahapon pa lang, alam na yan ng Iglesia ni Cristo. Pangunuan ng Iglesia ni Cristo. Tingnan natin. Manood lang po tayo, manood at makiramdam mga ka-RJ Patrol o anong sinasabi nitong isa. Meron daw isang bagong development dyan sa Senado. Kasabay ng pag-convene sa ika-21st Congress na ba? Ngayong alas 10 ay magko-convene ang Senado para sa pre-sona convening of their session. At siyempre, magkakaroon siguro ng mini-caucus. At may binabanggit na may development daw po. Bakit? Ano magiging pagbabago sa Senado? Ito ay hindi pa kumpirmado pero maraming umuugong na balita na yung pamosong Senate Blue Ribbon Committee ay magkakaroon daw ng bagong chairman. Di ba ang nakaupong chairman ngayon ay si Senator Idol Erwin Tulfo? Idol nyo ba si Senator Tulfo? Senator Rafi Tulfo? Mga idol nyo ba ang mga Tulfo dyan? Mukhang daw papalitan dahil medyo sintunado daw ang pasok ni Erwin Tulfo dyan kung siyang mamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinasa yan mula kay Senator Ping Lacson na nakita ng taong bayan kung paano dinribol yung taong bayan, pinatagal, dinilay ng husto, at yung mga gustong mag-testigo ay pilit na winawaksi. Ngayon, parang yung nagkakatotoo yung mga pakiramdam ng ibang nagsabi na si Senator Erwin Tulfo ay tuta ni Ping Lacson. Yung naratibo ni Erwin Tulfo doon sa mga, lalo yung dating mga sundalo, testimony ng dating mga sundalo tungkol sa mali-maletang salapi ay kanya rin dinadownplay. Mag-submit muna sila ng affidavit. Ganon yung style ni Ping Lacson dati. Naalala nyo yung sabi ay magbo-voluntaryong mag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson noon, si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Pinaikot-ikot ni Ping Lacson yun. At sinabi, mag-submit ka muna ng affidavit para verifikahin po na ng aking committee kung katanggap-tanggap yung testimonya mo dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay ng pinakamaiskandalong flood control projects. Di ba naalala nyo? Hindi natuloy kasi nga kung kailan sinabi ni Senator Ping na isubmit ni Governor Chavit yung kanyang affidavit, sinara naman niya yung opisina ng Blue Ribbon Committee ni Ping. So, hindi nakapasok si Governor Singson, Chavit. Nung sinabi yung date ng pag-testify, ang sinabi na naman ni Senator Ping, hindi nag-submit ang affidavit eh. Sabi naman ni Governor Chavit, andun ako nang sinabi niyang mag-submit ako. Kaya lang, sinarado niya yung pintuan. So, hindi ako nakapag-submit. Kung kailan yung, magte-testify na sinasabi, sinuspindi na niya yung mga pagdinig. Kita niyo ba yung pattern? Ngayon, yun din yung parang kopyang-kopya ni Senator Erwin yung naratibo ni Senator Ping sa Senate Blue Ribbon Committee. Ay, nakakatawa. Sabihin niya, yung mga dating sundalo na naglabas ng mga aligasyon na may mga dineliver na mga mali-maletang salapi sa amin. No? Kasama siya eh, di ba? Kailangan magsumiti muna sila ng affidavit para mabusisi muna. Ayan na naman tayo eh. So, siguro baka nakita na ng liderato ng Senado na mukhang mas lalo silang babatuhin ng kamatis ng taong bayan. Parang nawala na ng kredibilidad ang Senado dahil diyan sa mga personalidad na katulad ni Ping Lacson at Erwin Tulfo halimbawa. Ididribble na naman ng taong bayan ang mangyayari diyan. Mantakin mo naman yung bawat hearing ay gagastos ang taong bayan ng limpak-limpak na salapi. Bawat pagdinig. Yung impeachment trial, hulog sa upuan nung malaman ko 25 million pesos per day. Tapos, meron pang humalong intriga at kontrobersiya na issue, hindi nila pakakainin yung defense panel, yung mga abogado at staff ni Vice President Sara Duterte. Hindi nila babadgetan ng pagkain. O sila lang kakain dun sa 25 million. Sila lang, yung mga senator judges at staff at siguro pati prosecution. Kasi nga, special mention, defense panel, walang budget para sa catering. Ganun. Naglabasan, timing na timing. Oo, may mga, kaninang umaga, may mga nagpapausok sa labas ng Senado. Aba, ano yan, may mga napasok ba tayo ng may mga Indian, American Indians? Baka may mga mensaheng pinaparating sa loob ng Senado, yung mga nagpapausok dyan. O kaya, yung kaisipan ng ating mga kapatid na Chino na magsunog ka ng insenso para maitaboy yung masamang espiritu, masamang malas na espiritu. Pinauusukan. Anytime, magkoconvene na yung Senado at 10 a.m., siyempre, may mini caucus dyan. Pag-uusapan nila ang papel siguro nila. The usual naman. Usual naman na kapag araw ng sona ng presidente, pagdating ng magla-lunch lang sila dyan sa Senado, tatawid na sila ng kamara, kongreso. At maghihintay ng alas 4 para makinig at manood ng State of the Nation address ng Presidente Bongbong Marcos. Sabi nga dito sa RJ Patrol, magdidiskusyon lang po tayo, maghihimay tayo, hindi naman balitaktakan ito eh. Wala tayong karapatan na. Sabi ng scriptures eh, akuin mong mas mababa ka sa sino man sa paligid mo. Pero pag-uusapan din natin yung balinto na ba sa Tagalog, magkaka-contrast ng mga opinion o yung mga pahayag. Parte po yan ang isang makademokrasyang lipunan. Dapat kapag tiningnan mo yung pinag-aralan natin ng elementary hanggang high school sa good manners and right conduct, dapat gagalangin natin ang karapatan ng bawat isa. Pahayag ng kanilang mga saloobin at papangyarihin natin yung kapayapaan sa ating mga sarili. Hindi tayo abogado, magsasisigaw dito na sundin natin ang rule of law o due process. Naririnig po natin yan sa ating mga opisyal ng gobyerno. Pero sa atin, dapat ang mamamayan ay mutual respect and to all. Kumusta kayo mga ka-RJ Patrol? Handa na ba kayo dito sa ating bagong time slot? Handa na ba kayo? Ganun, no? Sabi nga. Make it a habit. Weekdays, Monday to Friday, andito tayo. 9 to 10 in the morning. Inagree ang sona ng Pangulo ay just talk with no results. Mamina, let us hope for the best. Malay mo, baka magkaroon ng change of heart ang administrasyon at instead na mamuliti ka ay tingnan yung mas yung kapakanan ng taong bayan. Mas mahalagang importante. Si Titus Almonte mula din dyan sa Melbourne, Australia. Blessed Monday po, Sir Angelo. Thank you for your support. Musta kayo dyan sa Melbourne, Australia? Si Love, si Lumin Clay, si Mommy Lalaine at si Daddy Jerry. How are you, Fox, there in Australia? Angelo Ridaha, happy Sona Day to kayo. Kuya Angelo Almonte, Malolos, Bulacan. Thank you, Angelo Ridaha. Sunny Ray, RJ, kailangan pa ba natin kung ano naman maririnig natin sa Sona? Nangako na nga, gagawin pa ba niya ito? Abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa buhay ng Pilipinas. Thank you, Sunny Ray. Angelo Ridaha, happy 112th anniversary. Inc. Iglesia ni Cristo ngayong Lunes, July 27, 2026. Last Monday of July, ka-RJ Patrol. 27th, oo nga naman. Weekend, August na. Angelo Ridaha, susunod na Johnny Gomez Live. Opo, si Idol Johnny Gomez Live. Mamaya, 10 a.m. to 12 noon. Tanghalian bago mag-Sona 2026. Special coverage. Special coverage tayo. At magsisimula yan ng 12. Raul Virtudaso, 1. Si Johnny Gomez, si Ira, wag ka nang malikot. Pagdating ng alas 4. Efren, wag ka nang malikot. Lola Basiang, ano? Sona na ng presidente. My report, Senator Riza Hontiveros, iginit na ang inaantabayan ngayon ng taong bayan sa Sona ng Pangulo ay hindi ulat kundi resibo sa nagawa ng administrasyon ng Pangulong Marcos. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
4: Iginit ni Senadora Hontiveros ng inaantabayanan ngayon ng taong bayan sa ikalimang State of the Nation address sa Sona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi ulat kundi resibo sa patunay na ginagawa at gagawin pa ng gobyerno para iahahon sa hirap ang pamilyang Pilipino. Ayon kay Hontiveros, nais na marinig ng taong bayan kung paano agarang aaksyonan ng pamahalaan ang nagtataasang gasto sa kuryente, tubig, petrolyo at pagkain. Paano palalakihin itong take-home pay ng bawat manggagawa kung bawat sentimo ng 85 pesos minimum wage hike ay diretso lang sa pambayad ng kuryente? Paano tatapusin ang joblessness crisis lalo pat maraming kabataan sa iba't ibang rehiyon? Pati sa mga college graduate, ang hirap humanap ng livable na trabaho o kabuhayan. At paano ba maalis ang korupsyon sa gobyerno na nakakaapekto na sa investor confidence sa bansa? Nais rin marinig na yan ito, pero sa Pangulo ang upper middle income status ng bansa na hindi ramdam na maraming Pinoy na masirap ngayong may global crisis. Aniya, sa halip na iyon na lang, dapat na tumutok ang gobyerno sa agarang solusyon sa na nagpapahirap sa mamayang Pilipino. Iginit din ni Senadora Hontiveros na dapat siguraduhin na maiwasan lalong pagtaas ng kuryente at malawakang burnout sa agrikultura, hindi rin sapat aniya limitadong 20 piso per kilo ng bigas program at konting ayuda sa magsasaka at paghandaan itong Super El Nino dahil posibleng umabot sa 80 pesos ang kada kilo ng bigas. Dagdag pa ng Hontiveros na dapat ding ilahad ng pamahalaan kung paano nito papalawakin ang public health services at sa mas pinalakas ng Zero Balance Billing Program at iba pang bahagi ng Universal Healthcare Law. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Tignan nga natin, medyo may ulinig na ng konti. Maulinigan natin konti. Yung ibabalik ni Riza Hontiveros, Senator, yung kanyang stance na isa sa matinding kritiko ng Marcos administration. Wala na ba siyang planong tumakbong presidente at medyo ano na siya, nakita niya na siguro. Sino-sino ba yung mga advisor ni Madam Risa, Senator? Paano yung pangarap niya? Tumakbong pampangulo, sa pampangulo ha? State of the Nation Address of the President of the Republic of the Philippines. Maliban po sa number coding, suspended, yung mga eskwelahan dyan sa Quezon City, kansilado ang mga klase. Ang isa pang kinakansila ay ang validity ng permit to carry firearms outside residence. Dito na naman po tayo. Suspended since July 25, that is Sabado pa, suspendido na ang permit to carry firearms outside residence. Hanggang hating gabi mamaya, 12 midnight of July 27, 2026. Huwag kayong magdala ng bakal kung ayaw niyong maperwisyo. Ang problema, yung mga kriminal at yung may dala-dala ng mga walang papeles na baril, ay wala silang suspensyon. Hindi sila nasususpende. Ang sinususpende lang ng PNP ay yung mga responsible license gun holders. Dehado po tayo kung tayo yung susunod sa guidelines at saka memorandum directive ng PNP na huwag magdala ng baril ngayong araw ng sona ng Pangulo, eh paano yung mga kriminal hindi naman naniniwala sa inyong directive? Eh di talo yung mga responsible gun owners. Break muna tayo. Ang oras, impunto alas 9:30 ng umaga.
5: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 9:33 na po ng umaga sa ating Buena Manong time slot, 9 a.m. to 10 a.m. RJ Patrol. Dito tayo sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV, Cable TV Channel 224, streamlined on YouTube and Facebook Live. Uy, shout out tayo si Maring Elsa Riataza Morales, nanonood ng RJ Patrol. Good morning po, Kumaring Elsa. Kumusta si Paring Vic? Kayo dyan sa Katarungan Village dyan sa Muntinlupa City, Metro Manila. Isa pa report, legalisasyon ng medical cannabis ipinapanawagan. Report ng DZRJ reporter Chris Lucas. Chris.
2: Nananawagan sa pamahalaan ng mga advocate ng medical cannabis na isabatas na ang legalisasyon ng medical cannabis o gamot na galing sa marijuana. Ayon kay Jomi Teotico, matagal na dapat na naisabatas ito at matagal na rin dapat na napapakinabangan ng mga nangangailangan ng mabisa at ligtas na gamot, lalo na yung mga may cancer.
3: Ayon po, nagawing legal na yung marijuana kasi kailangan na siya ng mga pasyente. So urgent yung kailangan namin kasi may mga epilepsy, seizure, may cancer. So buhay na ilaban namin, oras yung kalaban namin.
4: Sir, alam ko mayroong mga panukalang batas para gawing legal ang marijuana o ang medical cannabis dito sa atin. Ano na ang estado nito sa inyong pagkakala?
3: Nung last kasi, ano na sila sa second hearing eh, kaso natigil. So ngayon, sana sa Senate may maglabas na rin. Kasi doon kami natigil, sa Congress okay kami. Okay kami sa Congress. Sa Senate, sana may senator na mag-handle na rin na gawin na itong rush. Kasi kailangan talaga namin yung oras yung kalaban ng mga pasyente. May kasama na kami. Yun, wala na rin dahil hindi na nakakuha.
2: Panawagan pa ni Tiomico sa publiko na aralin at buksan ng kaisipan kaugnay sa health benefits ng medical cannabis at basagin na ang maling paniniwala tungkol dito.
3: Kailangan lang ma-educate. Yung sinasabi ko, misinformed yung mga tao. So maling information yung binigay sa atin dati. Two generations. So ngayong generation, kailangan ng tapusin. Yung stigma na malito, lahat ng studies na sa ibang bansa, sa Harvard, meron na. So kailangan natin mag-adjust. Naiiwanan na tayo. Kailangan na ng mga Pilipino rin. So kailangan na rin nilang ma-inform. So bilang information, tamang information, magkasundo tayo.
2: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Maraming salamat, Chris Lucas. O cannabis, ibig sabihin, marihuana po yun. Balita, may nagde-develop na po, parang isang controlled plantation dyan sa Nueva Ecija, meron sa malapit sa Central State University. Yung nabigyan yata ng planting rights or ano ay yung grupo ng isang inventor, Dr. Richard Gomez. Oh, hindi ako nagkakamali. Hindi yung artista. Richard Nixon Gomez. Siya yung vice chairman ng Task Force on Climate Change. Isa rin po siyang member ng Filipino Inventor Society, Multipurpose Cooperative. 9:37, bigyang daan natin itong public service. May pangangailangan ng Agriculturist 1 Regulatory Division, ang Filfida. Ito po yung isang unit sa ilalim ng Department of Agriculture. Filfida. Ibig sabihin na Filfida, Philippine Fiber Industry Development Authority, headed by Executive Director Yusek Ali Atienza. Nananawagan, may vacant position sila, mag-apply po kayo sa Filfida. Available position, Agriculturist 1. Mataas ang sweldo nito, 1. Deadline po ng submission ng application, July 31 na, itong katapusan ng 27, apat na araw na lamang. Hanggang July 31, mag-submit po kayo ng inyong application sa PhilFIDA, Philippine Fiber Industry Development Authority. Place of assignment, PhilFIDA, Central Office, dyan sa Quezon City. Stay safe. We look forward to receiving your applications. Sabi ni Manoy Gino Honasan, Chief of Staff ng Executive Director, PhilFIDA. Send your application to https://forms.gle/vful. Mayroon pa yun. 286-POX-CKIS-CIS-6. Ano na lang, PhilFIDA na lang hanapin nyo. Department of Agriculture, ang unit nila, itong office na may vacant position para kayo mag-apply, PhilFIDA. Alright, we are hiring. Oo, sabi ng PhilFIDA. Alright. Contract of Services Arrangement. Okay, okay. Okay. Ano ba yung mga inaasam-asam ng ating mga kababayan sa posibleng mabibigkas o iha-highlight? Sabihin natin, isu-showcase ng Presidente Bongbong Marcos sa kanyang SONA mamayang alas 4 ng hapon. What are our fellow Filipinos want to hear in this 2026 SONA of the President Bongbong Marcos? Sabi ng survey, 29.8% anti-corruption drive. Uy, kising! Yung anti-corruption drive, sabi nga, yan ang pinakaunang gustong marinig ng taong bayan na bibigyan ng highlight ng Presidente Bongbong Marcos sa kanyang SONA mamaya. 18% ng kasunod, ang price of goods, yung presyo na mabilihin. Kasama na yata dyan ang langis. Matindi tayo dyan. Sa 6.6%, ang livelihood, opportunities, jobs and livelihood para sa ating mga kababayan. 6.2% poverty, yung kahirapan. Kaya pa dumadami ang krimen dahil merong mga tiyan na nagugutom. Ano po? Illegal drugs. Aba, sikat ba yan? Illegal drugs. 5.5% na ine-expect na babanggitin ng Pangulo. Babanggitin kaya? Yung low wages. Low wages? Hello, Calio Didi Guzman. Low wages daw. 5.1% lang ang sa ating mga kababayan ang umaasa na mababanggit ng Pangulo. Well, prices.

0: petrolyo. Palusot pa more! ...4.0% agricultural issues.
1: Oo, yung mga aspeto ng pang-agrikultura. Siyempre, yung sinasabing empowering your fisher folks o kaya yung inyong farmers, ating mga farmers, hindi na empower. Sila pa rin yung nasa pinakalaylayang bahagi ng ating lipunan. Opo. Ang criminality. Oh. Nagdagsaan na naman sa social media, paano pag binangga ka daw, may mga modus na bago ng mga pang-hold up. Naglipa na ulit yung mga lumalabas sa nung araw. Alam po ninyo kaya tumabo ng husto, nag-rate ng husto yung TV patrol o kaya 24 oras. Araw-araw na lang, puro may crime reports. Mga karumal-dumal na mga pangyayari sa mga kalye. State of criminality dito sa ating bansa. Taas-taas na naman. Medyo kumalma nung panahon ni Tatay Diggs. Pero ngayon, bumabalik. State of education. Maraming nagsasabi na bakit, ano nangyayari sa DepEd or anong nangyayari sa mga curriculum ng mga eskwelahan at bakit hindi gumagaling yung ating mga batang estudyante sa kanilang pag-aaral. Kakulangan sa classrooms, katakot-takot na backlog sa kakulangan ng classrooms. Kaya kondisyon ng pag-aaral ng ating kabataan, kuminsan apektado ng, yun nga, maraming nagsisiksikan sa classroom, kulang pa sa upuan. Kulang sa mismong silid-aralan. Fulfillment of promises. Ito, 1.5%, 1.6% fulfillment of promises. Sabi nga, nangako na nga ang presidente, inaasahan nyo pang tutuparin niya. Yun na lang. Kamusta kayo? Kanina narinig ko sa isang nag-comment kay Tita Carmen Ignacio sa pulso ng sambayanan. Yung sinasabing, ano kaya kung gawin ni Presidente Bongbong Marcos on the spot dyan sa Kongreso, sa Kamara, sa plenaryo mismo, mag-utos siya na hulihin, arestuhin yung mga congressmen na mga kontratista na naging nag-double up pagiging mga kontratista at nagkaroon, kaya nagkahetot lahat yung flood control projects, infrastructure projects. 1.2% lang, pinakadulo yung impeachment. Impeachment ng Vice President Sara Duterte. Paano na lang yung sinasabi ng prosecution na lahat ng majority ng taong bayan ay gustong-gusto na magkaroon ng development yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Eh dito sa survey, pinakadulo na, halos wala na halos, natabunan na yung mga ibang issues dyan. I mean, tinabunan ng napakatinding mga issue. Ibig sabihin, hindi big deal na ginagastosan pa nga natin ng 25 million a day, hindi naman pala yun big deal sa ating mga kababayan. Most Filipinos want flood control probe. Yung investigasyon sa flood control projects, mabigyan ng update ni President Bongbong Marcos mamaya sa sona niya. Siguro yung yun nga, banggitin ulit natin, nagkaroon ng timing ha. 3 days ago, nagfile sila ng kaso, kinasuhan na po sa complaint pa lang po. Complaint pa lang, hindi pa talaga pagkaso. Wala pa yung nilalabas na resolusyon.

0: ng ombudsman. So sinampa ng complaint na ang mga personalidad na binabanggit na inaasam-asam ng bawat Pilipino na makasuhan kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Sino ba yung mga yun? Di siyempre, si former House Speaker Martin Romualdez, si dating Congressman Saldico, at iba pa. Eh, nung Friday ito nila ginawa para siguro yung lalamanin. Sabi nga, reklamo pa lang po sa Office of the Ombudsman. Nireklamo lang si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control projects. Siyempre, damay-damay na lahat. Kasama si dating Congressman Saldico at iba pa. Pati yung mga diskaya ulit. Yung mga contractor, plunder, bribery, graft at money laundering complaints, inihain laban kina Martin Romualdez, Saldico sa ombudsman. Ang tanong, babanggitin ng pangulo yan sigurado sa kanyang zona. Ang tanong kung may may patutunguhan ba yung complaint? Tututuhanin ba ito ng ombudsman? Baka naman, lalamanin lang yan ng zona ng presidente. Pagkatapos ng zona, matulog na tayo na mahimbing at wala nang banggit ulit niyan. Paano na lang yung pagsigaw ng salansangan ng ating mga kababayan dyan na yung away politika ang nakafocus ang presidente at ang administrasyon. Yung pamumulitika. Yung kalaban sa politika, yun ang mga yun ang mga tinutugis ng gobyerno. Paano na lang yung mga ganito? Sabi nga, ang ating mga kulungan ay gustong punuin ng gobyerno ng mga taong kung sino yung nag-expose ng korupsyon sa ating burokrasya. Grabe, grabe talaga. Paano lang yan? Yung totoong buhaya, sabi ng marami, nakikita ko sa mga komentaryo dito, ay nagpapasaya. Baka mamaya daw po ay papasiklaban na yan ang mga gowns, yung mga asa-asawa ng ating mga kongresista dyan na naman. Oy, sabi ni Jaime Samoya Bernante doon sa sinasabing baka palitan daw po ng Senate leadership ngayon, ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee at baka daw alisin si Erwin Tulfo. Ito sabi ni Jaime Samoya Bernante, dapat talaga Sir Angelo, kung sino mang may hawak na committee chairman, dapat abogado kasi alam na niya ang rule of law at due process of law. Yeah. Asa ka pa, Jaime Samoya Bernante. Asa ka pa? Eh, sino ba yung mga abogado sa Senado? O gagawin pa ba niya? Yung presiding officer, si Senator Chis Escudero, sa majority block, Senator Kiko Pangilinan lang. Sa minority block, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, at yung pinakulong, Rodante Marcoleta. Sinilensyo. Sinilence po. Yung pag-iingay ni Rodante Marcoleta. Nasa kulungan siya. So, wala tayong asahan na mga ganun. Actually, lahat naman hindi mga perfecto. Bago tayo maghusga sa ating kapwa, Kaya wala naman pong perfecto. Abang na lang po tayo at baka kasihan tayo ng ating Lord Jesus na na magkakaroon ng change of heart yung mga nag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Magbago na kayo! No, di ba sabi? Magbago na kayo. Pero sino ba tayo? Baka, who you? Baka sabihin din sa atin. Tayo, simpleng mamamayan lang. Simpleng taga-RJ patrol lang po tayo. So, yung ating bansa, ipagdasal na lang po natin. Uy, nakita niyo ba yung napakainit na pagsalubong ng mga Pinoy sa United Kingdom kay Vice President Sara Duterte sa London? Hindi nang suporta ng ating mga kababayan doon sa Filipino community kay VP Sara Duterte. Tapos napakataas pa ng approval at trust rating niya sa mga survey na inilalabas. Totoo ba na ayaw na sa kanya ng Pilipino? Bakit? Bakit ganun yung matinding pagtanggap? Kanina nabanggit ko yung Pax Silica. Narinig nyo ba yung Pax Silica? Nabanggit ko rin yung pagbisita ni U.S. Secretary of State Marco Rubio dito sa ating bansa. O, di po ba? Kasi po mayroon pong yung Pax Silica, a U.S.-led international coalition, economic strategy launched in December 2025 to secure global supply chains for artificial intelligence, semiconductors, and critical minerals while countering China's dominance in technology manufacturing. The name combines the Latin word Pax. Ito ang meaning, Pax Silica. Pax Silica, rather. Parang Silicon Valley doon sa California. Narinig niyo po ba yun? Napakalawak nito. Napakalawak nitong pinagtatayuan ng pasilidad ng Pax Silica dyan sa Clark Angeles, Pampanga. Yung focus po ng Pax Silica ay secure raw materials like nickel, copper, rare earth processing, advanced chip manufacturing, and artificial intelligence data systems among allied nations. Yung mga partners po ng US dito, members like US sa Pax Silica, Japan, Australia, Singapore, Philippines, dito ginagawa eh. So nabanggit ko kanina sa umpisa yung pagdalaw dito ni US Secretary of State Marco Rubio. Alam po niyo ang pinakaasam-asam ng Pilipino, yung i-magnify niya, ipapalakihin niya ng malaki magnitude yung pagsisigaw niya na durugin ang ICC, buwagin ang ICC, International Criminal Court. Wala pong masyadong maayos na update ang Malacañang. Hindi nabanggit kung pinagdiinan nga ba ito ni Secretary Rubio kay President Bongbong Marcos. Kaya po may nagpalitan ng mga kuro-kuro at opinyon yun dun sa posibleng pag-uusap sa pagitan ni Secretary Rubio at President Marcos. Siyempre, interest ng Amerika itong pagtatayo ng Pax Silica dyan sa Pampanga. Libo-libong ektarya po yung pinagtatayuan dyan. Siguro ginawang bargaining chip yan ni President Bongbong Marcos na kapag yung pinahiya mo ang presidente dahil dun sa iyong kampanyang pag-dismantle ng ICC, baka ano, medyo i-restrict ng presidente ng Pilipinas yung pagtatayo dyan ng Pax Silica sa Clark, Pampanga. Or yung sinasabing, may mga sinasabing mga kondisyon, kondisyones. Ito po yung impact ng concerns ng Pilipinas. Economic hub daw po mangyayari. 1,618 hectares. 4,000 acres dyan sa Clark City. New Clark City in Tarlac. Kanina kasi ang pinadala sa akin, Clark. Kakala ko Pampanga. New Clark City in Tarlac ito. Pinagtatayuan. 1,618 hectares. 4,000 acres equivalent. Pax Silica. Mag-abang lang po tayo at yung iba pang mga development. Siguro ipagdasal lang natin na mapapabuti naman ang future ng ating bansa, ating mga kababayan, mga next generation dito sa ating bansa. Oh, all right. Abangan po ninyo yung dating time slot ng RJ Patrol. Hahawakan na po ni Idol Johnny Gomez live 10 a.m. to 12 noon dito sa DZRJ Radyo Bandido TV. At kasunod niyan ang special coverage. Special coverage ng DZRJ ngay ng State of the Nation address ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mangyayari yan mamayang alas 4 ng hapon. Tutok tayo dito sa DZRJ, mga ka-RJ Patrol. At ihatid namin sa inyo yung blow-by-blow. Blow-by-blow updates dyan sa SONA ng Presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos Jr. Babana natin ang tabing ng ating Monday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Alright, muli sa magandang umaga mga kaibigan. Ako, ito na, bagong time slot ng palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao, at Mega Manila. Pareho pa rin yung ating layunin, ha? Okay yan, Idol. Pareho pa rin po yung ating layunin kahit nagpalit tayo ng time slot. Layunin po natin, maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Melvin Tulang ang ating technical director, si Angela Tienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan. Sa

0: Panic Monday daw, pero tayo, Blessed Monday pa rin tayo. Kahit anong araw po ng Linggo, eh talagang blessed din sa ating palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami yung ating boss idol, si Angelo Almonte. Siya po yung pre-prog ng palatuntunan. Nauna sa atin, ang original na may-ari ng 10 a.m. to 12 noon na time slot. Pero ngayon, ang Johnny Gomez Live mula Sabado, mula sa panghapon, lumipat na naman sa pang-araw-araw, lumipat pa sa umaga, alam na this. Tutok sa palatuntunan. Alam po ninyo, hinihintay natin dahil meron sana tayong special na panauhin today. Hinihintay po natin kung makararating yung concurrent na presidente at chairman ng The Manila Hotel. Dati po itong senador at dating kalihim ng Department of the Interior and Local Government, the Honorable Joey Lina. Tingnan natin mga kaibigan kung tayo po ay papalarin na makasama sa palatuntunan. Ito pong si Joey Lina to discuss with us at bigyan po tayo ng legal perspective at yung kanyang knowledge patungkol sa patuloy na pagdinig ng impeachment complaint laban po kay Vice President Inday. O pero mamayang alauna ng hapon, eh talaga naman, hindi pa po uwi ang Johnny G pagkatapos po ng alas 12 ng tanghali. Muli ako magbabalik para sa special coverage ng ikalimang yugto ng State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos, alauna hanggang alas 3 ng hapon. Magkikita-kita pa rin tayo, ha? Kita-kits tayo mga idol, mga bossing from 1 p.m. up to 3 p.m. para po dito sa special coverage ng SONA. Pagkatapos po ng ating boss idol na si Raul Virtudazo, alas 12 hanggang alauna ng hapon. E tayo po isusundan ng ating boss idol Ira Panganiban mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. At si boss idol Bernard Tan mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Siya po yung tatapos sa special coverage ng ating State of the Nation Address. Marami rin pala yung natutuwa. Tayo ay daily na mula Lunes hanggang Biyernes. Salamat po ng maigi at marami. Ilang linggo po tayong hindi nagkasama, ilang Sabado sa Johnny Gomez Live Weekend. Hindi po ninyo nakasama ang inyong lingkod. Meron pong personal na pinagdaanan. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga bossing dito sa Radyo Bandido TV. Doon po sa kanilang malasakit at pag-intindi na pangunawa isama na natin na ibinahagi po sa inyong lingkod habang tayo po ay dumaranas ng very challenging, no, na sitwasyon sa aking buhay, sa ating mga buhay. Anyway, tuloy-tuloy na tayo sa palatuntunan. Tayo po ay pumapasok na sa ikaapat na linggo ng impeachment proceedings laban kay Inday. Okay, let us revisit. Tingnan muna natin ano ba yung mga nagdaang kaganapan. Mamayang hapon natin pag-usapan yung SONA. Ngayon, tutok muna tayo dun sa ilang mga pressing issues at mga pressing information. At 1 p.m., dyan tayo magsisimula ng pagtalakay sa State of the Nation Address. At kung hindi po tayo magkakaroon ng challenge muli sa schedule ng ating mga inanyayahan to discuss without, to, you know, help us dissect ito pong unang apat na taon na panunungkulan ng Pangulong Bongbong Marcos, we invited the President and Founder muli, no? Returning guest po ito mula sa Publicus Asia Incorporated. Wala pong iba kundi si Professor Malu Tikia. Sasamahan rin po tayo ng founder and political, founder ng political, economic, elemental researchers and strategists. Itong peers na tinatawag at profesor sa San Beda College of Law, si Professor Edmund Tayaw. Makakasama po natin itong dalawang kilala, bigat na mga political strategists dito po sa pagtalakay natin mamayang alauna ng hapon ng State of the Nation Address. Ikalimang yugto po ito ng Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, sinasabi ko sa inyo, binabardagol na naman yung aking lalamunang kaaga-aga pa. Ha? Si Architect Angelito Castillo Pilias mula po sa Batangas. Nakikita kong nanonood na sa palatuntunan. Si Boss Alberto Yadaw Jr., nasaan ka idol? Nakikinig at nanonood, nasa Marikina. Nakikinig at nanonood sa kanyang palatuntunan, yung ating Boss Angelo Redaha mula po sa Malolo City sa Bulacan. Nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Alright, salamat po ng maigi at marami. Yung binabanggit ko sa inyo, dalawang mga heavy gut na mga political analysts and strategists, no? Ang makakasama po natin mamaya sa palatuntunan, si Professor Malu Tikia ng Publicus Asia Incorporated at si Professor Edmund Tayaw ng Pierce. Sasamahan po tayo dito sa ating gagawing paghimay sa unang mahigit sa apat na taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami po ito, ano lang ito, ha? Kumbaga jab lang muna tayo, ha? Wala pa tayong mga right hook, wala pa tayong mga left hook, wala pang undercut. Okay, jab lang muna. Marami kong nababasa mula po sa mga komentaryo sa social media. Nakalulungkot isipin na masyadong hinahaluan ng politika yung pong mga pressing issue. Ma'am Ena Gray ng Australia. Magandang umaga pa, Ma'am Ena. Ha? Anong oras ba sa Australia ngayon? Magandang umaga pa yata dyan po sa ating mga kabayan, Filipino community sa Australia. Okay. Maraming mga personahe, kanina nakikinig ako doon sa programa ni Angelo Almonte, nabanggit niya yung Pax Silica. Incidentally, ito po yung ating topic tomorrow sa Johnny Gomez Live, Pax Silica. And I will try to devote X number of Tuesdays, no, to discuss ito pong Pax Silica. Alam po ninyo, the information is so limited. Tapos pumapasok pa yung mga personality na ang kanilang bit-bit ay yung kanilang pagiging influencer. Hindi naman technical, hindi naman mga strategists, hindi rin political yung pong dating ng kanilang mga komentaryo. More on the personal. Okay. Kasi hati yung issue eh. Meron pong pumapabor at meron ding hindi pumapanig dito sa issue ng Pax Silica. Kung timeline ng pag-uusapan ay November ang kanilang nakikita as the implementation nitong Pax Silica. Jab lang muna tayo, ha. Bukas pag-uusapan natin. Another post sa SocMed ang aking nabasa. E nung araw daw, kinakatakutan yung malaking mall dyan sa Pasay, Paranaque area. BOA. Dahil reclaimed area ito eh. Ito po'y bahagi ng ilog na tinabunan para pagtayuan ng mall. Look at that stretch of Rojas Boulevard ngayon. Hindi mo na po ito masasabi na dating bahagi ng ilog. Okay? Dahil kapag tinignan po natin yung stretch ng Rojas Boulevard, the old Dewey Boulevard, ito yung panahon ng Amerikano, Dewey Boulevard ang tawag natin dito eh. Makikita po ninyo yung mga high-rise building, yung mga construction na continuously ay naglalabasan. Inisip ng gobyerno na that portion, no, of Rojas Boulevard ay maging entertainment hub. Pagtayuan ng mga hotel, pagtayuan ng mga casino at iba pang mga pasyalan. So nung araw, nung ibinebenta sa atin yung idea na magtatayo ng isang mall dyan sa Rojas Boulevard, eh tayo'y talagang kinabahan. Especially nung mga first few years kung saan naitayo na yung mall at meron tayong mga footages na nakita na tila may mga paggalaw dito sa mall na ito. May mga kisaming nagbagsakan. Kapag ka umuulan ay pumapasok sa entrada ng mall yung tubig ulan, isama mo na yung kapirasong bahagi ng ilog. Pero look at that mall today. Yung dati nating problema, wala na. At niyakap na natin yung pagbabago. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na magbigay ng trabaho, oportunidad para po doon sa mga workers dyan sa mall. Nagkaroon tayo ng livelihood dahil nagkaroon po ng bus transportation shuttle area doon sa labas ng mall. At kung titingnan po natin yung foot traffic ng ating mga kababayan na nagpupunta sa mall, eh parang walang petsa de peligro. Mula Lunes hanggang Linggo, eh talagang pinupuntahan ng mga parokyano. So this is one angle na gusto po nating talakayin when we discuss and talk about Pax Silica beginning tomorrow. Isa pong IT expert ang ating makakasama at isang opisyal ng isang prestigyosong grupo ang makakasama natin to discuss the many information surrounding Pax Silica. Okay. Puntahan muna natin yung impeachment ni Inday. Dahil sabi ko nga sa inyo, nasa ika-apat na. We are entering the fourth week ng impeachment laban kay Inday. Kapag tinignan natin yung ating mga news feeds, eh makikita natin yung pong magkaibang version ng obserbasyon ng ating mga kababayan. Those who are favoring the prosecution, eh talagang mainit yung kanilang ginagawang pagtanggap sa pag-handle ng prosecution. At yung mga kababayan natin na supporter ni Inday, eh mainit na mainit din yung kanilang pagtalakay kung paanong didepensahan si Inday. Naging practice po natin sa ating palatuntunan, nagkaroon tayo ng Johnny Gomez Live and we're using Johnny Gomez Live to date. Nagkaroon tayo ng SOS, Servicio Ora Mismo Sigurado. Nagkaroon tayo ng Issue 101. Nagkaroon tayo ng transportaksyon dito sa palatuntunan. Pero iisa yung ating direction. We will not claim experts, no? And expertise sa mga topics and issues beyond our knowledge. Kaya nga nag-i-invite tayo ng mga personality. Pinapupunta natin dito sa palatuntunan, kinakausap natin yung pong mga personahe na maaaring makapagbigay ng mas malalim na information for the benefit of the public. Kasi hindi po tayo, at itong palatuntunan, hindi katulad nung parati nating nababasa at napapanood ng mga programa, radyo man o telebisyon na one-sided, na meron pong color affiliation. Ha? Tayo, we will try. May mga pagkakataon na, lalo na kapag gigil mo ako, ha? O yan. Lalo na kapag ginigigil yung ating mga kababayang Pilipino at pilit na pinagtatakpan yung mga issue na obvious naman, eh kapag gigil mo ko, eh there is no way but to, you know, makapagbigay tayo ng information at ng komentaryo at ng stand at position na maaaring masabi natin na one-sided kapag kagigil mo ko. Ayan. Pero kapag yung ating mga pinag-uusapan ay very sensitive to the point na ayaw po nating bitbitin at dalhin yung ating mga kababayang Pilipino into something na ikukulong mo sila nang hindi nagpo-provide ng mga information relative to the subject and to benefit the many, eh hindi po natin gagawin yan. Okay. Sabi ko sa inyo, balikan natin. Ito pong articles of impeachment laban kay Inday. Natapos na last week, yung pong pagtalakay ng impeachment court sa pangunguna ng presiding officer, Senator Judge na si Francis Escudero, alongside the Senate President na si Win Gatchalian. Tatlong linggo, pero mahigit pa sa tatlong linggo yung ibinigay base dun sa schedule. Pero tinapos ng maaga. Inuna po yung Article 4, itong grave threats / high crimes doon sa kanilang ginawang pagtalakay sa unang bugso ng impeachment complaint laban kay Inday. At ang National Bureau of Investigation ang nasa sentro ng talakayan, being the investigative and investigating agency. Pagka pinag-usapan natin law enforcement, kapag ka pinag-usapan natin investigasyon, eh alam po ninyo, ang NBI parang FBI. Considered to be elite. Considered to be knowledgeable when it comes to fact-finding. Kaya lang, doon po sa stretch ng tatlong linggo, no, na pagtalakay dito po sa grave threats, high crimes na bahagi ng Article 4, eh lumutang yung issue ng hearsay. Lumutang yung issue ng hearsay. Eh bago po humarap itong si NBI Director Matibag, eh kanyang ibinida na tukoy na ng Bureau ng NBI yung pong kinontak ni Inday Sara para patayin itong si Pangulong Bongbong Marcos, itong si First Lady Liza Araneta Marcos at itong pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez. If the evidence, according to the prosecution and to the NBI, is so crisp, complete, airtight, bakit lumutang yung issue ng hearsay? Bakit lumutang yung issue ng hearsay? Tandaan po ninyo, there is a different approach, no? When we discuss ito pong ginagawang pagdinig sa iba't ibang uri ng kaso between the criminal law approach and the impeachment ruling approach. Magkaiba eh. Magkaiba. Dahil kapag ka criminal, yung pong ating gagawing pagtalakay, if we are going to zero in dun sa aspetong kriminal, eh kinakailangan po talagang patunayan ng prosecution na there is probable cause. At yung judge ang kinakailangan po niyang kumbinsihin para magbigay ng kautusan whether to convict yung pong nasasakdal o kaya i-acquit. Dito kahit na paulit-ulit na nagbigay ng iba't ibang numero patungkol po dun sa conviction rate at patungkol dun sa number of senator judges na kinakailangang bumoto to convict or acquit Inday, eh nanindigan si Chief Escudero na it has to be and it should be 16. Ito yung pinakamalaking pagkakaiba dahil hindi iisang huwes, hindi iisang judge yung kinakailangan mong kumbinsihin. The prosecution have got to convince the 16 senator judges for them to rule in favor of the prosecution para i-convict si Inday. Any number na mas mababa sa 16, the nearest is 15. Acquittal. Ganun kasimple. Okay? Kaya nga yung ating mga kababayan, there is an observation na unti-unti nang nawawala ng gana na panoorin itong impeachment proceedings dahil if we are going to talk about yung pong numero ng senator judges na magbibigay ng kanilang panig, the present majority cannot, hindi po nila kaya na ibigay yung 16 na boto to convict Inday. Magbabalik pang palatuntunan ha, dyan lang kayo, makalipas po ang ilang paalala.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido. Bandido!
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
5: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
4: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
5: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan. Meron tayong 33 minutos na makalipas po ang 10 in the morning. Tuloy-tuloy tayo dito sa inyong Johnny Gomez Live. Si Architect Angelito Castillo Pilias mula sa Batangas, nakikinig at nanonood sa palatuntunan. Batiin natin Filipino community, yung ating Ma'am Ena Gray. Mula po dyan sa Australia, inuulit ko, Angelo Redaha. Mula po naman sa lalawigan ng Bulacan, Ma'am Teresita Cruz Agiling. Mako, eh naku, mga nakikinig at nanonood. Si Ma'am Mafe Manme. Boss idol natin, yung ating pambansang lagalag na si Ryan Lianeta. Asang ka ba ngayon? Boss Ryan. Ma'am Shane Ruado, si Boss Harvey Morales. Uy, Ma'am Shane Ruado ng Maynila. Oo, eh, sabi nitong si Ma'am Shane, eh, talagang kapag panahon ng ano ba tawag dyan, yung balik eskwela, iimbitahan si Johnny G. Nakalimutan, oo, si Romeo Maglungsod yung in-invite. May hugot si Johnny G. Ma'am Charlotte Inocencio Boss Alberto Yadaw Jr. Salamat po ng maigi at marami. Uy, isama natin si Boss Franco Teves ng Rizal. Nag-text sa inyong malayang palatuntunan. Doon sa mga kababayan natin, ito first time natin gagawin sa programa. Pwede tayong tumanggap ng mga phone calls. Okay? Pwede po tayong tumanggap ng mga phone calls, ha? Para doon sa ating mga kababayang nagnanais magbigay ng kanilang komento. Dahil yung pong text line na aking binabanggit, 0917-751-3804, ito po yung text line na ginagamit ng ating mga kababayan na nakikinig sa nanonood sa Sky Cable Channel 224, sa Facebook, sa YouTube, okay? At isama mo na yung DTT boxes at ibang mga digital channels ng Radyo Bandido TV. Okay, pwede po ninyong i-text yung inyong mga komento. 0917-751-3804. Ito yung ginamit ni Boss Franco kanina, kaya nabasa ni Johnny G. Pero pwede po ninyo akong tawagan. Basta wag lang tayong below the belt na mga komento, ha. Pwede po ninyo akong tawagan para kayo po ay makapagbigay ng inyong mga opinyon dito sa ating mga isyung tinatalakay. Kung may oras lang kayo. Okay? Kung may oras kayo, lalo na kung kayo nasa bahay, eh yung ating mga ilaw ng tahanan nagpe-prepare ng pananghalian itong mga ito, eh. Baka walang oras tumawag kay Johnny G. O kaya yung ating haligi ng tahanan, yung ating mga tatay, eh busy na nasa opisina. Anyway, kung may pagkakataon kayo, if you have a free time, kung meron lang kayo, ha? Kung meron lang kayo, because I want you to be part of the discussion. And you are definitely part of the program. Hindi ba? Ganito tayo dito sa palatuntunan. As much as I can, kapag meron po kayong mga issues at meron kayong mga observation na gusto po ninyong iparating sa ating mga kababayang Pilipino, eh the lines of communications, no? The lines of communication ng programa at ng inyong lingkod ay open. Kaya ngayon text line, that's my business number. Meron tayong mga kababayan, eh siguro kapag galit na sa mga nangyayari sa bansa, kahit pa Sabado, kahit Linggo, nagte-text sa akin yung iba, tumatawag pa, no? Sinasabi ko lang, huwag akong tawagan. Pagka-text, eh, pwede at may pagkakataon sasagutin. Pero again, ito inuulit ko because this will be a part, no, of our daily engagement mula Lunes hanggang Biyernes. Pwede po ninyo akong tawagan para maibigay po ninyo yung inyong mga saloobin. And the numbers to call are 0917-581-6500. Ulitin ko, ha? 0917-581-6500. Meron pa pong isa. 0928-511-6985. 0928-511-6985. Ayan, dalawa po yung ating mga linya ng telepono na pwede po ninyong tawagan. Ayan, nababardagol yung lalamunan ko. Kung kayo may oras, huwag kayong mahiya. May guest man tayo o wala, I will try my very best, no, to entertain your call. Kahit may guest. Dahil I'm sure yung inyong mga katanungan ay para dun sa ating resource person. Okay? So, meron po tayong dalawang cellphone numbers na nakalaan para po tanggapin yung inyong mga tawag at maibahagi sa palatuntunan yung pong inyong mga position and stands dito po sa mga issue na ating tinatalakay. Sir Johnny, good morning. Ginugurgur yata. Kaya pati raw po yung video ay gumagalaw. alam po ninyo, maging kumbaga habit na ng mga meron pong disgusto sa Johnny Gomez Live yung paggurgur. Pati yung aking lalamunan, ewan ko, baka inuorasyonan, ha? Hindi naman natin pinatutungkulan si Boss Rick orasyon. Baka inuorasyonan yung aking lalamunan para magurgur. Ayan. Gurgur recorded time 10:28 AM. Sabi ni Boss Angelito Castillo Pilias. Mamaya, Boss Architect, yung summary ng third week o ng three weeks, the first three weeks, no? Ng impeachment laban kay Inday. Alas 12:40. Okay? Ma'am Ena, alas 12:40, tanghalian. Ano bang lunch ng ating Ma'am Ena Gray? Ha? Tanghalian pala dun eh. Tanghalian sa Australia, sa Melbourne. Alas 12:40 ng tanghali. Si Boss Harvey Morales, nakikinig at nanonood. Sorry. Ha? Magandang umaga, Boss Harvey. Pang Sona outfit daw ang suot ni Johnny G. Aha. Bad news. Tataas ang presyo ng produktong petrolyo, sabi ni Boss Angelo Redaha. Oh. Nakikinig at nanonood ba yung ating idol mula sa Manila Bulletin? Ha? Simon Samson, Boss Idol, magandang hapo, magandang umaga. Binabati ka ni Angelo Redaha. Bakit daw hindi nakabarong si Johnny Gomez? Nag-uulan. Iisa lang yung aking barong kapag ka nilaban at hindi matuyo. Nako, magkakaroon po ng problema sa outfit si Johnny Gomez. Kaya kung ano na lang yung mabilis mahila mula po sa sampayan at mukhang planchado naman, ito na po yung sinuot ni Johnny G. Alright. Good luck, Mr. President. Mabuhay daw yung bagong Pilipinas. Ito po yung sinasabi ni Angelo Redaha. Okay, salamat po ng maigi at marami. Teka muna, ha? Teka, okay. Ha? Okay. Sige, pamaya-maya, medyo yung ating boss, last four digits ng kanyang cellphone number, 1662. Medyo mainit eh. Medyo mainit yung komento ng ating bossing. Ha? Sandali lang, idol. Ha? Sandali lang. Mamaya, babasahin ko yung iyong komento. Pero medyo i-filter natin. Ha? Kasi masakit. Masakit sa mata, idol. Okay? Masakit sa mata. Yung pong binabanggit ng ating idol, 1662.

Dalawa daw yung obvious na reason, no? Number one, dahil tapos na itong impeachment because the senators cannot come up with that magic number to convict and die. Wala daw pong numero eh. Walang numero. So, bakit pa pag-aaksayahan ang pagkakataon at panahon ng ating mga kababayang Pilipino? Ala namang numero. Ha? Mas marami raw pong importanteng mga gawain yung ating mga kababayang Pilipino na kahit papano, baka makapag-dulot ng dagdag na chiching para sa pamilyang Pilipino. Itong articles of impeachment laban kay Inday at yung kabuuan ng pagdinig sa impeachment proceeding, baka ang tingin ng ating mga kababayan because of this first reason. Sayang yung oras. Ha? Iisa lang naman daw po yung patutunguhan eh. So bakit kinakailangan pang pag-aksayahan ng panahon? And the second excuse na binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino, masyadong political. So, yung promise na ipapakita sa ating mga kababayang Pilipino, yung pong mga ebidensya that will directly link the Vice President dito sa sinasabing violation of these articles of impeachment, malayo. Hindi daw po nakikita. Ang pirming nakikita ng ating mga kababayan ay yung political color ng mga senador na may direkta at hindi direktang kaugnayan laban kay Inday, o yung mga senador na may direkta at hindi direktang kaugnayan pabor kay Inday. So nawawalan daw po ng gana eh. Nawawalan ng gana yung ating mga kababayang Pilipino because of these two critical insights. Isama na natin yung pagbulusok ng trust and approval rating ni Bongbong Marcos noong Hunyo. Negative. Nagkaroon ng pagkakataon na umangat ng konti. Anong May pala ito? Noong May. Double digit yung negative rating ni Bongbong. Nagkaroon ng pagkakataong umangat ng Hunyo, pero negative pa rin. Remember, noong mga panahon na yan, kasi July 6, nagsimula yung impeachment proceedings laban kay Inday. May, June, sinasike na ng mga kumakalaban kay Inday yung pong dapat na maging expectations ng ating mga kababayang Pilipino dito sa impeachment proceedings na ito, na kumbaga this will be a one-corner fight at ang mga kumakalaban kay Inday ang siyang mananaig dito po sa ginagawang pagtalakay ng Senado. Bakit ganun? Bakit pati yung numero ng trust and approval ratings ni Bongbong ay naapektuhan? Bakit yung trust and approval ratings ni Inday ay patuloy na umaangat sa kabila nitong tatlong linggo? Sabagay, prior to the impeachment naman yung survey. Ha? Bakit yung numero ni Inday ay patuloy na umaangat? Tandaan po natin, yung pong pagsasike sa ating mga kababayang Pilipino, hindi lang naman ito nagmula ng Mayo at ng Hunyo. Ginawa na po ito nung mga kumakalaban kay Inday last year pa o 2 years ago, hindi ba? Ganito po yung lawak ng makinarya na ginagamit ng kung sino man na nasa sa likod ng
pagnanais na pagpapabagsak laban kay Inday. Okay. Again, Article 1, misuse of funds, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust regarding the alleged irregular use and liquidation of 500 million pesos in office of the Vice President OVP confidential funds and 112.5 million pesos in Department of Education or DepEd funds. Article 2, unexplained wealth, betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Due to alleged unexplained wealth, failure to accurately disclose assets in statements of assets, liabilities, and net worth or SAL ends from 2022 to 2024, and failure to divest continuing business interests. Article 3, bribery. Bribery, graft and corruption, and betrayal of public trust concerning monetary payments and gifts given to DepEd officials to bypass procurement laws. And lastly, Article 4, grave threats / high crimes, culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust tied to alleged assassination threats directed at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the First Lady, and House Speaker Martin Romualdez alongside inciting sedition. Yung ikaapat ang inuna, because according to the prosecution and because of the information and the investigation conducted by the National Bureau of Investigation, this is something na magpipin down kay Inday. But my question is, bakit nag-shift dun sa idea ng hearsay? To the point na tinanong si NBI Director Melvin Matibag kung ano yung kanyang understanding base po sa ating konstitusyon ng salitang hearsay na ginagamit sa mga legal proceedings. Hindi po ito simpleng pagsasalarawan. Hindi po ito simpleng pagbibigay ng impormasyon patungkol sa salitang hearsay, kung hindi ikinakabit yung salitang hearsay sa mga legal arguments and proceedings. If the case, according to this Article 4, against the Vice President is airtight, how come the defense was able, dun sa last stretch ng pagdinig ng Article 4, was able to highlight and to my mind, nagkaroon po ng pagkakataon ang depensa na makapuntos sa ginawang pagtalakay sa articles of impeachment / Article 4 nung pag-usapan yung hearsay. No less than the director of the National Bureau of Investigation was the one sitting dun po sa witness stand to discuss at length and with all the technicalities and with all the, you know, professional help coming from the bureau kung papaano pong ginamit ni Inday yung mga salita ng pagpatay laban kay Bongbong,
laban kay Lisa, laban kay Martin. Sabi ko nga, na nung second week, sabi ko, nakulangan ako eh. Medyo kinulang talaga ako dun sa attempt ng prosecution na i-revive ito pong kanilang mga pag-handle sa Article 4. Kinulangan ako dahil hindi nabigyan ng atensyon, ng pansin, hindi nabigyan ng mahaba-habang atensyon yung pong pretext dun sa naging statement ni Inday ng pagpatay. Ano yung paulit-ulit natin na binanggit na pretext? Kung ako ay papatayin. That could have been the saving face of the defense. Pero medyo nakulangan ako, napakabagal nung kanilang ginawang cross-examination. Mabuti na lamang at humabol dun sa dulo sa pamamagitan ng paggamit ng salitang hearsay. Magbabalik pa ang palatuntunan, dyan lamang po kayo, makalipas po ang ilang paalala.

Bakit hindi tayo mag-identify ng isang sector? Mag-identify tayo ng isang topic na may direct involvement si Juan de la Cruz. And let us, you know, ask the public, dito mo bigyan ng grado si Bongbong Marcos, kunwari, education. Nung si Bongbong Marcos bang naupo, nagkaroon ba ng dagdag na pagtalakay ang Kongreso, ang Senado, ang Ehekutibo on how to strengthen yung ating Philippine education system? O pareho pa rin ng unang sistema na, uy, bata, ilan taong ka na? 6 na taong po. Eh, dapat grade 6 ka na. Ganito tayo ngayon eh. Hindi na natin tinitingnan yung kakayahan. Ha? Hindi na natin tinitingnan yung kakayahan. So si bata, next year, 7 taon na. 7 taon na. Kahit hindi marunong bumasa at sumulat, kahit wala siyang social skills, kahit hindi niya kayang makipagsabayan dun sa kanyang mga estudyante sa grade 6, kinakailangan ni teacher i-promote sa grade 7. Especially kung ang eskwela ay privado. Mas promotion yung tawag dito. So kahit na hindi equipped, kahit na hindi fit, eh kailangan nating i-mass promote yung ating mga estudyante. Dahil kasiraan ng paaralan kapag ka may mga bumagsak. So that idea of our education system is haunting us. Binabangungot na nga tayo dahil sa mga maling pamamalakad dito po sa sektor ng edukasyon. Dapat ganyan, if we are going to grill Bongbong Marcos, bigyan po natin siya ng pagkakataon na i-identify yung isang particular na sektor na pwede niya tayong bulahin. Kayo naman, oo. Ha? Huwag naman yung pangmalakasan na tanong na anong grado ang ibibigay mo kay Bongbong Marcos. Eh, napakahirap pong sagutin yan eh. So, ang binibigyan natin ng rason yung ating mga kababayan na sumagot according to their feelings and political influence. Hindi natin binibigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayan to think and to use their common sense in answering that survey. Hindi ba? Selective approach. Oh, parating selective approach. Kaya hindi po tayo umaabante because of this kind of handling. Ha? Kaya nga sinasabi ko at paulit-ulit kong sasabihin, if you're going to ask the president, and if you are going to grade the president's performance, eh kinakailangan po bigyan natin ng fair and equal play. Pili ka ng sektor. Pili ka ng sektor, pili tayo na ganon ng social issue, for example, na pwedeng gamitin as a litmus test, pwedeng gamitin sa pagtanong kay Bongbong Marcos, saan mo dinala ang bayan? Hindi ba? Ito yung barometer of success eh. Saan mo dinala ang bayan? Larangan ng edukasyon, saan mo dinala? Mass transportation, saan mo dinala? Yung utang ng Pilipinas, both local and foreign, internal and external debt, saan mo dinala? Yung urbanization, gumanda ba yung buhay ng ating mga kababayang Pilipino dahil dun sa dagdag na sahod, saan mo dinala?
we have got to give Bongbong Marcos some leeway. Hindi yung general yung ating gagawing pagtatanong. Okay, teka muna. Ito yung binabanggit ko sa inyo kanina. Medyo mainit talaga yung ulo ng ating boss idol. 1662. Okay, teka muna. Ang sabi niya, itong si JV Ejercito, mas iibigin daw po o mas inibig na makulong yung kanyang kapatid sa ama na si Jinggoy. At yung ugnayan kay Crispin Rimulya dun sa executive session tuwing Sabado sa kabilang himpilan. Okay? Parang ang sinasabi ni 1662, eh mas pinapaboran pa daw ni JV Ejercito yung mga kumakalaban kay Jinggoy kaysa protektahan yung kanyang kadugo, yung kanyang kapatid. Okay. Aimee. Para ba kay Aimee? Sunod-sunod yung kanyang komento, Aimee. Magparehab daw po yung kapatid. Ha? Bilang bahagi o bilang malasakit sa kanyang kapatid, dapat magparehab. Si JV uli, ibigin na makulong daw. Ha? Oh, dapat daw si JV ay makulong rin. Meron siyang binabanggit na tatlong H, kaya lang idol, hindi ko pwedeng sabihin eh. Ha? Okay. Sa pamumunong huwad na itinalaga ng Malacanang at tulad nilang lahat, talo pa ang usa na sanga-sanga ang sungay. Okay. Mga kababayan natin, kababayang Pilipino natin yung nagsasabi, Bastotoy Mola, makinig daw tayo sa SONA at makikita natin na maraming nang nagawa si BBM. Alright. Si Boss Franco Teves, ang sabi niya, kailangan pa raw po bang pakinggan yung report? Ano daw kaya yung sasabihin ni Bongbong? Iba yung sasabihin, iba raw po yung nakikita. So, Mr. President, ito po yung ano eh, ito po yung saloobin ng ating mga kababayang Pilipino. May mga nagsasabi na hindi daw po sila interesadong pakinggan yung SONA. Yung inyong SONA, Mr. President, ha? Yung State of the Nation address ng Pangulo, hindi daw po sila interesado. Dahil iba daw po yung buka ng inyong bibig sa galawang nakikita sa ibaba. Okay? Anong ibig sabihin yan? Iba yung lumalabas sa bibig, iba daw po yung sinasabi nyo dun sa mga actual na nangyayari. So ano ba yung hinihintay natin for this afternoon, Sona? Will the President make yabang about the impeachment proceedings? Will he make yabang also about the flood control scandal and investigation na nauna niyang sinabi na siya yung nagpasimula at kung wala ang Bongbong Marcos ay hindi lilitaw itong mga information ng nakawan sa flood control? Eh bakit ang itinuturo ni Zaldico si Bongbong Marcos as the, you know, godfather of this nakawan? Bakit bumalik sa Malacanang? Bumalik kay Bongbong. Pilit nilang kini-question yung pong mga flood control sa Davao at kini-criticize si Baste, kini-criticize si Pulong. Tinatabunan yung issue ng laki ng budget na ibinibigay kay Zandro Marcos para sa Ilocos. Bakit parating merong tayong kinakailangang piliing pamilya? Bakit kinakailangan na yung bigat ng pagtalakay na kasentro sa Duterte at sa Marcos? Samantalang ito yung pangunahing dahilan kung bakit tayo watak-watak. That idea of unity noong 2022, wala na.
ang bilis na tapos ng honeymoon period ni Bongbong at ni Inday at ni Bongbong. Ngayon, to each his own. Ganito yung nagiging obserbasyon ng ating mga kababayang Pilipino. So tayo po ay isang bansa na disillusioned. Na meron tayong mga leader na pipwedeng pagkatiwalaan. Disillusioned eh, ang mga Pilipino. Nabubuhay tayo sa panaginip. Yung iba nabubuhay sa bangungot. Okay? Nabubuhay tayo sa panaginip because we keep on, you know, thinking na dito sa usaping politika sa bayan natin, there is gold after each storm. There is a rainbow after the storm. And a pot of gold can be seen beneath that rainbow. Knight in shining armor, kung tingnan natin itong mga politiko na ito, disillusioned. Disillusioned tayo mga Pilipino. If we will just focus on the social issues, regardless kung sino po ang nakaupo sa Malacanang, regardless kung sino po yung inyong mga district representatives, eh madaling mapinpoint kung tayo ba'y ninanakawan, kung tayo ba'y ginagarapalan, kung tayo ba'y niloloko nitong mga leader ng lipunan. Hindi po natin kinakailangang alamin yung kanilang political color and how affiliated our colors are

0: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
1: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
4: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
3: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
4: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Alright, last tura. Nagbabalik tayo sa palatuntunan. Alas 11.33 na. Mami, alas 12. Eh. Huwag po kayong magbibitaw ng himpilan. Huwag kayong magpapalit ng himpilan. Dahil sisimulan po natin yung special Sona coverage dito po sa Radyo Bandido TV. Ulitin ko, mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, yung ating idol Raul Virtudaso ang ating mga kasama. Babalik ako mula alauna hanggang alas 3 ng hapon kasama si Professor Malu Tikia. Sino ba nagsabi? Kanina may nabasa ako rito eh. Favorite daw nung ating kabayan. Ha? Si Malu Tikia. Ma'am Shirley Uyang, ayun. Favorite daw ni Ma'am Shirley Uyang si Malu Tikia. Makakasama natin. At si Professor Ed Tayaw ng San Beda Law. Makakasama rin po natin sa palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami hanggang alas 3 ng hapon. Si Johnny Gomez susundan ng ating boss idol Ira Panganiban mula 3 to 5 in the afternoon. Tapos si Bernard Tan mula po alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Bakit ba parati ko nagkakamali sa alas 3 at alas 5? Bernard Tan, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, sasamahan tayo ng ating mga Radyo Bandido TV reporters. Jonah Yu, Jojo Sikat, itong si Jong Manlapas, itong si Chris Lucas, itong si Romel Madrigal. Ayan, kasama po natin ang buong news and production teams. News and Current Affairs dito po sa ating gagawing special coverage ng State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang haba ng ating talakayan about the impeachment process.

0: practitioners at mga eksperto mula sa Department of Justice sa pagtatapos ng aktibidad na kabuo ng mga rekomendasyon upang matugunan ang mga operational gaps at higit pang mapalakas ang kakayahan ng PCG sa maritime law enforcement. Ang inisyatiba ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang seguridad ng karagatan at maprotekta ng pambansang interes. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Romel Madrigal. Oh, tuloy tayo at ito po ha, dito sa sinusubaybayan natin para po dito sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamaya alas 4 po na nga po yung schedule. Ha? Pero siyempre, minsan eh, baka mapaaga o mas madelay. Ngayon, isa po sa mga concern pa rin dito, ha, concern ng ating mga kababayan, eh itong ano, itong flood mitigation hanggang ngayon, nandiyan pa rin, binabaha pa rin tayo. Ito, nagkaroon tayo ng bagyo, bagyong Quiapo, at sa mabayong habagat, ay dyan sa Davao City. Ha, ang laki ng problema dahil binaha. Pati nga yung bahay nito si MMDA General Manager Nicolas Torre III, eh binaha daw. Dati daw hindi ganun eh. Ngayon eh, binaha rin sa kanilang bahay. Yun. Kaya isa po ito sa nananatili pa rin na isang major concern, dahil habang patuloy po yung ginagawang investigasyon ng ating gobyerno dito sa mga government officials, mga contractor na sinasabing sangkot dyan sa flood control project ng mga anomalya. Di ba sabi ng presidente doon eh, mahiya naman kayo. Di ba? Yung sinasabi niya. Pero hanggang ngayon eh, mukhang yung iba hindi pa nahihiya. Ha? Nandiyan pa rin. So, ayun po, eh, sabi ko nga kanina, ito eh, minamadali na rin ang ombudsman yung pagsasampa ng kaso. Pero yung hinahanap natin, ha? Eh, mukhang hindi pa rin natutumbok. Ano ba yan? Sila ba'y sangkot o hindi? Eh, yun ang titingnan, di ba? Dapat malaman natin, totoo bang sangkot sila o hindi? Wala pang nire-report. Kasi mas maganda, nalalaman natin kung eto bang mga ito talagang sangkot sa corruption o hindi. Kasi in-expect natin eh. Baka sila mastermind o ganyan. Eh, sa mas maganda, malilinawan natin kung may sinagawang investigasyon at lumitaw sa investigasyon na wala silang kasalanan. Okay. So, tuloy-tuloy pa rin tayo. At ito po, isa pang dapat matutukan din dito, itong, ina-expect na natin ito. Pagmamalaki ng presidente ito, yung economic gains ng ating bansa. Di ba? Na yung performance daw sa development outlook, ina-expect po natin yan, natatalakay ng presidente yan. Dahil itong si Presidente Marcos, sa kanya pong termino, naabot ng Pilipinas itong pagiging upper middle class, upper middle income country. Kaya na po, ha? Naabot ng kanyang administrasyon yan. Kaya ine-expect po na yan ilalahadin ng Presidente at pagmamalaki niya, ha? Na matagal nang inaasam-asam. Pero sana ang maipagmalaki ng Presidente na yung ating mga kababayan umangat na din, naging upper middle income na rin yung ating mga kababayan. Pero sa ngayon nandun pa rin sa laylayan. Wala lang itong upper middle income status na ito kung sa papel lang ito. Ha? Wala tayong napapala. Walang pakinabang ang maliliit na mamamayan. Pero ina-expect po na yan pagmamalaki ng presidente. Itong achievement na yan ng kanyang administrasyon. Report si Jojo Sikat. Ito si Senator Ivy Marcos, hindi raw dadalo sa sona ng kanyang kapatid. Masama ang loob. Alam natin yan, ha, Jojo?
2: Inamin ni Senadora Ivy Marcos na hindi siya dadalo sa ikilamang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa masama ang kanyang loob. Ayon kay Senadora Ivy, sa kabila ng hindi pagdalo sa batas ng pambansa, makikinig pa rin siya sa sona ng Pangulo. Aminadong Senadora na masama ang kanyang loob dahil sa may mga kasamaan siyang mga kinasuhan at mga ipinakulong at hindi niya kaya na magtungo

0: pa sa sona ng Pangulo. Sinabi ni Amy na bukod sa kanya, hindi rin dadalo sina Senate Minority Alan Peter Cayetano at Robin Padilla. Sa kabila ng hindi paglalo ng ilan sa minorya, iginit ng senadora na wala naman silang usapan na hindi dumalo sa sona. Aniya ang simbolo ng kanyang pagsusot ng itim ay ibig sabihin na ilaban ang tama at itama ang mali.
1: Hindi na siguro.
2: Bakit ma'am?
3: Hindi nyo ba pakikinggan yung kapatid nyo, ma'am?
1: Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil na pinagpupulong, kinakasuhan, itim na aking slogan noong eleksyon. At itutuloy ko lang, ilaban ng tama, itama ang mali. Yun.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayan, at isa pa na ina-expect natin na sana matalakay din ng presidente, no? Eh itong patuloy ng pagbigay diin sa soberenya ng Pilipinas at sa karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ito po isang major national issue. Kung matatandaan nyo, nagiging marahas masyado itong mga Chinese pumapasok mismo sa teritoryo ng Pilipinas. Diba dyan sa Ayungin Shoal? Yan pong Ayungin Shoal, part and parcel nitong bayan ng Kalayaan. Yan po yung nasa Spratlys. May bayan dyan eh. Bayan ng Kalayaan. Yan po yung sakop ng Palawan. Ha? Yung Ayungin Shoal ay sakop yung bayan na yan. So kung pumasok dyan ang mga Chinese, ibig sabihin, hindi lang sa EEZ pumasok itong mga Chinese. Ha? Pumasok na rin sila sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. At nabambo pa yung dalawang tauhan ng Philippine Navy. Kaya ito po, matalakayan din, na-expect natin, natatalakayan din itong si Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona mamaya. Ito naman yung report ni Romel Madrigal, itong minor de edad na arestado sa banta ng pananaksak sa mga senior high school students sa Santa Cruz, Laguna. Alamin natin yung report. Ah, Romel?
5: Agad na kumilos ang pamahalambayan ng Santa Cruz sa pangungunan ni Mayor Benjo Agarao. Katungan Santa Cruz Municipal Police Station sa pangungunan ni Police Lieutenant Colonel Jojo Sabiniano matapos makatanggap ng impormasyon kaunay sa isang umanoy banta sa social media. Naganap ang insidente nitong July 26, 2026, Linggo, dakong alas 11:08 ng gabi kung saan may nagbantang mananaksak umano ng mga senior high school students. Sa isinagawang operasyon ng mga otoridad, matagumpay na naresto ang isa sa mga minor de edad na pinaniniwalaan sangkot sa naturang pagbabanta at kasalukuyang nasa kustudiya na ng kapulisan sa nasabing bayan. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon upang matukoy ang buong detalye at motibo sa likod ng mga naturang manta. Tiniyak ng lokal na pamahalaan at ng Santa Cruz Municipal Station na patuloy nilang babantayan ang sitwasyon at paigtingin ang mga hakbang para mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral at ng buong komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, siguro mas maganda yung isyong ganyan katulad ng report ni Romel Madrigal, ano? Ay matalakay din, lalo na sa issue ng edukasyon. Dahil nangyari na po sa atin, for the first time, nagkaroon ng shooting incident, mass shooting, dyan po sa isang paaralan sa Tacloban City. At yan ay impluensya ng mga grupo na nag-iimpluensya ng mga kabataan. Hindi po dito sa Pilipinas, hindi nasa ibang bansa. Yan po yung sitwasyon. Kaya ito po ang ina-expect natin na sana matalakay din dahil napakalaking issue po nito sa larangan ng edukasyon. Mga kabataan, ako yung natotroma yung ating mga estudyante dito po sa pangyayari niyan. Kaya siguro mas maganda na itong ating education system, pati yung security, ating mga mag-aaral, ay matutukan din. Ang PNP, nagmumuni-muni na ang PNP. At parang gusto na rin nila, suporta na rin itong pagbabawal sa mga minor de edad na gumamit ng social media. Eh kasi dyan nagkaroon ng ano eh, dyan nare-recruit eh. Pero hindi po sa social media nagsisimula, eh dun sa online games. Ha? Sa online games nagsisimula. Eh baka siguro pagbabawal na rin sa gadget ang mangyari. Eh hindi naman ubra kasi ginagamit naman sa pag-aaral itong internet. Malaking issue pa rin ito na isa pa sa pwedeng paglaanan ng pansin ng ating presidente. May report si Jojo Sikat, ito si Senator Subiri, ayusin daw dapat yung gusot sa pagitan minority at majority. Alamin natin yung report. Ha, Jojo?
0: Inamin ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri na gumagawa siya ng hakbang upang ayusin ang mga gusot sa pagitan ng minority at majority bloc sa Senado. Aminado si Subiri na mayroon pa rin tampo sa isa't isa sa pagitan ng minorya at mayorya dahil sa naganap ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Umaasa ang senador na maayos niya ang magkabilang partido upang maging ismut ang kanilang pagpapasa ng mga legislative agenda. Aniya aabot sa 20 hanggang 25 ang kanilang dapat na maipasa na legislative agenda sa loob ng 3 buwan habang tinatalakay nila ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Iginait ni Subiri na mahalaga sa kanya ang samahan ng mga senador at naway magkaisa sila magsama-sama para sa mga mahalagang panukalang batas para sa mamayang Pilipino dahil sa marami pang kinaharap na problema ang bansa.
2: Alam mo, napakalakas sa akin ang sama naming mga senador. Well, nanggagaling po kami sa iba't ibang kampo. Ako, I consider myself independent. I'm not either Marcos nor Duterte, but I can bridge everybody together. So yan ang gusto ko mangyari na sana magsama-sama kami para sa common legislative agenda, para sa ating mga kababayan. Katulad ng binanggit ng SB natin kanina, napakarami nating problema, kakulangan sa infrastruktura, taas ng pag-akit ng presyo ng bilihin, ng kuryente. Siyempre, yung issue ng korupsyon, kailangan natin maayos ang lahat. And I think moving forward, that's the way to go. Magkaisa po kami dito, even if we're from opposite ideologies and political sides. But at the end, we're working together para sa ating mga kababayan. Magsasama-sama po kami, nagkakaisa po kami para sa kapakanan natin mga kababayan.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Our report ni Jojo Sikat. Ayan po. Ha? At ito pong mga pinag-uusapan natin mamaya, makikita natin, matutungayan natin, ha? Yung mga sasabihin itong si PBBM. At ang Malacanang may paanyaya rin, ha? Sa lahat ng sa mamamayan, sambayan ng Pilipino na pakinggan ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos mamaya. Yan, titingnan natin ano ba ang kanya mga susunod na mga pangako. Although yung mga pangako niya noong nakaraan, last year, 2025, hindi naman lahat natupad. Maraming nasimulan pero hanggang ngayon hindi natapos. Okay, tuloy-tuloy po itong ating pag-subaybay para dito sa ating special coverage sa itong State of the Nation Address, pangako ng Pangulo, 5 yugto ng pangako ng Pangulo. Mamaya po yan, ha? Itutuloy po ni Johnny Gomez. Kaya huwag po kayong aalis. Magpapaalam muna ako. Ha? Maraming salamat. Magandang hapon. Raul Virtudazo po.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
1: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
4: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
3: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
4: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alright, muli siya, magandang hapon mga kaibigan. Ito na naman ang inyong lingkod, si Johnny Gomez. Tuloy-tuloy po tayo dito sa special coverage ng Radyo Bandido TV para po naman sa ikalimang yugto ng pangako ng Pangulo, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam po ninyo, kaibigan natin, yung nakikita nyo kasama ni Johnny G dito sa Palatuntunan, pero First time namin na magkakasama ng nasa isang kwarto. Usually, phone patch, Zoom, di ba, Professor Ed? Yung ating collaboration. Pero ngayon po, tayo po ay nagpapasalamat at napagbigyan sa napaka-busy na schedule ng founder ng Political, Economic, Elemental Researchers and Strategists o itong PEERS. Mamaya, bibigyan tayo ng pagkakataong maintindihan ano po ba itong grupo na ito. At siya rin ay professor ng San Beda Graduate School. Ilan lang sa mga universidad na kanya pong pinagturuan, nandiyan ang Ateneo de Manila at University of Santo Tomas. Pero sa ngayon ay sa San Beda Graduate School. Wala pong iba, kundi si Professor Edmund Ed Tayaw ang ating kasama. Prof. Ed, magandang hapon po sa inyo at muli, welcome dito sa ating special coverage.
1: Magandang hapon, Johnny. Magandang hapon sa ating mga taga-pakinig at sa mga sumusubaybay sa iyong programa.
0: Alright, salamat po. Ang pupulusuhan natin yung ikalimang yugto ng State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. Pwede ba nating tanggalin sa equation yung unang apat na zona? And let's just focus on the beef of the fifth zona. Pwede ba yun, Prof. Ed?
1: Pwede naman, but of course, it would help if we will have reference to the previous zonas, especially those promises that
0: yes.
1: have been made. No, so, because essentially, whether we like it or not, we are inclined to measure the administration, the president's performance and accomplishments. Especially, Johnny, I have to say, no, alam mo, itong panglimang zona essentially is the valedictory zona of the president. Kasi yung pinakahuling zona, which is going to be next year, is more of an endorsing zona.
0: Yes, parang turnover na lang yan.
1: Turnover
0: na
1: yan. So, kumbaga, ire-report niya ano ang mga nagawa, ano pa yung dapat na gawin, at ano yung pupwede at dapat ituloy ng susunod na administrasyon. Itong panglimang zona na ito, eh syempre magre-report siya kung ano na yung mga nagawa at ano pa yung ginagawa, ano?
0: Yes.
1: At ano pa yung aasahan natin in the next few months that the administration is still in place.
0: If we are to talk about the political maneuverings and the political climate ng ating bansa, no? Hindi pwedeng hindi natin mapansin na yung atensyon ng ating mga kababayang Pilipino ay talagang dinidiktahan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Should this be part of the President's zona?
1: I don't think the President is going to mention anything about the impeachment.
0: No? Okay.
1: I'm sure the President is going to mention something about the ongoing investigations because, you know, whether we like it or not, Johnny, yung impeachment is just part of the whole initiative, no? No less by the president to rid of the government of, you know, what he discovered as indiscretions of many officials in government, no? So many, including myself, and I'm sure you yourself is also looking forward to what the president has to say as
0: far as
1: these investigations are concerned. Now, I mentioned earlier that I don't think the president is going to mention anything about the impeachment. The little that I remember, I worked with the president when he was a senator, no, mainly because he was the chair of the Committee on Local Governance.
0: Okay.
1: And, you know, local governance and decentralization has always been my cup of tea. And almost always, lahat ng naging chair ng Committee on Local Governance, not just in the Senate but even the House, often ako ang naiimbita tayo na maging consultant. So nakatrabaho ko yan and you know, trying to recall how the, you know, how the president acts and does his work, as much as possible hindi yan magdadaldal o magsasalita ng anything na sa tingin niya eh, you know, to his mind, it's not his place to say anything.
0: Okay.
1: Lalong-lalo na kung personal at lalong-lalo na kung sa tingin niya, self-serving. Mm-hmm. Kaya hindi magsasabi yan pagdating sa impeachment.
0: Siguradong ang tanong ng ating mga kababayan, base dun sa mga binanggit mo, Prof. Ed, good news ba ito o bad news?
1: alam mo, sa gobyerno, from experience, Johnny, nakailang presidente na rin naman tayo.
0: Mm-hmm.
1: At sa totoo lang, isang presidente lang ang hindi natin, kumbaga wala tayong kahit katiting na papel sa paggugobyerno nung panahon na yon.
0: Mm-hmm.
1: No? And I'm talking of the term of the short term of then President Erap Estrada,
0: right?
1: No, so sa madali sabi, nakita natin no how things come and go all these years.
0: Mm-hmm.
1: And it's always a mixed bag, Johnny, no? There are plus and minuses. Ngayon ang nakakasama lang ng loob dito sa administrasyon na to, it's been full of promise, no? When
0: yes.
1: It was inaugurated in 2022, and to be honest, I still see so many good things that have been accomplished, especially as far as foreign relations and as far as trade and diplomacy is concerned. Kasi yun talaga isa sa mga strength ng pangulo yan, no? Isa yan sa mga pinag-aralan niya at isa yan sa kanyang mga interes. Pero hindi natin na-maximize, Johnny, kasi grabe yung politika eh. Talagang sobrang politika natin. And this is the very reason why, and I'm sure many of your followers, many of your listeners, no, know that I have been critical of the Dutertes. Now, interestingly, I was even also one of those appointed by former President Duterte when a group... was convened to draft a constitution for a federal Philippine Republic.
0: Mm-hmm.
1: Pero alam mo, isang rason yan kung bakit, sa pagbabalik tanaw, siguro hindi lang ako yung miyembro nung CONCOM na yon na pakiramdam ko, nagamit lang kami.
0: Oh.
1: Ano? Kasi sa madalit sabi, kung talagang seryoso na talagang gustong mabago yung sistema ng pamumulitika natin, nagtuloy-tuloy sana yung ginagawa namin noon, no? Pero hindi nangyari yan. Now, having said that, because of that experience, it led many of us who used to work with the previous administration, I'm sure isa yan sa mga kritisismo kay Director Matibag ng NBI, kasi lalong-lalo na si Director Matibag, talagang kilalang-kilalang kaalyado ng dating Pangulo, kaalyado ng mga Duterte, pero naandyan na si NBI. Ang hindi naintindihan ng mga tao, no, at lalong-lalo na yung mga hanggang ngayon ay nananatiling supporter ng mga Duterte, alam po ninyo iba yung professional sa professional na trabaho, iba yung talagang blindly you are going to follow, because at the end of the day, one's loyalty, especially if you're talking of government and governance, Johnny, ang loyalty mo hindi naman doon sa tao eh.
0: Mm.
1: No? Ang loyalty mo yung doon sa gobyerno mismo.
0: Yes.
1: At kung meron ka nang nakikitang hindi tama, dapat talaga yan pupunahin mo. So that leads me to say, itong grabbing politika at paghahati-hati natin ngayon, wala akong pwedeng ibang sisihin dyan kung di ang mga Duterte.
0: Mm-hmm.
1: No? So yun ang rason kung bakit I've been very critical about it, no? So especially when it comes to foreign relations.
0: Okay, medyo personal yung aking tanong kay Prof. Ed, kasi nagkasama sila ni dating senador at ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos sa Senado. Nung nalaman mo na siya itatakbo for the 2022 presidential and national elections, what were the things na nagpa-excite sa iyo? Knowing fully well na ito, dati mong kasama sa Senado, tatakbong Pangulo pala.
1: You know, one thing that I still vividly remember, Johnny, I think that was 2010 or 20... basta, that there was a time when, I think 2010, no? There was a time that... the collection of the revenue collection of the government went down.
0: Okay.
1: Yung kasing computation nung dati tawag natin internal revenue allotment, yung share ng mga local governments, no, ang reference niyan yung 3 years before na, uh-huh. na revenue collection ng gobyerno, mm-hmm. no? At kung hindi ako nagkakamali, at 2011 pala yan, no? Na nung yung 2011 na era na pinag-uusapan, eh ang reference mo ay 2008 na revenue collection na bumaba, no?
0: Okay.
1: So it was kind of difficult.
0: Dito
1: no?
0: mo ibibigay yung comparative.
1: That's right. Okay. That's right. So sa madalit sabi, ginagawa ng kumbaga isa sa mga problema noon, paano mo gagawin na hindi bababa yung mabibigay sa mga lokal na pamahalaan, kasi alam mo taon-taon tumataas ang presyo whether you like it or not, kahit yes. na wala ka gawin diyan magtataas yan eh. So it's not going to bode well for any part of the government, especially the local governments, kung ang share nila bababa as a mm-hmm. result of the low revenue. So to make long story short, one of the things that then Senator Bongbong Marcos asked us to do together with the former, kasi dalawa kaming nag-consultant sa kanya, former UP and Sipag din Alex Brillantes, was to find a way to help no, the national government find ways to was this increase or to punan no, mm. yung kulang doon sa revenue collection.
0: Okay.
1: Eh alam mo, bago pa kami makapag-report, Johnny, may solusyon na yung dating senador eh.
0: Ah, talaga?
1: At ngayon ay pangulo na.
0: Oo.
1: So, in other words, sa akin, ang strength ng pangulo ay pagdating sa pulisiya, pagdating sa pag-iisip, anong magandang programa, anong magandang mm-hmm. pulisiya. Yung mga nakikita natin na mga weaknesses, I have to admit, hindi naman perpektong tao yan, eh siguro ang weakness ng pangulo eh yung hands-on na pagtingin sa mga implementation.
0: Okay.
1: At lalong-lalo na dahil ang taong 'yan, no, you know, lahat ng mga katrabaho ko noon puro mga dekalembang diyan.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, the chief
0: kumbaga
1: of
0: sa Abogado, di kampanila ito.
1: Ay, mga. Exactly. Alam mo, at yung dating chief of staff ng pangulo ay talaga namang nirerespeto ng karamihan na nagtrabaho sa gobyerno, no? The late Eki Cardenas,
0: okay,
1: no? one of the stalwarts of the earlier PMS. Hindi ko matandaan kung isa siya sa mga nagtatag at nagpalakas ng PMS, no? Mm-hmm. And I'm sure of course
0: Prophet everyone is referring to the presidential management staff, no?
1: Okay. No? Alam mo yung PMS hindi tatakbo ang Office of the President, ang national government without PMS. It's a very professional agency,
0: mm-hmm.
1: no, na hindi nakikita ng mga tao, no, pero napaka-critical na trabaho niyan, no. At isa si late Eki Cardenas na kumbaga naging haligi niya,
0: mm-hmm.
1: and so I was quite proud, Johnny, when I was working with the team then of Senator Bongbong Marcos. So having said that, yun ang rason at nakikita ko kung bakit medyo nagka-problema, kasi ang pangulo kasi basta nakita niya magandang profile nito si Johnny, no, so most likely i-consider kanya for a particular position.
0: Okay, okay.
1: Hindi personal ang kanyang pagtingin eh. Kung mm-hmm. kwalipikado ka, kukunin kanya. I'm sure Johnny you will agree, hindi naman lahat ng kwalipikado mapagkakatiwalaan.
0: That is so true.
1: So sa kaduluduluhan nito, sa tingin ko ha, yan ang isa sa mga rason kung bakit nagkaroon ng problema pagdating sa politika.
0: Mm-hmm. Kumusta yung ano? Kumusta si kapag ikinumpara natin yung then former Senator Bongbong Marcos
1: mm-hmm.
0: at ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos, pwede ba nating sabihin na hindi nagbago? Pagdating doon sa kanyang konsepto ng pamamahala, dito sa ating bayan, ehekutibo man ito o lehislatura, Prof. Ed?
1: Alam mo, sa tingin ko, wala talaga nagbago, Johnny. Pero kasi napakalaki ng diferensya, napakalaki ng kaibahan no, ng pagiging senador at pagiging pangulo.
0: Right.
1: No? Alam mo, lalong-lalo na, pag ikaw nga senador ngayon, nauso na yung online selling. Pagka ikaw daldal lang daldal, sigurado magiging epektibo kang senador, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tingin ng tao sa iyo, ikaw ay nagtatrabaho kahit na puro ngaw-ngaw lang ang ginagawa mo,
0: yeah.
1: No? Pero pag ikaw ay pangulo, kahit na hindi ka nagdadaldal at hindi ka nakikita, inaasahan ng tao may resulta.
0: Mm-hmm.
1: So doon pa lang makikita mo na yung kaibahan, no? at malayong kaibahan ng pagiging pangulo at pagiging senador.
0: At ito yung rason kung bakit dun sa programa natin kaninang umaga sa Johnny Gomez Live. Kasi I keep on seeing posts, no? Dito po sa ating social media, pati ang mga iba't ibang istasyon ng radyo at telebisyon, meron silang mga surveys na ginagawa. At ang kanilang tanong ay napaka-specific. Anong grado ang ibibigay mo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na to my mind, masyadong mali yung paggamit nitong katanungan na ito. Without giving the president a chance, saan ba siya gustong graduhan? Hindi ba? Uh-huh. Kasi kapag ganun ka general yung statement, you will also receive a very general response from the public. Mm-hmm. Eh ang gusto natin thinking Filipinos tayo eh. Bigyan mo sila ng ano, bigyan mo sila ng particular na social issue, mm-hmm, and let the Filipinos grade the president based on how the administration performed. Mm-hmm. Pero kapag ganun ka specific, Prof Ed, ikaw nagtuturo ka ng komunikasyon, political science, ikaw ay isang political scientist, political scholar. Ano bang tingin mo sa ganitong klase ng engagement sa ating mga kababayang Pilipino? Are we really searching for kung ano ba yung pakiramdam at posisyon ng ating mga kababayang Pilipino? Or we are just, you know, highlighting things para magtuloy-tuloy itong pagkalas ng ating mga kababayang Pilipino sa gobyerno?
1: Alam mo, Johnny, it's I have to say, it's all of the above, no? Kasi mahirap ano eh, mahirap ispilingin ang tao, no? Regardless, yes, whether Pilipino, ay siguro lalong-lalo na Pilipino, at lalong-lalo na tayo ay nagkakahati-hati nga, lalong-lalo na talagang tayo ay hinahati-hati, ano?
0: Mm-hmm.
1: So talagang kumbaga naghahanap tayo ng paraan para mas maintindihan natin at makita natin, mahimay natin at matimbang natin kung ano yung tingin natin sa isang gobyerno, sa
0: right,
1: isang pangulo.
0: Mm.
1: Now, having said that, eh medyo matagal na rin tayo nagtuturo, Johnny, no? Siguro ako'y mahigit 50 taon na.
0: Mm-hmm.
1: So mahigit 30 na mahigit tatlong dekada na tayo nagtuturo at siyempre tayo nag-grade palagi. Alam mo, ang grading ng isang pangulo eh hindi mo gine-grade 'yan bilang tao lang, no? Gine-grade mo 'yan doon sa kabuuan ng,
0: okay,
1: kanyang pagiging pangulo, sa kanyang pagpapatakbo ng gobyerno. At hindi dahil sa bibigyan mo siya ng napakababang marka eh yun eh dahil sa lahat ng may kasalanan. Marami, mm-hmm, diyan katulad ng nabanggit ko. Eh kasalanan din ng mga bagay, mga tao na imbis na makipag-cooperate, eh lalo pang sinisira ang gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Now, having said that, sabi ko nga, pagdating sa national security, pagdating sa foreign relations, I will give the president a 10.
0: Okay.
1: Pagdating sa ekonomiya at kasama na dito yung kanyang ipinangako at kanyang tutok sa agrikultura,
0: mm-hmm, mm-hmm,
1: at pagpapalago at pagpapayabong ng trade o kalakalan sa ibang bansa. Alam mo, number one na problema natin, Johnny, kaya ang ekonomiya natin hindi nararamdaman gaano, no? Eh kasi masyado tayong dependent sa bansa na kung tutusin, hindi naman natin talaga kaibigan kahit na anong pilit ang gawin mo. Ano? Eh, ang problema, hindi naman natin na-expand yung merkado natin.
0: Yes.
1: Dependent tayo masyado dyan. No? And I'm referring no less to China itself.
0: Mm-hmm.
1: At alam mo, maraming mga bayad na nagpo-promote dyan sa China. At sa yun sa mga rason kung bakit mahaba yung kwentuhan natin kanina, no? So, sa madalit sabi, eh dahil doon maraming naging limitasyon ang gobyerno sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. At dahil diyan, hindi ko mabibigyan ng mataas na grado ang pangulo.
0: Ayun.
1: Nasa 5 lang siguro, uh-huh, mabibigay ko sa kanya diyan, no?
0: Para 50-50 lang 'yan, Prof.
1: That's right. Ngayon, pagdating naman sa mga programa, no, ng edukasyon, ng kalusugan, aba, maraming nagawa dyan, no? ang isang problema kasi ng pangulo, hindi yan katulad ng mga nauna na sa kaunting ang tawag dito accomplishment, aba inakayabang kagad.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yun ang problema, hindi dinadaldal ng hayagan eh kung ano yung mga nagawa, ano? At kahit na marami yung mga nagawa diyan eh, dahil din sa talagang pinipilit ding paigtingin yung kakayahan ng gobyerno na kumbaga kumita ng mas marami, kasi siyempre kung maraming pera ang gobyerno, mas maraming magagawa ang gobyerno.
0: Mm.
1: At kasama na yan doon sa mga naging issue ng paggamit ng pondo ng PhilHealth, paggamit ng pondo ng iba pang ahensya na sabi nila eh hindi dapat, at ipinabalik nga ng Supreme Court. So pag pinagsama-sama mo yon, nakadagdag din doon sa kakulangan sa mga nagawa ng gobyerno ng Pangulo pagdating sa edukasyon at pagdating sa kalusugan. So hindi ko din siya mabibigyan ng mataas na grado dyan, kahit na marami sanang nangyari at maraming nagawa. So siguro mga nasa 6, nasa 7 lang yan. No? At huling-huli, yung pagdating sa ang tawag dito, pag-oorganisa ng gobyerno. At ito, alam ko mismo ito, Johnny, kasi yung unang taon na ang tawag dito, naatasan tayong ayusin yung ating maritime agencies.
0: Meron, okay.
1: Meron kasing interagency mechanism dyan. Ang tawag dyan din National Coast Watch dati, na ngayon ay National Maritime Council na. At dahil doon sa pagkakataong yon na nasali tayo at nakapag-contribute tayo ng kaunti, eh nakita ko yung limitasyon, no? Hindi, alam mo, yung mga ahensya natin, imbis na magtulungan at mag-usap,
0: nagkanya-kanya eh.
1: Eh, kanya-kanyang turf kasi, Johnny.
0: Correct, correct.
1: O, teritoryo mo ito, teritoryo. Ganyan ang nangyari, ano? At hindi ko alam kung nagawa nila ng paraan. Sa pagkakaalam ko, eh, tila hindi din masyadong naayos.

0: sa local government. Ang akala ng national government, karamihan ha, hindi ko nila lahat,
1: oo,
0: pero karamihan ng national government agencies, ay akala nila sila lang ang magaling.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila nakikita na, alam mo, kung ang reference natin ng local government, eh, hindi ko alam kung taga saan ka, pero kahit na saang probinsya ka magpunta, eh kapag katinanong mo yung mga residente doon, ano ba yung probinsya nito some 20 years ago?
1: Oh.
0: Ang layo na ng tinakbo natin, dyan eh. Kahit na ganun hindi maganda ang politika natin, eh dahil sa pagkakataon na naibigay sa mga lokal na pamahalaan, sa decentralization,
1: mm-hmm,
0: aba, eh ang gaganda na ng mga bayan, no? Marami pang pwedeng gawin at marami pang kailangang ayusin, mm-hmm, no? Pero again, kung yung extent of development is what we're going to talk about, aba, eh hindi naman tamang sabihin na hindi magaling ang mga lokal na pamahalaan. At ganun din, no? Hindi naman lahat sila ay talagang napakagagaling. Pero maraming magaling sa kanila. So what I'm trying to say is, if you have a program like OTO, for example,
1: mm,
0: and you are willing and you understand that it depends significantly in terms of working closely with the local governments, and you're hesitant to work with local governments, aba, eh, problema ka agad yun.
1: Alam po, no? Ninyo, nakakatuwa so, yung mga binabanggit at binibigyan din ni Professor Ed Dayaw. Una, sinimulan niya dun sa ating dependency sa ibang bansa, sa China in particular. Dahil ang trust ng programa at ang position po ng inyong lingkod, we have to be dependent on our own initiatives, skills, products, etc. Ito lang yung pagkakataon para tayo umasenso. We have got to lift each other up, hindi ba? Nakasentro po yung kanyang mga posisyon. Mamaya, talagang kinakailangan kong isulat at ayaw kong palagpasin yung pagkakataon kasi baka makalimutan ko. Yung Bandanas Law.
0: Ah!
1: Ayaw kong palagpasin, mga kaibigan. Sinimulan niya sa OTO, meron kang Bandanas Law, decentralization, etc., etc., etc. Yung mga binabanggit about federalism, about the shift or change in presidential to parliamentary, etc., etc. Alam po ninyo, kahit na anong klaseng gobyerno meron tayo, kung hindi po natin i-equip yung ating local government with the right information and the correct push to deliver their best performances para sa ating mga kababayang Pilipino, at hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon to shine, wala pong mangyayari sa atin eh. Kaya talagang nakapaikot doon sa Bandanas Law at gusto kong matutunan mula kay Professor Ed Dayaw, what's in it for us kung talagang fully implemented itong Bandanas Law at yung sinasabing decentralization? Palagay ko, kaibigan mo, Prof. Ed, yung isang nanonood sa atin, Attorney Robby Consunyi, ay nakikinig at nanonood sa Palatuntunan. Sandali lang ha, magpapaalam kami sandali ni Professor Ed Dayaw. This is going to be a very, very quick break. Magbabalik po ang ating special coverage ng ikalimang SONA ng Pangulong Bongbong Marcos in just a few seconds. Sandali lang, mga kaibigan.
2: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami ang inyong abogado ng masa.
4: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
5: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Nang
5: Ang Buhay at Batas.
4: Libreng payo ng abogado.
5: Solusyon sa problema mo.
4: Dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Sign

0: Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
0: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik po tayo dito sa ating special coverage ng ikalimang yugto ng State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasama po natin si Professor Edmond Tayaw, ang founder ng Political Economic Elemental Researchers and Strategists, o itong PEERS, mga kaibigan. Sandali lang, may back-to-back reports muna ang ating mga kabandido. Standby lang si Chris Lucas na sa labas ng Commonwealth. Unahin ko muna ang balitang bit-bit mula sa Palasyo ng Malacanang. Si Chona Yu, maghahatid ng balita. Chona, magandang hapon. Please come in.
3: Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo para sa pagdiriwang ng 112th anibersaryo. Sa mensahe ng Pangulo, kinilala nito ang mahigit isang siglong ambag ng simbahan sa pagpapalaganap ng pananampalataya, disiplina at pananagutang panlipunan. Sabi ni Pangulong Marcos, lumago ang INC mula sa simpleng simula tungo sa isang pandaigdigang relihiyosong institusyon na nagsilbi sa iba't ibang komunidad sa buong mundo. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang bawat miyembro ng INC na manatiling katuwang ng pamahalaan sa nation building sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa, pagpapalakas ng pagkakaisa at pagpapakita ng malasakit bilang responsableng mamamayan. Binigyan din ng Pangulo na patuloy na nakikisa ang pamahalaan sa mga organisasyong nagpapatibay sa pamilya, nagsusulong ng kapayapaan at nagpapalawak ng malasakit sa lipunan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Chona Yu, dumako po tayo sa kinaroroonan ng ating kabandidong si Chris Lucas. Magandang hapon sa iyo, Chris. Please come in. Good, Chris. Alright, sige, babalikan natin si Chris Lucas, mga kaibigan. Yung mga kababayan natin nagbibigay ng kanilang mga reaksyon sa pamamagitan po ng social media channels ng Radyo Bandido TV. O kaya gamit yung ating text line 0917-751-3804. Ini-encourage po natin yung mga kababayan natin na lagyan ng tamang konteksto yung kanilang mga posisyon at kanilang mga information na ibinabahagi para makakuha tayo ng reaksyon mula po kay Professor Ed Tayaw. Katulad nung sinabi ni Reds Mengulio, ang sabi niya, Duterte pa rin kami, maginhawa ang paligid, mababa ang crime rate. Ang importante rito, meron siyang pinaghuhugutan eh. Di ba? Dito natin nakikita na yung ating mga kababayang Pilipino, maaring meron pong political color, yung kanilang binabanggit na mga information o kanilang mga position. Pero napaka-importante na talagang i-zero-in natin, ano ba yung nakikita mong problema? O ano yung nakikita mong kagalingan kay Pangulong Bongbong Marcos bago natin bigyan ng grado? Natawa si Professor Ed, mamaya hinga natin ang posisyon tungkol dyan. Balikan lang natin yung local government at yung Mandanas Law. pati yung decentralization, which I believe dapat dito talaga sumentro yung pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos, considering na naging chairman siya ng komite sa Senado. Kapag binalikan po natin yung ating mga alaala sa matandang Marcos kay dating First Lady, matatandaan natin Bliss. Matatandaan natin kay dating yumaong dating Pangulong Marcos na meron silang mga proyekto to uplift not just the Filipino spirit, no? Kundi importantly, pati yung kabuhayan. Kaya meron kang Basagana 99. Meron kang mga ganon. Pero Profed, parang kulang yung naging approach na

followed by Rodrigo Duterte, 2016 to 2022, and Ferdinand Marcos, yung kanilang mga sona, kaya pala kulang ng isang taon. Kasi nakalagay rito 2010 to 2015. Kasi limang sona. Okay. Rodrigo Duterte, 2016 to 2021. And Bongbong Marcos, 2022 to 2025. Ang sona, para ano pa, wala naman siyang accomplishment. God bless daw po sa programa, sabi ni Ma'am Leti Frias. Okay. The lines that defined three presidencies. Kunin muna natin yung ano, yung unang sona ng tatlong presidente. Okay? Yung first sona ni Yumaong dating Pangulong Noynoy, sabi niya rito, kung walang corrupt, walang mahirap. Kung walang corrupt, walang mahirap. Dapat ang gawin ng ating PSA, Philippine Statistics Authority. Total, parati naman kayo, taon-taon yata, gumagawa kayo ng survey, no? To check on the ballooning population of the Republic and the capacity of the Filipino families to support yung kanilang mga pangangailangan, eh dapat makita natin kung gaano kalaki yung naging epekto ng korupsyon dito sa ating bayan. O, napanood na natin yung mga mali-maletang pera, napanood na natin yung iba't ibang mga interviews, napanood na natin yung iba't ibang mga investigation. Pero mind you, itong mga napanood po ninyo, itong mga nakita natin, these are just tips of the iceberg. Hindi po natin kayang arukin yung laki at lawak ng korupsyon dito sa ating bayan. Kapag sinabi natin korupsyon, napakalawak na talakayan because, you know, corruption does not only involve money. Okay? Hindi lang usapin ng pera. Meron kang corruption of the mind, meron kang corruption ng ganito, corruption ng ganyan. Everywhere we look, parati yang may touch ng corruption. Hindi ka lang sumunod sa pila, corruption yan eh. Ha? Sumigit ka lang sa pila, corruption. Yung hindi ka magbayad ng tamang pamasahe, that's corruption. Yung pagtanggap mo ng salapi para sa isang pabor na hinihiling, that's corruption. Pero again, corruption does not only involve yung usapin ng pera. Yun yung sabi ni Pinoy. Kung walang corrupt, wala daw pong mahirap. Kaya lang, paano natin bibigyan ng diin yung statement na yan ni Pinoy kung hindi naman natin alam kung gaano kalaki at kalawak yung problema ng korupsyon? Kailangan po nating maisentro eh. Kailangan nating maintindihan how corruption works. Kailangan nating maintindihan kung gaano kalawak itong illegal na koneksyon ng korupsyon para magkaroon tayo ng pagkakataon na alamin kung ano yung mga magiging efforts and initiatives to curb corruption. Sabi ko, everywhere you look, everywhere you go, there is corruption. So, yung statement ni Pinoy, kung walang corrupt, walang mahirap, might be true. Pero ang gobyerno, anong ginagawa para patayin itong devilish na effect, no, ng corruption? Okay? Nung unang sona ni dating Pangulong Digong, ang sabi niya, we will not stop until the last drug lord, financier, pusher, is put behind

0: behind bars or below the ground if they so wish. Ito yung bahagi ng unang sona ng Pangulong Digong. At nakita natin, nagkaroon tayo ng realization patungkol dun sa Oplan Tukhang, nagkaroon tayo ng realization kung gaano kasinsero ang ating gobyerno in solving ito pong issue ng itong binabanggit ng Pangulong Digong. Drug abuse, drug dependency, and illegal drug trade. Okay? So, between Pinoy and Digong, ako personally, this is just my personal observation, masasabi ko na Digong was able to deliver yung linya na yan with all sincerity. Bakit ko nasasabi yan? Eh, nandyan nga siya sa ICC ngayon eh. Hindi ba? So, yung kanyang programa na drug war, ito yung naging dahilan para siya ay tapon sa International Criminal Court sa The Hague, sa Netherlands. So, the former president walked the talk. Ika nga. Hindi siya daldal. Ginampanan niya yung kanyang binitawang salita. At ito yung nagiging dahilan ngayon kung bakit siya nililiti sa ICC. Okay. Ang sabi ni Bongbong dun sa kanyang unang sona, I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory, which we have yet to understand, appreciate, and convincingly, mapaniwala yung ating mga kababayan Pilipino dahil bukas yung usapin at talakayan sa Pax Sinica. Ito yung ating pag-uusapan. Tingnan natin na I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory. Very technical kasi yung usapin ng Pax Basilica. Pax Sinica. Very technical. Hindi lang ito tungkol sa paggamit ng AI, artificial intelligence, no? Hindi lang tungkol dun sa data collection, hindi lang tungkol dun sa managing the data network, etc., etc. This is beyond the political, ano ba tawag dyan, shaking of hands of the US and the Philippines. Malawak. Hindi rin po ito tungkol dun sa usapin ng Pilipinas versus China sa West Philippine Sea. Ito po isang bagong impormasyon na kinakailangan na maipaliwanag ng husto sa ating mga kababayang Pilipino. Are we truly, will the Philippines truly benefit from this promise of an opportunity? Ha? Kapag naging miyembro ng Pax Sinica. Okay. Ikalawang sona, mabilisan na lang ito. Walang wangwang sa ating administrasyon. Ito, si Pinoy lived. Ha? Dito sa kanyang naging pangako na wangwang, talagang pinatunayan niya na maalis yung paggamit ng wangwang ng pulis. Tandaan po ninyo yan. Para hindi magamit itong mga senyalis na ito sa trapiko ng persons or agencies in authority. Okay, pinalakpakan ng husto si Pinoy tungkol dyan. Second zona ng Pangulo, the war na, ni Digong, the war against illegal drugs will continue. Okay, kay Bongbong dumating na po ang bagong Pilipinas. Alright. Pangatlo, ang gobyernong dating nang-aabuso, ngayon tunay nakakampi ng Pilipino from Pinoy. Kay Digong, your concern is human rights, mine is human lives. Kay Bongbong, effective today, all pogos are banned. Si Pinoy, panagutin ang tiwali at itama ang mali. Digong, there is no sacred cow in my administration. Yung fourth zona ni Bongbong, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kababayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Hanggang doon na lang muna tayo. Between these three presidencies, mapapansin po ninyo na yung mga naging statement ni Digong, uniformed. Hindi palaktaw-laktaw. Ibig sabihin, yung kanyang, of course, maraming mga ipinangako doon sa kanilang mga State of the Nation address. Pero mapapansin natin na merong iisang programa sa panahon ng panunungkulan ni Digong na evidently inakita at naramdaman ng ating mga kababayang Pilipino, regardless if you are a Digong fanatics or anti-Digong. But the seriousness of his government to curb criminality mula po sa paggamit ng illegal drugs at ang illegal drug operation. Since day one, ito yung binanggit ni Digong eh. At hanggang sa ngayon, hindi na siya pangulo, eh kanyang pinagdudusahan yung pong programa na ipinaglaban niya para sa ating mga kababayang Pilipino. Palagay ko, of all the statements, yung nabanggit niya na your concern is human rights, mine is human lives, eh dito natin makikita at madaling ma-define yung pong presidente na nakatutok sa concern ng kanyang kapwa Pilipino. Eh, titingnan natin mamaya, panunoorin, susubaybayan natin ito pong ikalimang zona ni Bongbong Marcos. Tingnan natin kung merong mababago, tingnan natin kung meron pong report tungkol sa kanyang mga accomplishments at kung papaano po tayo muling kukwentuhan ng Pangulo sa kanyang mga natitirang plano sa administrasyon ng 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Bongbong Marcos, mga kaibigan. Ang tabayanan po ninyo, tuloy-tuloy itong ating special coverage. Ira Panganiban is up next. Ako po si Johnny Gomez para sa Radyo Bandido TV. Pansamantalang nagpapaalam, huwag kayong maglilipat ng channel dahil tuloy ang ating special coverage ng 15th zona ng Pangulong Bongbong Marcos. Magandang hapon po sa ating lahat.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 810 AM.
0: Pangulo ang tutugon. Pangako ng Pangulo, 15th yugto, the State of the Nation Address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Samahan si Raul Virtudazo, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Johnny Gomez, alauna hanggang alas 3. Ira Panganiban, alas 3 hanggang alas 5. Bernard Tan, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Pangako ng Pangulo, 15th yugto, the State of the Nation Address
3: of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Bawat kaganapan, bawat impormasyon, ihahatid ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Palasyo ng Malacanang. Chona Yu sa Senado, Jojo Sica sa Kamara, Jong Manlapas, kasama rin sina Chris Lucas at Romel Madrigal sa labas ng batasan. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Sabayang mapakikinggan sa DZRJ 810 AM. Mapapanood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes. Streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa dahil sa talakayan, bayan ang una!
4: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
5: the best food and treats for your dogs.
6: The best dog places to visit.
7: The best training for dogs. Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
4: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
0: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan.
6: At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
0: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
8: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
7: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
8: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Kami po ang inyong mga kuya
10: at ate sa programang Mate.
9: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
10: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
11: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
9: Iniimbitahan po namin kayo
10: na makinig at manood ang aming programang Mate
11: dito lang sa
12: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

sa Lunes, Hulyo 27, ihatid ng DZRJ 810AM Radyo Bandido TV ang ikalimang yugto ng pangako ng Pangulo, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage, bawat anggulo, hihimayin, bawat talumpati, lilitisin, bayang nagtatanong, Pangulo ang tutugon. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Samahan sina Raul Virtudazo, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Johnny Gomez, alauna hanggang alas 3. Ira Panganiban, alas 3 hanggang alas 5. Bernard Tan, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Bawat kaganapan, bawat impormasyon, ihahatid ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Palasyo ng Malacanang, Chona Yu sa Senado, Jojo Sica sa Kamara, Jong Manlapas, kasama rin sina Chris Lucas at Romel Madrigal sa labas ng batasan. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Sabayang mapakikinggan sa DZRJ 810AM. Mapapanood sa Sky Cable Channel 224 at DTT.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Inihahati ng DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV, ang pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Kasama sina Raul Virtudazo, Johnny Gomez, Ira Panganiban at Bernard Tan. Kasama rin ang mga tagapag-ulat ng himpilan, Chona Yu, Jojo Sikat, Jong Banlapas, Chris Lucas at Romel Madrigal. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Bawat anggulo hihimayin, bawat talumpati lilitisin. Bayang nagtatanong, Pangulo ang tutugon. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Sa bayang napakikinggan sa DZRJ 810 AM, na panunood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes, is streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa, dahil sa talakayan, bayan ang una!
2: Okay, medyo nagkaroon lang ng konting technical glitch. At hindi tayo kaagad nakapasok. Pero katatapos lang ni Johnny Gomez sa kanyang bahagi ng ating special coverage ng State of the Nation address ng gaganapin mamayang alas 4 kay Pangulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Deploy ang ating mga kasamahan, no? Si Jojo Sikat at si Jojo Sikat para sa Senado, si Jong Manlapas para sa Kamara de Representantes, si Chon Ayu para sa Malacanang, nandun silang lahat sa Batasan Pambansa. Sa labas, nandun si Chris Lucas at si Romel Madrigal upang magbigay ng update sa atin sa magaganap na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Senior o Junior. Ito na ikalima, no? Fifth State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang taya ng Malacanang, base dun sa kanilang pinagpraktisan over the weekend, aabot ng 1 hour and 20 minutes. 1 hour and 20 minutes ang practiced length ng speech ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Chona yun nasa Zoom. Nadidinig ba ako ni Chona? Parang walang audio makuha si Chona sa area niya. Chona? Hello? Tingin ka dito sa taas, Chona? Asa, tingin ka dito, dito. Okay na. Game na. Pwede ka na mag-report. Wala kang madinig. Nadidinig ka namin.
3: Naririnig mo ako, yeah, pero hindi kita marinig. Okay lang, magre-report na lang ako.
2: Pwede na. Okay na.
3: Ayan, kaabang-abang itong ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong hapon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ito ay dahil sa tatalak

0: kaya ni Pangulong Marcos, eh, pagpapatuloy niya yung discussion niya sa flood control projects na una na niyang binunyag noong nakaraang taon. May mga information tayong natatanggapan, no, na isa, may mga pasabog si Pangulong Marcos ngayong hapon dahil may isang mambabatas na malapit sa kanya ang kanyang babanggitin ngayong hapon sa flood control projects. Pero mas maganda, abangan na lamang natin yan mamaya-maya konti. At kanina, na-ambush interview din namin kanina si Palace Press Officer Claire Castro. Ayaw din niya magpabigay ng impormasyon kung ano yung mga tatalakayin ni Pangulong Marcos. At mas makabubuting, abangan na lamang. Yung rehearsal ni Pangulong Marcos kagabi ay inabot ng 1 hours at 20 minuto. Pero ang sabi naman ni Presidential Son na Sandro Marcos ay baka abutin ng 1 hour and 30 minutes yung kanyang SONA ngayong hapon. At kung babalikan ano yung talaan ng mga SONA noong mga nakaraang taon, ang SONA ni Pangulong Marcos noong 2022 ay umabot ng 1 hour and 14 minutes. 2023, 1 hour and 11 minutes. 2024, ito yung medyo pinakamahaba, 1 hour and 21 minutes. At noong nakaraang taon ay 1 hour and 10 minutes. Kanina pa kami nangungulit, Sir Ira, kung makahingi kami ng advance copy. Pero para sabi namin, ipoporma na namin sa istorya. Wala may nagbibigay talagang mahigpit ang presidential management staff sa pagre-release ng advance copy ng SONA ni Pangulong Marcos. At sabi nga nila, eh, mas makabubuting hintay na lamang, lalo't ilang minuto na rin lang naman. At magsisimula na ang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Marcos. Mahigpit na yung seguridad dito sa, nasa Mitra Hall kami, dito ang part ng House of Representatives, dito ang Malacanang Press Corps at ang Senate Press Corps. Lalo kanina, sabi ni Undersecretary Claire Castro, eh medyo naka-alarma yung nangyaring pagsabog sa Department of Justice. At kung tinanong namin kung merong changes sa kanyang security, ang sabi ni Yuse Claire Castro ay bahala na ang Philippine National Police kung lalo pa nilang higpitan yung pagpapatupad sa seguridad ni Pangulong Marcos. Yan muna ang sitwasyon mula rito sa Batasan Complex. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Chona Yu, maraming salamat, Chona. At nagbibigay na advance sa atin. So tama, 1 hour and 20 minutes yung magiging inaasahang haba. Sa practice kahapon, 1 hour and 20 minutes, walang applause, walang palakpakan. So tama naman si Sandro Marcos, kung idadagdag mo yung palakpakan, baka umabot na isa't kalahating oras, no? Baka mahigit pa, di ba? Lalo na kung malakas yung palakpakan. Meron silang bagong impormasyon, natanggap ko rin yung impormasyon na yon. May babanggitin si Pangulong Marcos sa kanyang diskusyon sa flood control projects na isang mambabatas na malapit daw sa kanya, na mukhang ilalaglag na nila. Hindi. Kakasuhan. Na mukhang kakasuhan dito sa flood control project. Ta ngayon ay nakaporma na ang sangkatutak na mga personalities, both government, political, business, diplomatic, at mga iba't ibang sektor ng ating lipunan, yung mga matataas na pinuno nila dyan sa loob ng plenary hall ng Batasang Pambansa, habang hinihintay ang pagpasok ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Meron tayong impormasyon na patungo na ang Pangulong Bongbong Marcos sa Batasang Pambansa. Hindi pa tinetext sa akin eh, kung via land o via air. Typically via land yan unless masama ang panahon, so at saka sila nag-helicopter. Pero kadalasan nagko-convoy mula Malacanang papunta ng Batasang Pambansa. Ang regular na ruta mula Malacanang ay dadaan sila ng Quezon Boulevard, papasok na Espanya, dire-diretso ng Quezon Avenue, tuloy-tuloy hanggang sa Circle, iikot ng Commonwealth bago pumasok ng kalye ng Batasan Road. Yan yung typical na ruta, no? Tinitignan ko kung sino. Ando na yata si Pangulong Marcos, eh, oh. May nakaupo na dun sa ano eh, dun sa ano yan? Ready room. Malabang, no? Dahil in about 15 minutes, base sa nakatakda sa saligang batas, alas 4 ng hapon ay magde-deliver na ng kanyang speech, ng kanyang State of the Nation address, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Inaasahan natin na pangunahin sa kanyang tatalakayin ngayong hapon ay itong issue ng flood control project, flood control scandal na kanyang pinaputok noong kanyang ika-apat na State of the Nation address.

0: Ito, ang kalikasan ay may masamang ugali na nagbibiro ng masakit. Dahil matapos na matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang 5,500 flood control projects na kanilang binuo sa halagang 5.5 billion pesos, kinabukasan lumubog ang maraming bahagi ng bansa dahil sa bagyo. Dahil dito ay medyo napahiya ang Malacañang. At sa kanyang ika-apat na State of the Nation address, ay in-address ito ni Pangulong Marcos. Agad siyang nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa mga nagko-corrupt o mga contractors na mga mambabatas na sinasabi niyang nasa likod nitong Chona, mute mo muna. So, binulgar na niya ang buong 2025-26 ay naging isang larawan ng matinding investigasyon ng flood control scandal na pinilit namang mabaon sa pamamagitan ng isang impeachment case tinama na isinampa laban sa ikalawang pangulo na si Sara Duterte. So, ngayon ay inaasahan natin na magkakaroon ng ulat si Pangulong Marcos tungkol dyan sa flood control project na yan. Ano? At kabilang sa ipapaiaanunsyo ng Pangulong Marcos ay ang pagsasampa ng kaso kay dating House Speaker Martin Romualdez at kay dating Congressman at Appropriations Committee Chair Zaldico na ginawa na ng Ombudsman noong Biyernes. Sabay ito ng sangkatutak na sunod-sunod na pagpapabilis ng pagsasampa ng kaso sa iba't ibang mga individual nitong nakaraang linggo may kinalaman sa flood control project. Well, sabi nga sa inyo, no, hindi naman siya pinagdududahan ko, pero yun na nga yun. Pero, right before, isasampa mo yung kaso right before the State of the Nation address. Ano gusto mo isipin ng taong bayan? Siyempre, yun ang gusto mo isipin ng taong bayan. Diba, Chona? Magla-live ka ba? Ah, hindi kita madinig.
1: Ayan.
0: Ayan. Oh, ano na? Ano na nangyayari dyan? Sino na nandyan?
1: 338.
0: Nagkata ng barong mo eh.
1: Marcos Jr. dito sa Batasang Pambansa Complex para sa kanyang zona. Sinalubong itong si Pangulong Marcos ni na Senate President Shirlyn Gatchalian at ni House Speaker Boji D. Sa ngayon ay nasa holding area na si Pangulong Marcos at naghahanda na magtungo sa Rose Room para sa kanyang ikalimang zona ngayong hapon. Mahigpit na yung seguridad, Sir Ira, dito sa Batasang Complex. At may mga ipinatutupad na rin na signal jammer kung kaya medyo hirap na rin kami makapag-call ngayon dahil maya-maya, huwag naman sanang mawala lahat ng linya ng komunikasyon para makapag-report pa rin naman kami dito sa Batasang Pambansa. So, Nandito na siya ngayon sa loob ng Batasang Complex at ipakita ko lang ano kasi nasa Mitra Hall kami. Ito yung holding area para sa Malacañang Press Corps at meron na kami malaking screen na makikita, dito lang namin makikita si Pangulong Marcos dahil yung sa loob ng plenaryo ay nakalaan yan sa para sa mga house reporters natin. At nandiyan na yan si Jong Manlapas ang bahala sa... Pero kami dito ay tutok para sa talumpati o pag-uulat sa bayan ni Pangulong Marcos. Ilang minuto na lamang yung kanyang ikalimang sona.
0: Sona!
1: Yes!
0: Paano dumating si Pangulong Marcos dyan? By air, by land?
1: By air, lagi naman. Pero nauna na kanina si Congressman Sandro dahil nakita na namin na rumampa na sa ang south wing nitong Batasang Pambansa Complex.

0: Ang first lady ay hindi pa namin namamataan dito sa screen kung dumating na rin ba siya. Usually naman, Sir Ira, hindi sila magkasabay lagi ni Pangulong Marcos.
1: Hindi. Oo.
0: Dumarating dito sa Batasang Pambansa.
1: Ano yan? Standard Marcos family protocol yan. Walang magkasawa na magkasabay na babiyahe.
0: Halos naman siguro ng mga politiko, hindi nagkasasabay-sabay sa isang sasakyan dahil kung ano man ang mangyari, at least hindi isang huwag naman sana.
1: May survivor. Ano yung inaasahan ninyo? Ako, hinuhulaan ko na yung ano eh. Yung pasabog mamaya eh. I-announce na ni Inap, pinakasuhan na niya si Martin.
0: Walang sinabi.
1: parang halatang obvious naman, Chona, di ba? Hindi kaya halatang obvious.
0: Wala, pinanggit na pangalan.
1: Oh, di ba? Ganun lang naman, di ba? Ako lang naman yon, pero parang halatang obvious, di ba? Kasi Biyernes sinampay, minamadali pa.
0: Pero hindi pa namin nakikita dito si dating House Speaker Martin Romualdez kung dadalo ba siya ngayong hapon. Yung kapatid ni Pangulong Marcos, si Senator Amy Marcos, ay kasama sa minority block ng Senado na hindi sila dadalo sa sona ni Pangulong Marcos. Ano sila? Itim.
1: Itim, ha? Nung ano daw, nung Huwebes daw, tinangkang umalis ni Martin ng Pilipinas.
0: Yun lang. Yun ang wala kaming impormasyon.
1: Nagagalit yung abogado niya dun sa ano eh. Dun sa immigration, ba't daw ina-announce yun? Hindi daw dapat ina-announce yun.
0: Ayun lang. Abangan natin kung siya ba ay dadalo ngayong hapon para sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos dito sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City.
1: Sige, Chana. Balikan mo kami mamaya.
0: Pabalikan kita pagka oras na nagsimula na yung sona ni Pangulong Marcos at kung gaano ito katagal at ilang palakpak. Wala nagpanggit si Undersecretary Claire Castro patungkol sa mga barong-barong kung sinong gumawa at sinong magdidirect. Wala nang ganun kasi ang gusto nila tutupan ay yung laman ng talumpati ni Pangulong Marcos.
1: Salamat, Chana.
0: Yan muna ang huling sitwasyon mula rito sa Batasang Pambansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ, Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Ganda ng barong ni Chona. Good morning, Chona. Good afternoon, Chona. O yun, yung maaaring explosive information na sinasabi na nakuhang informasyon ng mga taga-Malacanang press corps. Same information that I got. Diba? Ayaw lang nilang sabihin muna. Pero ako, huhulaan ko na. Si Martin yan. Sasabihin niya, kahit kamag-anak ko, pinasampahan ko ng kaso, dahil wala akong sinisino-sino. Well, we will see. Nakita ko na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nakikita niyo sa inyong screen habang binabate ng nila Speaker Boji D. Nandoon sa may bandang harapan, ano? Nakahanda na at nakaporma na halos lahat. 6 na minuto na lang bago mag-alas 4. Isa pa rin sa inaasahang tututukan ng State of the Nation Address ng Pangulo ay ang naging papel ng pamahalaan sa pagtulong sa ating mga kababayan na naipit dun sa gulo sa gitnang silangan. Medyo, to be honest, naging maganda naman ang comprehensive response ng pamahalaan sa ating mga OFWs na naipit sa Middle East dun sa gulo sa pagitan ng Israel at ng Iraq. Iran to the store to buy Iraq of gold. Yung alam. Anyway, corny. So, maganda, again, as I said, maganda naman na naging resulta ng efforts ng pamahalaan at maaaring isa yan sa magiging laman ng report card ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong ikalimang State of the Nation address. Maaasahan din natin isasama ng Pangulong Marcos ang estado ng ekonomiya, ang halaga ng piso at ang inflation o presyon ng mga bilihin sa kanyang magiging State of the Nation address dahil kakabit yan ng Middle East conflict, isa sa naging major repercussion ng Middle East conflict ay ang economic drawback na idinulot nito sa ating bansa sa ating ekonomiya. Bunga na rin ang matinding presyo ng langis, ang mga nawalan ng trabaho sa Middle East, libo-libong mga Pilipino.
2: Kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
1: Panoorin nga natin ang pre-produce ng RTVM na intro
2: tayong
1: para sa
2: huwag tayong titiklo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti.

papunta Bondong Marcos at sa loob ng holding area, tinawag na ng sekretarya ng show. Ito ang tinatawag na walk of honor ng Pangulo, papasok ng Senate Hall ng Patasang Pambansa. Pangulong Bongbong Marcos, dahil siya once upon a time

Yeah.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Yes. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may State of Energy Emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy.
We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang
ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong infrastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangungunan ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa
Tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa.
Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore,

0: We, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagang oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin ang balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus. At ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Chuper Scholar at ang programa Eng Chupernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng kaharasan, karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas. na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub, will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: Sa nalalabing dalawang taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas!
1: State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Umabot ng 1 oras at 29 minuto. At ang pinakamalakas sa palakpak, ang pinagkaguluhan ay yung off the script. Hindi ko makita dun sa kanyang speech yung off the script na kanyang sinita. Yung ano yung pangalan nun? Yung wastage sa kuryente. Andun sa linya, andyan sa Zoom si Sochi Chonayu. Chona! Call to arms, ang tawag doon, call to arms. Oh, yan ang ano eh. Yan ang pinakamatindi at pinakamahusay na pamamaraan para tapusin ang national speech. Mag-call to arms. Yeah, exit na yung Pangulo eh. Shake hands nito. Eh, kumain natin yung
2: audio. Yan, Chona. Oh. Marcos sa kanyang Sona. Doon sa mga Pilipino ay hindi greedy, hindi sinungaling.
1: Hindi pa panlait.
2: Oo, at hindi pa sisigil.
1: Hindi pa sisigil. Talagang call to arms eh. Di ba? Naghanap na kakampi.
2: Taliwas sa nakarang administrasyon na China, ito ngayon si Pangulong Marcos ay matindi ang ganyang paninindigan na ipaglalaban ang West Philippine Sea. Pero sa bungad pa lamang, Sir Ira, ng Sona ni Pangulong Marcos, abay meron na kaagad na pasabog ang Pangulo dahil masakit man daw sa kanyang kalooban, eh mabigat sa kanyang kalooban dahil lang, sabi ko sa iyo kanina, eh didikdikin yung isang taong malapit sa kanya.
1: Bagamat speaker, hindi, eh, sabi niya, dating speaker, sinabi
2: oo,
1: niya.
2: Oo, bagamat kalanan, dating House Speaker na na-involve sa flood control project, kundi ang kanyang pinsan.
1: Oo.
2: Pinsang mo, si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi nga daw ng Ombudsman ay nakamalapit ng inhain yung patong-patong na kaso sa dating speaker. Eh, sabi niya masakit, pero kailangan gawin ng tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, ng aking mga kaibigan, kundi pangulo ako ng taong bayan. At isa pa sa mga pinalakpakan ng pangulo, yung sa kuryente, yung ipira. Yun, isa pa yun.
1: Yung tatanggalin na yung systems loss, na wala naman oo, tayo kasalanan, ba't tayo nagbabayad?
2: Tama, bakit ipapasa sa consumer na yan? Eh, 3 dekada na nating bit-bit sa balikat, yung bayarin na yan.
1: Bayad na yan! Over and over, di ba? Tama siya. Agree ako sa kanya doon.
2: Mga ninanakaw ng ating mga kababayan. So, yun. Tapos, ang isa pang pinalakpakan kay Pangulong Marcos, yung buwis na kanyang panawagan sa tentatives na pasa yung panukalang batas na yun na yung mga 350,000 na kumikita ng kada taon ay kung maaari yung buwis na yan na isa pang pahirap sa ating mga kababayan. At yung isa pa na binigit ng Pangulo, time to revisit yung nuclear energy product.
1: Yes. Tuntua si Mark Kawangko, nakita ko yung mukha niya. Tuntua si Mark, siya ang ano niyan eh, siya ang promotor niyan eh. Pag nakakakwento ako si Mark eh.
2: sabi ng Pangulo, eh, pangako naman niya ay gagawin ito ng tama. At yung mga solar panel, yung para sa mga hindi tayo mag-rely masyado sa energy, at yung nabanggit din ni Pangulong Marcos kanina, yung AI na may mga fake news, may mga porn, at nagbubunga ito ng mental health at teenage pregnancy. Nabanggit din ni Pangulong Marcos yung nangyaring shooting incident doon sa aking probinsya sa Tacloban. Oh. Eh, medyo natatawa kami dito kanina kasi paiyak kami dito sa part na yun na madamdamin yung kanyang pakikiramay sa mga naulilang pamilya pero sumigway agad sa walang butong na kabataan. Iyak na kami doon eh. Sa usapin naman sa health, ay natalakay din yan ni Pangulong Marcos at yung mga free trade agreement at yung BARM election ay tuloy na yan ngayong September. Ang talumpati ni Pangulong Marcos ay mabot ng halos isa at kalahating oras. Ito po yan sa loob ng plenary session ng House of Representatives. So yan yung mga ilang mga highlights na... Pinanggit ni Pangulong Marcos.
1: Okay. Sige, Chana, titingnan natin at papalit na tayo ng anchor ngayon. Sila Jojo Sikat at saka sila Joman Lapas para sa reaction sa mga congressman at mga senador. Sila na bahala doon. In the meantime, salamat, Chana. Chana. Nag-freeze na si Chana. Okay, nag-freeze na si Chana. Okay, at kinakamayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa mga taong nasa loob ng Batasang Pambansa Plenary Hall. Tumakbo yung SONA, yung initial part, tulad ng binigkas natin at ikinuwento natin na bago nagsimula, tinumulan sa flood control, kinundan ng ekonomiya, tumakbo sa Middle East at iba pa. Pagpapaalam na po muna ako at papalit sa atin si Bernard Tan, sa ating partner. Bernard, ha? Siya magpapatuloy nitong coverage na to. Antabayanan at may mga ulat pa, sina Jong Manlapas, sina Jojo Sikat, maaaring meron pa rin si Chono Yu. Si Chris Lucas, nasa labas ng Batasang Pambansa. Ganun din si Romel Madrigal. Pambibitaw, tuloy-tuloy po ang ating special coverage ng State of the Nation Address, ikalima ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, safe, focused, at sports lang. I'll see you tomorrow. Bye-bye!
3: Inihahatid ng DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV, ang pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Kasama sina Raul Virtudazo, Johnny Gomez, Ira Panganiban at Bernard Tan. Kasama rin ang mga tagapag-ulat ng himpilan, Chona Yu, Jojo Sikat, Jong Manlapas, Chris Lucas at Romel Madrigal. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Bawat anggulo hihimayin, bawat talumpati lilitisin, bayang nagtatanong, Pangulo ang tutugon. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Sa bayang napakikinggan sa DZRJ 810 AM, na panunood sa Sky Cable Channel 224 at TPP Boxes, is streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa dahil sa talakayan, bayan ang una!

0: Radio Bandido News Flash Report.
1: Babalikan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue ng flood control projects sa kanyang ikalimang State of the Nation address ngayong alas 4 ng hapon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, magbibigay ng update ang Pangulo sa investigasyon kaugnay sa nasabing kontrobersiya. Gayunman, tumanggi na si Gomez na idetalye ang laman sa ulat ng bayan ng Pangulo. Sabi ni Gomez, mas makabubuting hintayin na lamang ang sona ni Pangulong Marcos. Sinabi rin ng kalihim na karamihan sa mga ibibida ng Pangulo ay ang kanyang mga legasiya na tumanggi rin muna itong tukuyin kung ano-ano. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na siya mismo ang nagsulat ng kanyang kalumpati kahapon at nagkaroon pa ng final rehearsal kagabi. Matatandaan sa nakaraang sona, ibinunyag ni Pangulong Marcos ang anomalya sa flood control projects. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report. Radyo Bandido News Flash Report.
2: Sinabi ni Senator Robin Padilla na kaya ayaw niya tumalo sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil ayaw niyang ma-open o masaktan ng Pangulo. Itinuturing niya niyang kaibigan ng Pangulo at unfair naman kung makikita na halos lahat magpapalakpakan tapos siya ay hindi. At halos lahat ay magtatayuan tapos siya ay nananatiling nakaupo. Aniya, makikinig na lamang aniya si Padilla sa radio o TV para mapakinggan ang sona ng Pangulo. Hindi ana siya nagpaprotesta kundi ayaw lamang niya ma-open si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: Bakit sir?
4: May family affair kami.
3: Why do you think hindi yung importante sir yung sona?
4: Hindi naman, pwede naman makinig sa radio. Makinig na lang ako sa radio.
3: Mm-hmm. Hindi yan pagprotesta sir? Hindi naman.
4: Kasi mas ma-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakpak lahat, tapos ako'y hindi, mas ma-offend siya. Pagtatayo ang lahat, magbibigay ng standing ovation, sabay ako hindi. Ayokong gawin sa kanya yun. Kaibigan ko yun.
3: Sir, isa na lang.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report. Radyo Bandido News Flash Report.
5: Nagsasagawa na ng kanilang programa ang iba't ibang mga militanteng grupo sa bahagi ng Commonwealth Avenue malapit sa St. Peter's Church. Subalit bago pa man makaporma ang track na gagamitin yung tablado ay nagkaroon ng bahagyang komisyon ng questionin ng isa sa mga organizer ang metal barricade na wala umano sa kasunduan sa pagitan ng LGU at mga pulis. Galit na sinugod nito ang mga opisyal na nakatalaga sa area at maging si NCRPO Chief General Anthony Abirin ay nabulyawan ng nasabing organizer na iginigiit na hindi tumupad sa kasunduan ang mga pulis. Sinabi naman ng mga pulis na hindi sila naglagay ng nasabing metal barricade. Sa uli ay hindi na rin nagpumilit ang organizer at nagprograma na lamang kung saan sila naroroon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
6: Nako, magandang gabi po at ipagpapatuloy po natin ang ating special coverage dito po sa aming stasyon, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako po ang iyong lingkod, si Kakampi Bernard Tan. Kanina lamang natunghayan niyo ang aking partner na si Ira Banganiban. Natapos po ng 1 oras at 29 na minuto ang talumpati ng ating Pangulong Marcos. Ano po? At kumbaga, marami siyang nabanggit doon, pero yung unang bungad pa lamang niya ay hindi na niya nabalikan. Pero yung unang bungad niya po, hindi daw siya pangulo ng kanyang kamag-anak at hindi din daw siya pangulo ng kanyang mga kaibigan. Kaya sabi niya ay ang ombudsman daw po ay may mga kaso nang isasampa sa pinsan niya. Di ba? No? Ito ay sa halos isang taon mahigit, ano po, na lumipas, ano po, nang hanggang nabuwag na nga po ang ICI, di po ba? At ngayon, ito po ang kanyang ibinungad kanina pa lamang. Pero hanggang dun lang po yun, ano? Wala na po siyang masyado ng binalikan patungkol sa pananagutan, ano po. So kaabang-abang po kung ano magiging reaksyon ng pinsan niya, dating speaker, Martin Romualdez, di ba? At ang naging reaksyon naman, po, ng mga kapwa kongresista ni Speaker Martin, dating Speaker Martin Romualdez, eh, awkward, no? Parang kakaiba dahil nagpalakpakan po sila samantalang the same speaker po ng 19th Congress ang nung ito'y bumaba na po sa kanyang pwesto bilang speaker parabagang nabigyan pa ng parangal, ano? Po, ng 19th Congress, di ba? Na siya daw ang nakapag-reforma at marami raw nagawa dyan na sa kanila sa kongreso bilang

0: eh dapat daw eh pasensyahan na daw at managot ang dapat managot. Kaya malamang baka bukas makalawa may video po ang Speaker Martin. Yun ang kaabang-abang ano. At baka ulitin niya, how can I be the mastermind? Diba ano? Baka biglang ulitin yun, diba? Samantala, opo, para bagang alas 4 mahigit, no? Nagsimula po ito pong sona kanina, no? At syempre, kumbaga may mga...
1: Hello, Tolito.
0: Meron tayong mga, ano, mga reporters na nasa labas. Opo, at ating pong makakausap, ano po, ang ating mga reporters na nasa field, ano po, patungkol sa reaction, patungkol din dito sa naging sona ng Pangulo. Tulad nito, speaking of, si Kuya Jong Manlapas po, no, ay nasa linya natin. Ang kanyang report po ay, sabi ko na nga ba, patungkol po kay Congressman Martin Romualdez na tiniyak na susunod sa proseso. Aba, iba to ha? Ha? At hahayaan ang ebidensya ang magsalita. Aba, sige nga, pakinggan natin si Kuya Jong. Jong, pasok ka.
1: Magandang gabi, Kuyang Bernard. Ikiniit ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez na iginagalang niya ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit anay masakit ito para sa kanilang pamilya. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Romualdez na hindi siya kailanman humingi ng anumang pabor o espesyal na pagtrato. Anya ang mahalaga ay sundin ang tamang proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Binigyan din din ng mamabatas na nanindigan siyang wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa siyang patunayan ito sa tamang forum. Dagdag pa ni Romualdez na nanatili ang kanyang pagtitiwala na mananaig ang katotohanan sa umagitan ng legal na proseso. Naglabas ng pahayag si Romualdez matapos siya ang kauna-unahang binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona. Samantala, ito naman ang reaksyon ng ilang mambabatas doon sa pag-alis ng system loss suportado ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge sa singil sa kuryente ng mga consumer. Ayon kay Ridon, dapat agarang magpasa ang Kongreso ng batas na magbabawal sa mga distribution utility na ipasa sa mga mamimili ang gastos mula sa system losses. Anya, dapat mga kumpanya ng kuryente ang mananagot sa pag-aayos ng kanilang sistema at hindi ang mga kabahayan o negosyo. Nananawagan din siya sa Energy Regulatory Commission o ERC na repasuhin ang umiiral na mga patakaran at higpitan ang pananagutan ng mga distribution utility laban sa mga pagkawala ng kuryente dulot ng kababayaan, mahinang maintenance at illegal na koneksyon. Ayon kay Ridon, kung tuluyan aalisin ang system loss charge, 0.7413 kada kilowatts hour maaaring makatipid ng humigit kumulang na 148.26 pesos bawat buwan ng isang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatts hour ng kuryente. Binigyan din niya na reforma ito nang dapat magresulta sa tunay na pagbaba ng bayarin sa kuryente at hindi lamang sa pagpapalit ng pangalan o paglilipat ng naturang singil sa ibang bahagi ng electric bill. Yan ang mga reaksyon matapos ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos mula rito sa Kongreso. Jong Malapas para sa DJRJ Radio Manino TV. Kasama mong.
0: Oo, Kuya Jong, may tanong lang.
1: Yes, Kuya Mark.
0: Oo, di ba itong systems loss na to, bali nung nabanggit ni Pangulo na para bagang bakit daw tayo ang nagbabayad niyan, di ba?
1: Tama.
0: Oo. Medyo alam ba ng Pangulo na kamakailan lang ay naging controversial din yung billing mismo ng Meralco na may mga kasama doon na binabayaran para doon sa mga ano ba ito, senior citizen ba, may mga ganyan.
1: Oo, oo.
0: 'Di ba? Alam mo 'yan, 'di ba? May mga naikarga rin doon ng mga ganun eh.
1: Oh, kaya yung atin na, Kuya Bernard, isa lang ito sa dapat na alisin ng Pangulo doon sa sa napakaraming na nakapatong doon sa
0: yun nga.
1: Sa bill ng kuryente.
0: Mm-hmm. Pero yun lang ang nakita niya, yung system loss.
1: Sa dami. Sa dami, ito lang ang nakita niya.
0: Sa dami na nakapatong doon. Oo.
1: Totoo

0: meron pang mas malalaki pa. Kumpara sa system meron. Dos, eh, no? Nakapag once inalis mo, talagang totally, halos kalahati yung mababawas doon.
1: Tama, tama. At saka yun nga, yung mismong inamin naman din nila na yung mga ipinasok doon, eh parang kabahagi ng kanilang social responsibility, yung makukolekta, yun nga, ipinantutulong, no? Halimbawa, senior citizen o kung ano man. Ang problema, parang sa atin din kinuha, di ba? Parang system loss din ang mangyayari, no? Pag nagkataon.
0: Ang tanong ko dyan nga, Kuyang Bernard, ano pa bang ginagastos ng Meralco o ng mga electric company sa kanilang negosyo kung pinapatong na lahat sa atin?
1: Kaya nga, di ba dati naalalam si Pangulong Duterte, ang sabi eh, wala ba kayong puhunan? Kasi sa tayo po ang gumagastos ng mga balakin nilang gawin eh, di ba? At nga pala kanina yung unang report, no? Yung patungkol kay Speaker Martin. Kasi yan din nga ang binungad ko, dahil yan binungad naman ng pangulo.
0: Kaya nga
1: para bagang hindi daw siya pangulo ng kanyang mga kamag-anak, di siya pangulo ng kanyang mga kaibigan, pasensyahan daw at ano. Eh pero nagulat ako dito sa report mo, ha, dahil kung maalala mo, ilang buwan lang din lang nakalilipas, isang dating Speaker Martin Romualdez ang naglabas ng video na tila palaban.
0: Tama.
1: Diba? Oo. I will not go down alone. Yan na sinabi. Diba? Oh, so parang ngayon eh, parang medyo submissive, nakakapanibago.
0: Kaya nga.
1: Kasi ano, yung nangyong video, Kuya Jong, parang may halong pagbabanta eh, na para bagang marami ako nalalaman sa gobyernong ito, subukan nyo lang, dahil I will not go down alone. Parang ganun. Tapos hindi na nasundan yung kanyang video, hindi kagaya kay Saldico na napakaraming episode, yung kanya'y natigil na doon. Tapos wala na rin lang siyang mga statement pa na lumabas, di ba? Mga kasunod.
0: Pero karamihan doon sa mga nagsasalita na yung kanyang mga abogado, no? Kanyang mga defense lawyer. Pero ang madalas, kung ano yung sinasabi ni Speaker, dating Speaker Martin Romualdez ngayon, yung pa rin yung kanilang stand na umihingi ng due process, as ebidensya, dapat pagbatayan yung paghahanap ng pananagutan.
1: Pero parang ano, di ba, yung may mga nasa preliminary investigation yung kaso niya sa ombudsman.
0: Yun ang pagkakalam natin.
1: At meron ni Raffle, di ba, sa Sandigan Bayan. Kaya nga siya nabigyan ng tawag dito.
0: Nagkaroon siya ng hold departure order.
1: Hold departure order. Mm-hmm.
0: No? Kaya hindi siya na nakalabas.
1: Tama, tama.
0: Hindi siya nakalabas ng basa. Kahit sinabi niya na siya magpapagamot, hindi siya pinayagan ng korte.
1: Sabi ko nga kanina, nung nabanggit yan ng Pangulong Marcos, parang kailan lang, yung pong Kongreso, eh alam naman natin, solid na solid yan kay dating Speaker, di ba? Nung 19 Congress. Dahil lahat nga, walang mangyayari, kundi dahil kay Speaker eh. Pero ngayon parang, parang wala man lang nagtanggol sa kanya. Wala akong narinig na nagtanggol kay Speaker eh. Di ba? Napansin mo rin?
0: Tama ka dyan. Ha? Tama ka dyan, Kuya Bernard.
1: No, wala akong narinig na tumayo man lang. O di kaya, eh, kahit na noon pa man, no, naglabas ng video itong si dating Speaker, wala man lang din sumang-ayon. Ano? Na paano nga naman siya magiging mastermind? Parang ganun.
0: Kaya nga. Kasi parang ang takot niya yun, pag once na associate ka eh, di ba? Parang kasama ka dun sa...
1: Yun na nga.
0: Kaya kasama ka dun sa mga mali-malita na sinasabi.
1: Totoo. Para tuloy may nakakahawan sakit na yun, ang dating Speaker.
0: Kaya nga.
1: Di ba? Nakakalungkot lang, ano?
0: So, yan, no? Kuya Bernard, no? Nandito kami sa may Nograles sa hall kung saan dito nilagay yung mga... house media, samantalang nasa ibang nasa Mitra Hall naman yung ang Malacañang reporter, no? Ang problema ngayon dito sa amin pag may media ka dito sa loob, walang signal.
1: Wala nga, diba, jammer yun eh, diba?
0: Oo, walang signal, kaya mabuti na lamang dito sa pwesto ko meron ditong bawat lamesa, meron ditong mga naka-alat sa amin na mga landline, no, na binigay ng Kongreso.
1: Mabuti naman. Tsaka nga pala, kamusta naman ba yung mga kanina yung mga nagpo-protesta hanggang sa sila nakalapit?
0: Hindi ako sure, no, kanina nandun si Chris, siya yung nasa labas.
1: Chris Lucas,
0: siya yung sana matawagan natin para malaman natin yung pinaka-update ngayon doon.
1: Na kung lumagpas ba ng St. Peter o ano?
0: Pero pag pero kanina no pumunta ako rito, ang luwag eh. Napaka naninibago ko na dapat mga alas 10 ng umaga. Napakaraming tao na dapat noon, sarado na yung IBP Road o yung Batasan Road.
1: Hindi kaya Kuya Jong, may kinalaman yung kanina na nagulat din tayo, may sumabog daw diyan sa Medi OJ. Meron daw nakitang bomba naman doon sa Senado.
0: Yun nga.
1: Hindi kaya may kaugnayan yung kaya yung mga release eh, Kwan?
0: Actually, wala pa yun eh. No? Wala pa yung umaga pa lang. Mga bago mag-alas 12. Talagang sa traditionally, no? Ng mga nakasanayan natin na mga zona.
1: Na sa kalye yan.
0: Dapat punuan na eh. Diba? Marami na naglalakad sa Commonwealth. Hanggang sa marami nang actually may mga dapat may mga grupo na rin doon kahit sa IBP Road eh, yung mga pro administration, pero wala tayong nakita. Tuloy-tuloy yung biyahe ng ewang lang natin kanina nung pumasok tayo dito eh, kung dumami ba yung bilang ng mga railwayista kanina.
1: Ayan, at aabangan naman natin ang kontrasona bukas. Diyan sa Senado, di ba?
0: Oo.
1: Kaya nga walang
0: impulse. Saka yung mga reaksyon, di ba? Pagkatapos niyan, Kuya Bernier, pagdating ng 27, balik tayo sa impeachment.
1: Alas 10 na ng umaga.
0: Alas 10 na ng umaga.
1: Alas 3 ng hapon.
0: Oo, sabi ng Senado, maigpit sila, napapatupad na hanggang alas 3 lang ng hapon. Kasi nga, meron na silang session.
1: Kayo na nga.
0: Okay, ako si Jong Malapas para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat sa iyo, Jong Manlapas. Ayan, ano po, ang aming masipag ha, na mga correspondents. Ayan si Jong Manlapas, Kuya Jong, nandyan po sa Kongreso, ano po. At baka mamaya may makapasok pa si Kuya Jojo Sikat, no? O si Miss Choneyu, di ba? Depende kung nasaan po sila ngayon, ano? Pero tulad nga ng atin nabanggit, maging si Kuya Jong ay nagulat. Kasi inulat niya. Dahil kakaiba po yung nasaksihan natin video noon, ano, kung maaalala nyo, na mismong si speaker, dating Speaker Martin Romualdez ang nagsalita at nagbigay nga ng babala na unay kine-question niya na bakit naman ako magiging mastermind, di ba? How can I be the mastermind, di ba? Tapos eh, biglang bandang dulo ng kanyang mensahe ay nabanggit niya na ako ay maraming nalalaman ano dito sa gobyernong ito, no? And I will not go down alone. Yan ang kanya nabanggit, no? Tapos eh, humaba na po ang pagkahaba-haba ng mga iba't ibang mga investigasyon na binabanggit, pero hanggang ngayon yung iba ay nasa preliminary stage pa lamang. Bagamat may nauna nang naisampa dito sa Sandigan Bayan, ano? Kaya nga siya ay na ilagay sa lookout order, di ba? Lookout bulletin, ano? Kasi wala pa naman hold order na effect, no, sa kanya. Pero parang kailan lang eh nabanggit din niya, no? Ito lang mga ilang araw nabanggit kasi ng Bureau of Immigration na si tinangka niyang umalis ng bansa, di ba? Oh, ilang araw lang ito, di ba? Nung isang linggo lang ata yan, over the weekend. Tapos si Marie na tinanggihan ng kampo ni dating Speaker Martin, ano po. Pero pinanindigan eh. Pinanindigan po ng immigration na mayroon daw po sila talaga na record na nagtatangkang lumabas ng bansa. Itong si dating Speaker Martin, ano po. Ako naman eh, nagulat lang. Ewan ko po sa inyo, ha? Nagulat lang po tayo na bigla siyang lumambot, di ba? Samantala doon sa video niya ay palaban. Di po ba? Palaban na palaban ng dating speaker at binigyan din niya tayo ng pahapyaw. Ano po? Pahapyaw na tila nagtugma sila ng dating appropriations chairman na si Congressman Saldico na kung saan na sinabi niya, di ba, ni Speaker Martin, na ang Kongreso ay naatasan para ho magtilad ng budget, parang ganyan, ano. Pero pagdating daw sa implementation, di ba, nabanggit niya, ayan eh, bahagi daw ng ehekutibo. Maging nga daw po ang proposal, di ba, ang budget proposal ay nanggagaling sa executive. Kaya sabi niya, paano ako naging mastermind, di ba? Samantalang tatanggap muli tayo ng isa na naman pong report galing naman po kay Choneyu. Ito po ay patungkol sa impeachment trial naman ni VP Sara Duterte hindi tinalakay sa sona ng Pangulo. Aba, oo nga. Wala tayong narinig sa diyaat ang hindi sinabi. Abay, alamin natin ang report na to. Muli ako kasama ng Chona Yu. Pasok, Chona.
2: Bernard, tama ka dyan. Hindi talaga pinag-aksayahan ng oras ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtalakay kaugnay sa nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa halos isa at kalahating oras na talumpati ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address ngayong hapon, wala ni isang salita na binanggit ang Pangulo kaugnay sa impeachment trial. Hindi rin tinalakay ng Pangulo ang lagay ng politika sa bansa na medyo alam naman natin lahat na hindi nagkakasundo, lalo na yung majority at ang minority bloc. Sa halip, tinalakay ng Pangulo ang pagsasampa ng patong-patong na kaso ng Office of the Ombudsman o ang nalalapit na pagsasampa ng patong-patong na kaso ng Office of the Ombudsman laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay may kaugnayan naman sa anomalya sa flood control projects. Tinutukan din ng Pangulo ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon at kung ano pa ang mga gagawin sa natitirang 2 taong panunungkulan sa palasyo ng Malacañang. Ako si Chona.
1: Ayan,
2: ako, sa
1: Chona. Patanong naman ng konti. Napansin ko rin, hindi rin niya nabanggit ano, naging posisyon ng Amerika patungkol sa ICC.
2: Isa pa yan, hindi rin niya nabanggit yun, ni Pangulong Marcos dahil kung matatandaan mo, kung hindi ako nagkakamali, 2019 nang kumalas, kung hindi ako nagkakamali sa year ha, kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court. Wala rin pagbanggit ang Pangulo sa kalagayan o sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinakaharap sa International Criminal Court. Ito may kaugnayan sa Crimes Against Humanity, bunsod ng padugong anti-drug war campaign.
1: Mm-hmm. Kasi parang kwan nung bago nagpunta rito si U.S. State Secretary Marco Rubio, dahil di ba sumali siya rito sa ASEAN Summit, bali nabanggit niya na i-dismantle yung ICC brick by brick at hinihikayat lahat ng kaalyado ng bansang Amerika ay sumuporta sa nais nilang gawin, di ba? Ngayon, ang nakakaano lang dito, parang naglabas din ata si Jose Claire Castro ng pahayag na politely turned down daw yan. Totoo ba yan? Politely turned down ng palasyo ng Malacañang?
2: Ang sinabi dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, yun ay pag-aaralan. Pero ang sabi, malinaw na kumalas na kasi ang Pilipinas sa ICC. So ayaw niya na mag-elaborate patungkol dyan kung susuportahan yung panawagan ng Amerika na i-dismantle na itong ICC.
1: Kasi kumbaga parang ang banggit kasi ni noong pa ni Donald Trump, di ba gumawa nga siya ng ika nga para bagang statement na yung mga bansa na kaalyado na hindi aayon sa kanilang pulisiya patungkol sa ICC ay madadamay, di ba? Mabibigyan din ng sanction, yun ang kanyang banggit noon.
2: Oo, kasi meron siyang malawakang kampanya, puspusan yung pangangampanya ni US President Donald Trump. Tama. Patungkol dyan sa ICC.
1: Yun ang, at yung pa nga nabanggit mo kanina, na hindi nakwento ng Pangulo yun sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo, may tawag yan sa Tagalog eh. Patay
2: Deadma.
1: Malaysia.
2: Deadma. Deadma.
1: Patay Malaysia, Deadma. Parang hindi nangyari. Parang ganun lang.
2: Wapakels.
1: Wapakels.
2: Ayan, oo. Ayan ang atake ni Pangulong Marcos, Deadma. Wapakels sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ni isang segundo, wala siyang pinanggit.
1: Wala nga nabanggit. Tama, oo. Ayan.
2: Oo. So yan, yung naging talumpati ni, hindi na namin nabilang kung ilang palakpak at ilang standing ovation ang ginawa kay Pangulong Marcos dahil mas nakatutok kami sa laman.
1: Taka lang ako, Chona, nung binanggit niya yung tatanggalin ng systems laws, lakas ng palakpak ng mga mambabatas. Teka, ba't di nila naisip tanggalin yun? Di ba sila rin ang pwedeng magtanggal? Di ba? Sila rin ang pwedeng magtanggal yan eh. So sila mismo hindi nila naisip na isa man lang sa kanila, 300 mahigit yan, wala man lang nag-swish yun ng panukalang batas na tanggalin na kaya yung kanyang system flaws na yan. Kailangan manggaling pa kay Pangulo. Tapos ngayon, nagpalakpakan na matutunog. Diba?
2: Ang tanong kasi dyan, kasamang Bernard, kung may political will ba talaga ngayon, lalo na na ang Pangulo na ang nagsalita. May mga nag-attempt na yan. Nung nag-cover pa ako ng House of Representatives, may mga nag-attempt na i-amend yung Kitira Law. Pero... alam naman natin ang usapan. Pagka-negosyo ang pinag-usapan at malalaking negosyante.
1: Kaninong interes ang tatamaan yan? Mukhang malabo yan. Tama, so masarap lang pakinggan kanina. Pero may kasabihan nga tayo, pinangakuan ka na nga, umaasa ka pantuto pa rin.
2: Totoo, totoo. Eh alam mo naman, pagka gumalaw ang pera at nagsalita ang pera,
1: ayan na nga.
2: Taong bayan ang kawawa, lalo na ang mga panihirap.
1: Talagang ganyan.
2: Eh tingnan natin, malay nga naman natin kung susundin ng ating mga
1: at
2: mapapataas.
1: At saka nga pala, Chona, yung speech ng Pangulo kanina, siya daw mismo sumulat?
2: Yes, yun ang sinasabi ni Palace Press Officer Claire Castro. Siya mismo ang sumusulat at sabi mismo ni Pangulong Marcos, kasi tinatanong namin yan, "Sir, ano, are you done? Are you finished with your speech?" Sabi niya, alam mo, even before, ilang oras or ilang minutes bago ang SONA, nababago pa yan. And true enough, Bernard, ha? Dahil meron kaming copy, ng advance copy ng kanyang speech ni Pangulong Marcos. Alam mo, chinecheck namin upon delivery. Wala doon sa kanyang original script. Nag-adlib siya. Una, yung kay dating House Speaker Martin Romualdez, wala yan sa script niya. Pangalawa, yung systems loss, wala rin yan sa script ni Pangulong Marcos. Pero pinanggit niya at doon nagkaroon ng standing ovation ang ating mga kasamahan dito sa House of Representatives.
1: Ayun pala.
2: Oo. May mga ad-lib siya sa original na speech niya.
1: Doon sa original speech niya.
2: Kung ano pa yung mga malalaki na sinabi niya, yun ang wala sa original na speech niya. Nag-ad-lib siya doon.
1: Yung paghihikayat niya, bandang huli, ng pagkakaisa, na magkakaiba man daw ang ating pananaw o kulay sa politika, pero iisa daw ang ating layunin, napaayos ang ating bayan, mga ganyan. Nasa script niya.
2: Nasa script yun, nasa script yun. At makatindig ba na hibo yung paindim ni Pangulong Marcos, eh, medyo nakaluluha-luha. Alam mong madamdamin, galing sa puso yung kanyang talumpati.
1: Yun lang, tama. Naalala ko tuloy, nabanggit din pala niya ha, yung patungkol dun sa violence ng Tacloban High School, di ba? Nakiramay siya at doon sa mga nabiktima nun, ano?
2: Saludo siya sa mga magulang ng tatlong bata na nasa week sa shooting incident sa San Jose National High School. Dahil sabi nga ni Pangulong Marcos, maganda ang pagpapalaki ng mga magulang sa mga bata at naituro yung bravery, yung katapangan na ginawa ng tatlong bata para isakripisyo ang higit
1: kanila mga sarili.
2: So, ayun, saludo doon si Pangulong Marcos at nagpaabot ng kanyang taus-puso at team na pakikiramay sa pamilyang naulila ng tatlong batang estudyante sa Tacloban.
1: Naalala ko lang, siya ba ay nagpunta ron?
2: Hindi.
1: Ayun lang.
2: Oo, pero pinadala niya doon si Education Secretary Sani Angara, DSWD Secretary Rex Gatchalian, at lahat ng klase ng ayuda ay pinasiguro ni Pangulong Marcos na may bibigay niya. At on top of that, ay nagbigay din si Pangulong Marcos ng tig 100,000 pesos doon sa tatlong pamilya ng nasawi. Pati yung mga sugatan ay meron din siyang ibinigay na financial assistance.
1: Ayun naman pala. Okay.
2: So yan yung mga kaganapan mula dito sa Batasang Complex sa Quezon City. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagkatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat sa iyo, Chona Yu. Ayan, na nagre-report din live dyan po sa Batasan. O, kita nyo na. Sabi ko na nga ba eh. Diba? Nag-adlib pala. Kita nyo na lang, nag-adlib pala ang ating Pangulo. At kumbaga, hindi din siya nasunod dun sa kanyang kodigo. Dun sa ginawa niyang script. Apo. At yan nga, yung sinasabi natin na yung kanyang mga inadlib ay ikinagulat din ano, nung may mga hawak ng kopya. At isa na rin dun yung sa Ipiralo. Ang tanong nga talaga, medyo mahirap talaga yung matupad. Ewan lang natin. Ano? Dahil ang interest po ng mga electric company patungkol dyan ay medyo mabigat din So tingnan natin sa 2 taon na nalalabi, ano? Halos 2 na lang, halos wala pa, no? Halos kulang 2 taon na lang ang ating Pangulong Marcos sa kanyang termino. Ang tanong ay kung ito po ba ay may political will, tama si Chone Yu, na kanyang isulong, di ba? Para talagang baka yan ang legacy ang pwede niyang iwan, di ba? Kung sakasakali, di ba? Oh, kung sakali, di ba? Dahil malaking ginhawa yan para sa ating mga ordinaryong mamamayan, ano? Na nagbabayad na mataas na kuryente. Eh, pero sabi nga, hindi lang po yung ipira, hindi lang po yung tinatawag na system loss ang mga naidagdag dyan. Kung hawak nyo po ang inyong mga bill sa Meralco, ay nako, di ba? Parang kailan lang, parang ilang linggo lang ang nakalilipas, ang dami nag-face sa Facebook na ating mga kababayan, ano? Sa mga na-discover nila na mga, ano ba? Eh, kumbaga, para bagang merong sapat na halaga para bayarin, nakasama doon yung halimbawa yung benepisyo para sa senior citizen o meron pa kung saan, ano po, para bagang doon nga nagreklamo ang ating mga kababayan na bakit ganun, no? Bakit pati yun eh, sa atin sinacharge, di ba? Kabahagi ba yan ng bill ng kuryente? Dahil syempre, bilang mga mamamayan na gumagamit ng kuryente, ang tinitingnan natin doon eh, yung reading mula sa metro, di ba? At nakalagay doon sa metro kung paano, magkano ang inyong kinonsumo, gaano kalakas o kahina ang paggamit ng kuryente, at yan, ang babayaran mo, no? Pagbabatayan ng pagbabayaran mo. Eh kung ang Pangulo ay nakita po yung system loss sa tinagal-tagal, ha? After 5, ikalimansawan na niya, tsaka niya nakita itong system loss na ito, eh noon pa pala, di ba? Sabi nga ni Chone Yu, kasama ni Chone Yu, eh noon pa, nagko-cover pa lang siya dyan sa Kongreso, eh marami na raw mga sumubok sana, no? Na ito ay ma-address, pero wa effect, hindi yun nangyari. Pero binanggit pa rin ng Pangulo, bali nyo naman, maybe this time, di ba? Akala ko nga, di ba? Maybe this time, di ba? No? Akala ko nga, sisimula ng Pangulo kanina, yung kanyang sona ng I did my best. di ba? But my best is wasn't good enough. Di ba? Ano ba? Kala ko dun sisimulan eh. Pero hindi eh. Wala ko naman pag-amin. Ano? Nagulat lang din ako dun sa mga inulat na mga benepisyo, di ba? Kanya, pati sa land reform, no? Yung mga binigyan ng lupa, mga ganyan. Nabanggit pa nga niya na para daw po kay Secretary Conrado Estrella III ay huwag kang magmadaling umalis o mag-resign o umalis, ano? Dahil marami ka pa kanyang ipamamahaging lupa, mga ganun ang kanyang banggit, ano po. At nabanggit naman din niya yung BARM, ano, na nagkaroon daw ng eleksyon, ng parliamentary election, at ito yung sa kanyang ilalim ng kanyang administrasyon. Pero parang wala naman din nabanggit, ano, ang Pangulong Marcos na konti na lang ang kanyang natitirang panahon, no, ng kanyang panunungkulan. Wala siyang nabanggit na gano'n, ano. Kaya tayo ay nakapag-isip din, dahil kung tutuusin, pag ganyang nasa malapit-lapit ka na sa finish line, ang mga binabanggit mo ng mga alimbawa eh, nais mong gawin ay realistiko na, na kayang abutin eh, di ba? Kumbaga, wala siyang pagpapahiwatig na konti na lang ang panahon natin, kaya dapat tayong magmadali, kaya tigilan nyo na yung impeachment hearing. Hindi nga nabanggit eh, di ba? Ayon kay kasaman Chone Yu, di ba ba? Sa totoo lamang, dahil nauubos din, ano? Ang oras kasi ng Kongreso. Dahil kung tutuusin, kung titignan natin, ha? Kumbaga, ang pagbabatayan po ay yung mga priority bills na naipasa po, di ba? Eh kung titingnan po natin, eh dalawa lamang ang naipasa sa loob ng taon, ano, sa ng 20th Congress, 2 out of 53, o saan ka nakakita, di ba? 53 yung halimbawa priority bills ng Pangulo. O eh, lahat naman ng batas na nais niyang ipamadali para po eh, maging maayos, no? Ang kanyang pamamahala, dahil siyempre lahat ay naaayon sa batas eh, no? Kaya nga halimbawa, kung may batas ng umiiral patungkol dyan, eh maaaring pagtibayin at amyendahan, di po ba? Kung ngayon, kung wala pa, ayan ang kanyang ipopropose, no? Na nais niya magkaroon ng batas para ho, ang lagi pong kadahilanan ay para sa maayos din na serbisyo na maibibigay sa taong bayan. Tama? O, eh, parang lumalabas dito, sabi ko nga, isa lang ang katawan ng tao, pag tayo po ay abala sa mga ginagawa, tulad po nung impeachment, ano, yung procedure na yon, nauubos po talaga yung oras sa mga bagay na dapat nilang pagtuunan ng pansin. At yun nga po ay ang magpasa ng batas, no? Dahil kagaya nito, 53 Marcos Priority Bills enacted. Ha? Eh 53 out, kumbaga 2 out of 53 lamang. Ang layo po ng diferensya nito. Para tuloy itong naalala ko noon, nung sumalang po sa Kongresya, sa Senado yun, ano? Senate Inquiry, itong si DPWH Secretary Vince Dizon, no? Kung maalala nyo. Aba, eh, ang tanong, eh, meron pong nakaplano na ilan libong classroom ang gagawin, di ba? Pero ang lumabas, eh, ilan lang ba? Wala pa atang 10, parang ganon. Na siya mismo hindi makapaniwala, eh. Totoo ba ito, sabi niya? Di ba? Na nag-i-hearing, bago-bago pa lang siyang cabinet secretary noon, di ba? Hindi siya makapaniwala dahil, siyempre, pag nag-propose ng budget, halimbawa, ang departamento, kagaya ng DPWH, ano po, eh, yung katumbas ng halaga na yan, eh, kung ilang, alba, classroom, ilang classroom ang magagawa sa ganong halaga na nais nilang tuparin, ano po. Pero ang kagulat-gulat dun ay ilan lang yung nagawa, ang layo ng diferensya dun sa hiningin budget at doon pa lang ay kitang-kita ang malaking pagkukulang, di po ba? Siyempre, lahat ng bagay na yung kagaya ng classroom, magkaka-shortage yan, di ba? Kukulangin ka naturalmente. Pagka ganun, makikita po yung kakulangan nga ng administrasyon o nung kanyang pinalitan, malamang, no? Ni Secretary Vince Dizon na si dating Secretary Manny Bonoan, ano? Na ngayon ay state witness na, di ba? Sa ito, dito ba, kasama po dito sa flood control anomalies, no? At tsaka kanina, parang may report yung kasama namin na isa na si, ano ba ito? Ang sabi po, eh, ibabalik daw ng Pangulo yung, iuulat yung investigasyon patungkol dito sa flood control anomalies. Bagamat binanggit niya ang dating speaker at may mga kaso nang isasampakan niya mula sa ombudsman, hindi niliwanag ng Pangulo na dapat ipagpatuloy, no? Alimbawa ng Blue Ribbon Committee ng Senado o yun nga, yung ICI na bakit niya ito binuwag nung Marso pa lamang, di ba? Parang nabuwag po ang ICI matapos nila matanggap yung kanilang pondo, eh, di ba? Kung maalala niyo dati, ilang buwan na pong hindi umaabot sa kanila yung pondo nila, pero nung dumating yung pondo nila, doon pa sila binuwag. Paano nangyari yon? Di po ba? Parang teka lang. At isa-isa na rin pong nagbitiwa, no? Ang mga naatasan para humawak at mag-imbestiga dyan sa ICI na yan. Ano po? Infrastructure, commission, ano ba ito? Committee, no? Infrastructure Committee on Independent Commission on Infrastructure. Sorry, ah. Yun po yun, ICI. Ngayon, siya ang nagtatag noon, ang Pangulo, matapos yan sabihin ng isang taon, namahiya naman kayo. Diba? Yun po yung punchline niya noon, na hindi na makakalimutan, eh, no? Parang dati, nagbitiw din ang salita niya si President Noynoy Aquino na kayo ang boss ko, di po ba? May mga ganon, ano? So dito, tatatak na sa Pangulong Marcos yan, yung mahiya naman kayo. Tapos ngayon, ito nga, ang hindi niya na ipaliwanag na kung tuloy-tuloy sana yung paghahabol ng pananagutan, dahil alam mo, siya din na nagsabing hindi pa tapos eh, di ba? Ang tanong ay, ba't niya binuwag o pinahinto yung ICI? Di ba? Yan ang tanong. Tapos yung kredibilidad ng mga nailagay niya dyan, isa-isa pong nagbitiw, di ba? Isa-isa pong nagbitiw sa pangunguna ni Mayor Magalong at nagkaroon pa na nga ng kontrobersiya, di ba? Kaya doon natin makikita may mga pagkakataon din no na ang ICI ay hindi umaabot ng Ilocos, di ba? Sa bahagi ng Ilocos Norte. Di po ba? Lahat napunta na lang doon sa Bulacan eh. Di po ba? Lahat doon napunta. Kaya marami siguro pa na parabagang nabitin sa pahayag ng Pangulo. Siyempre tayo po, lahat naman ay alam natin yung nagaganap sa ating bayan. Kagaya nabanggit ni Kasaman Chona yun, ni isang bagay patungkol sa impeachment, walang nabanggit. Dead ma lang, O di kaya, wakpakels nga. Pero ang tanong, dahil siguro malamang na baka mabalik din sa kanya kung sakaling banggitin niya ang alin. Aba, siyempre, mababanggit na siya mismo na itutol. Siya ay tutol sa impeachment. At sabi niya, wala naman matutulungan yan. Walang makikinabang ni isa man lang Pilipino patungkol dyan. At mauubos lang kanya ang oras ng ating Kongreso at ng ating Senado. Kaya siguro, hindi na niya nabanggit. Ang tawag ngay patay Malaysia, kasi nga, babalik sa kanya yan. Di ba ba? Pagaya nung natanong ko nga kay Ms. Chonayu, yung patungkol sa ICC, kasi maliwanag po yun na ang Amerika naglabas ng pulisiya patungkol sa ICC. Nung unang pahayag po ni Jose Claire Castro, ay hindi na daw tayo sakop. Hindi daw tayo sakop. Talaga lang, ha? Anong huli, binawi niya, di ba? Binawi. At sinabing, nako, pag-aaralan daw ng administrasyon yung palisiya na ito. Pero over the weekend, ang aking nakita po ay politely decline. Yun daw po eh. Para bagang ang ating lumalabas na ang ating bansa, na the Philippines has turned down the United States call for allied countries to abandon support for the International Criminal Court. Pag nagkataon, ibang paninindigan yan. Diba? Dahil ang pulisiya po ng Amerika, pag nagka-call to action siya, sa lahat ng bagay, lalo na kung ikaw ay kaalyado, allied state ka, wala kang choice. Diba? Wala kang choice, diba? What the U.S. want, the U.S. gets. Diba? Kaya ako'y nagulat lang na politely, nagawa na sabihin sa Amerika na pagpasensyahan mo na Brad, hindi kami susunod dyan. Talaga lang, ha? Diba? Kasi kung maaalala nyo, nung parabagang isang taon pa ata, naglabas na ng mga strong statement etong si President Donald Trump ng Amerika, at gumawa pa nga siya ng tinatawag nating parang executive order yata yan na yan nga ang kanyang nais mangyari patungkol sa kanyang mga allied countries na sumusuporta sa Amerika na hindi din dapat nakikipag-cooperate. Kasi nga parabagang ang sabi niya doon, pagka daw sumuway ang isang allied state, ang repercussion daw po niyan ay mabigat. Yung daw pong kaparehas na sanksyon na ipinapataw sa ICC ay ipapataw dun sa allied country niya. Diba? Kaya nga nung nagsalita itong si Marco Rubio, na si si Marco Rubio na nagpunta rito sa ating bansa last week ay nagsabi siya, diba? Nung Lunes, nung isang linggo, Secretary of State Marco Rubio na nagsabi na they will dismantle nga ICC brick by brick. Sabi pa nga, hinalintulad pa nga niya sa isang digmaan eh. Napapasok daw ang Amerika sa isang digmaan, pero ito daw po ay hindi labanan ng mga missile o ng kung anumang armas, no? Kundi ito ay, sabi niya, ay patungkol sa isang sumasakop ng soberenya ng ibang bansa. At yan daw po ay ang International Criminal Court. Ayan. At saka parang nabanggit din niya na sila nga hindi nga member, pero sila ay pinanghihimasukan. At siguro palagay ko, hindi naman po, baka nagpapatay Malaysia rin ng Amerika sa sitwasyon ano, ng Tatay Digong, na alam naman natin na siya ay nasa Hague, di po ba? Sabi ko nga, ilang araw lang po ba noon na siya ay dinala rin doon sa Hague, March 11 ano, ng 2025. Nagpunta ata dito si Secretary Pete Hegseth, no, na Defense Secretary ng US, ilang araw lamang nung matapos ilipad ang Tatay Digong doon sa The Hague, di ba? Parang 2-3 days lamang ano nung dumating dito si Pete Hegseth. Kaya parang imposibleng hindi po alam 'yan ng administrasyon ni Donald Trump. Lalo na si Donald Trump ano, dahil siya ay minsan naging bilib ano sa ating Pangulong Duterte at nais nga niyang ika'y pinapurihan yung war on drugs ng Pangulong Duterte at nais nga niyang gayahin sa Amerika dahil malala rin po ang droga diyan sa Amerika eh, 'di ba? Kaya nga ang sabi, you're doing a good job, 'di ba? Nabanggit niya kay Pangulong Duterte noon ano, at giliw na giliw siya kay Pangulong Duterte, 'di ba? Eh ngayon na nandoon siya, no? Ngayon eh kumbaga ikalawang termino ni President Trump, pero parang tengang kawali siya o patay mali siya sa sitwasyon ng dating Pangulong Duterte. Pero hindi maiiwasan na ito ay magkakaroon ng tinatawag nating ikokomprontan niya itong issue na to dahil sila po ang naglabas ng ganung palisiya, 'di ba, na binabanggit sa mga allied countries na huwag suportahan ng ICC, 'no? Yung Venezuela nga po, 'di ba, nag-withdraw na, ha? Parang last week, 'no? Dahil dun sa binanggit ni Donald Trump, sinigundahan po nitong US State Secretary Marco Rubio. Ilang araw lang ang lumipas bago pa nagpunta rito si Secretary Marco Rubio, nag-anunsyo ang Venezuela na sila ay kumakalas na sa ICC. Di ba? Nag-withdraw sa ICC. So, inaasahan po yung mga allied countries o allied state na tumalima. Kasi yan nga po, ang sinasabi natin na yung lapad ano, ng impluensya ng Amerika, hindi maiiwasan po talaga. Kaya pag siya po ang nagsabi sa kanyang mga allied, hindi ko lang po talaga maintindihan yung pong nirelease na statement over the weekend na ang posisyon daw po ng palasyo ay politely declining, di ba? Para bagang pagpaumanhin mo na, ipagpatawad mo. Ipagpatawad mo, parang ganun ang dating, no? Hindi kami mag-withdraw sa ICC, parang ganun, di ba? Eh, katakataka yan dahil siyempre ang reputasyon naman ng Amerika, no? Yung kanilang integridad, ipaglalaban naman nila yon, di ba? Dahil umpisa pa lang, eh, kung titingnan natin, kung ikaw ay allied country, kung papayagan kang, sige nga, huwag ka nangang sumunod, pwede. Pwedeng huwag kang sumunod, parang ganun, ano? Oh, kasi meron kami siyam na EDCA site sa inyo at meron ng nahihinog, no? Na paksilika pagdating ng November, exempted ka na. Pwede ka makipag-ugnayan o makipag-cooperate sa ICC. Aba, iaangal po yung ibang allied countries. Di ba? Aangal po. Kaya nga dati, kung maaalala nyo, hirap na hirap po ang Amerika na malagay sa isang spot, no? Kung saan sila'y nagpapataw ng taripa, di ba? Iba-iba, no? 12%, 20%, mga ganun, ano? Pero umaapila po yung mga bansa, no? Tawag lang sa telepono. Ang Pangulong Marcos, nagpunta pa rin, eh. Diba, sa Amerika, para lang umapila. Dahil pinapataw sa atin 20%. Di po ba? O eh, dahil nga siya nag-effort at nagpunta ron, na lumambot ang puso ni Donald Trump, binigyan siya ng 1% discount. Di ba? Ang masaklap nun sa atin, abay 0% tariff ang Amerika. Di ba? Kung di ba naman tayo luging-lugi ron, eh, ewan ko na. Di po ba? Kaya yan po ang pagkaka, yan po ang disparity, no? Yung hindi pagkakaparehas. So itong mga itong pong ginawang palisiya ng Amerika, eh hindi nila pwede ipagkibit-balikat kung malalaman ng ibang mga allied countries na ang Pilipinas ay respectfully, politely declined. Diba? Kasi pag nagkaganon, eh ba, eh mapapahiya sila ang Amerika, di po ba? Eh sa palagay ko, eh, hindi nga po na nabanggit, ano? Kung maalala nyo, nung nandito si US State Secretary Marco Rubio, nung siya ay nakipag parabagang ambush interview ng media, international media po yun, ano? Kabahagi lang, ng konti lang yung natanong patungkol sa ICC, pero kung international media nga yung nagtatanong, hindi no nabanggit yung kaugnayan ng Pilipinas. Sayang, no? Yun pa ipagkakataon. Diba? Kasi kumbaga, mapuput to the spot mo si Marco Rubio nung panahon na yan, kung tinanong, ano, na kung ang US ba ay still, ganun pa rin po ba ang posisyon ninyo patungkol sa ICC? Ano ba ang masasaksihan namin pag sinabi niyong i-dismantle niyo yan ng brick by brick? Papaano niyo ba gagawin? Diba? Kasi pag sa literal na translation sa Tagalog yan, pag sinabing i-dismantle ay gigibain, no? Didistrongkahin. Diba? At pag sinabing brick by brick, aba, eh, kumbaga, kada hollow block, isa-isa, tatanggalin, ano? Tatanggalin, isa-isa. So, papaano nila gagawin yan, diba? Oh, eh, ang buong mundo ay nakatanaw, no? Pinanonood sila kung paano gagawin. Kasi, kung maalala nyo, Amerika, pag nagbitaw ng salita, kagaya nung una pong nagbigay ng sanction sa mga hukom ng ICC, aba, iramdam nila lahat. Pati kamag-anak nila, pati mga anak nila. Yung mga visa, malamang iba'y nag-aaral siguro sa Amerika, no? Kinansel ang mga visa. Di ba? So, diniport, no? Diniport, kinansel ang visa. At ang matindi, yung mismong mga credit card nila, ramdam nila na hindi na gumagana. Diba? O sea, kumbaga, nagkaroon po ng tinatawag na financial sanction. Di po ba? O, at ano yan, ha? Kung halimbawa, kung ikaw ay judge ng ICC, at halimbawa may ikaw ay may ari-arian sa Amerika, no? Dahil di naman bawal sa kanila na mag-ari ka doon, tulad ng mga napapaghinala ang ari-arian ng dating Speaker Martin at ng iba pang kongresista, ha? Pati yata ang director ng NBI, eh, di ba? Meron di umano, ha? Na property sa US, di ba? Hindi kasi bawal doon yun, ano? Ang tanong, eh, Kwan, pag ikaw ay nakapag-cooperate sa ICC, at ikaw ay may ari-arian sa kanila sa Amerika, pati yan ay masasanksyon. Okay, ipararamdam talaga nila sa iyo, ipararamdam ng Amerika, na pagka sila ay naglabas ng ganitong pahayag, aba, wag mong babaliwalain. At ito ay ipararamdam talaga. Okay, bibigyan nila ng ehemplo, no? Yung pong mga ibang bansa, ito ang mangyayari sa inyo pag hindi kayo sumunod, parang ganon. Di ba ba? Okay, binigyan na ng sample ni Donald Trump yung po mga hukom, no, ng ICC. At over the weekend din pala, ha, yung pong prosecutor ng ICC, yan doon po kanilang lead prosecutor, eh, no, na si Amir Khan, ano po. Aba, alam niyo po bang siya ay pinagbotohan ng mga si Karim Khan pala, hindi Amir Khan. Amir Khan, boksingero pala yon. Karim Khan, ano po. So, yung chief prosecutor Karim Khan ay tinanggal sa kanyang trabaho, no, dahil nga po meron pong usapin patungkol sa sexual misconduct, no? Ng isang mas batang lawyer na nagtatrabaho diyan sa ICC. So may sexual assault, no? Na nausapin, ano po. At pinagbotohan daw ito ng mga member state na tanggalin, no? Ayan po, no? Kaya lang naman natin 'to nababanggit kasi hindi nabanggit ng pangulo doon sa sona niya, no? Mahalaga po kasi 'yan, hindi ho 'yan maliit na bagay, ha? Kasi nga kaya nga natin nabanggit 'yan dahil ang Pangulong Duterte ay nandun, di ba? Nakatakda pa lang na magkaroon ng pagdinig patungkol sa mga kasong isinampa sa kanya. Si Senator Bato de la Rosa ay hindi ho lumalabas dahil nga po doon sa warrant of arrest, no? Na kinikilala ng administrasyon na ito. Yung palang pagkikilala mo ng warrant of arrest ng ICC, senyales na ng kooperasyon. Tama ba? Maliwanag naman ang sinabi ng aming kasamahan dito na si Chona Yu, di ba? Sabi niya kanina, oh, nag-withdraw tayo ng 2019, effective. Di po ba? O, dahil 2018 tayo naghain ng withdrawal sa ICC. One year po yun, di po ba? O, kaya lang, yun nga po ang kaibahan kasi para ipag-giitan halimbawa ng ICC yung kanilang karapatan sa atin kahit tayo ay nag-withdraw na, kung may pending investigation nung ikaw ay nag-withdraw, ha, ay hindi mo pwedeng sabihin hindi magpapatuloy. Wala naman pong pending investigation. Di ba? Wala po. Nasa preliminary examination pa lang tayo. Wala pa sa korte talaga. Di ba? Tapos eto pa, may pagkakataon pa sana sila nung kung tayo ay naghain na ng withdrawal noong 2018. Di ba? May one year timeline, ano? One year timeline para po, grace period, ano? Para po formal tayo mag-withdraw. Yung one year na timeline na yun na grace period, kung halimbawa nagsisimula sila ng preliminary examination, dapat nagdali-dali sila, no? Na mag-conduct na ng preliminary examination investigation. Kumbaga, pinuntahan na nila yung one-year grace period na yon kasi ayon sa kanilang Rome statute, meron silang ganoon na pwede nilang gawin. No? Na lalo na kung na-prove nila na yung estado ay wala pong kakayanan, unwilling and unable na mag-imbestiga o di kaya ay maghabla. Di ba? Yan po magiging dahilan nila. Kasi ang bawat pagkilos nila, kahit member country, ano, kailangan may pagpapaalam, kailangan may pagpayag nung bansa. Hindi ko mo kay member, sapilitan silang papasok dito at mag-iimbestiga, o sapilitan na ipahuhuli ka, ganyan, ano. Hindi huubra yan. Di ba? Kasi meron tayong umiiral na ating mga hukuman, ano, ang kanila ay complementarity lamang, di po ba? Unless makita nila na walang ginagawang aksyon ng hukuman natin patungkol dito sa mga reklamo, unwilling and unable to prosecute, doon sila papasok pero magpapaalam pa sa estado. Di ba? O tayo nasa isang sitwasyon na formally withdrawn. So wala talaga silang jurisdiction sa atin, either any way, shape or form. Wala talaga. Kaya nga nabanggit yan ng Pangulong Marcos noon, na hindi talaga tayo makikipag-cooperate for the end time. Ba't naman natin gagawin kanya yan? Tayo ilalabag kanya sa ating soberenya. Maliwanag di po ba? O kaya paano natin mapapaniwalaan na matatanggal na yung ipiralo? di ba ano? Ika nga ni Ate Chona Yu, na? Ni Ma'am Chona Yu. Kailangan, kung may political will ka, no? Bakit hindi niya na ipairal yung kanyang political will doon sa sinabi niyang we will never, ever say goodbye and we will never, ever cooperate with the ICC in any way, shape or form. Pinadalam pa niya ng sulat ang ating pangalawang pangulo. Ha? Na nagsasaad nun. Na hindi. Kasi nililino ng pangalawang pangulo. Ano pa talaga ang posisyon ng bansa natin? Di ba? Kasi pirmi pong nagsasalita dati ang Pangulong Duterte, ang Tatay Digong, no, sa kanyang programa noon, eh parang lagi pong merong babala patungkol sa ICC, no? In other words, kung ayaw mong madala ka ron, tumahimik ka. Parang ganyan. Eh, kumbaga, iniisip naman po ng ating Pangulong Duterte, no? Maging po ang ating pangalawang pangulo, tayo ay nasa demokrasya, meron tayong kalayaan ng pamamahayag, kalayaan na magsalita, di po ba? Freedom of speech, di ba? And expression. O eh, ano naman ang masama kung sinasabi ng Tatay Digong dati na hindi dapat kinuha yung pera ng PhilHealth, di ba? Ano ito, savings lang, di ba? Parang kanina lang, sinabi ng Pangulong Marcos eh, may mga zero billing daw sa dahil sa PhilHealth. Ha? At meron daw mga naging benepisyo na natulungan, marami daw natin mga kababayan. Eh, ba't marami nagreklamo? Ha? Marami yung nagreklamo eh, na patungkol po sa kanilang hospitalization. Apo, sa mabagal na reimbursement, o di kaya ay pagtugon, o may mga tinatawag na pagtugon, nakapos, kasi wala daw, hindi daw sakop yung iyong sakit o kung ano man dito sa programa ng gobyerno. Pero pagka ang Pangulo nagsabi, parang lahat ay sakop na, wala kayong babayaran. Parang wala tayong problema. Nakuha niyo po. Kaya teka, paano nang, hindi po ba? Eh samantalang, nung binabanggit nga niya kanina yung sa PhilHealth eh, naisip ko tuloy, no? Nung po 2025 budget, yun po yung tinagurian na pinakakorap na budget na kamakailan lang ay natapos pang oral argument, di ba? Ng ang program funds dyan po sa Korte Suprema. Eh kung maaalala nyo, bukod sa kinunan po ka ng almost 60 billion nga, 'di ba? Dapat 89.9 billion eh, ang kukunin eh. In tranches po kinuha yan, 'di ba? 30 muna, tapos sinundan ng 30, 60 na. Eh may mga naghahain po ng petition sa Korte Suprema, bay dali-daling kumilos ang Korte Suprema, naglabas ng temporary restraining order, tama, TRO. Eh kung hindi, almost 90 billion sana nakuha nila. Di ba? At ang na-desisyon ng Korte Suprema matapos ang oral argument na ibalik. Di ba? Ibalik. Ano po? O ngayon, eto ka na. Nung sinasabi po ng Pangulo kanina yung patungkol doon sa PhilHealth, bigla ako nag-isip, bigla nagbalik tanaw. Ano? Na noon ngang panahon na siya ay nag-propose ng halos 75 billion po ata yan bilang subsidy sa PhilHealth. Yan po yun, yung panahon na kinuha nila 60 billion. Aba, eh, siniro budget po yan ng Kongreso na sinang-ayunan naman ng Senado. At ang kanilang paniniwala, eh, sobra-sobra pala ang pera nila. May 89.9 billion pa silang savings na pwede natin kunin para magamit natin sa unprogrammed funds o unprogrammed appropriations. At para magawa nila yan, no, ay nagsingit sila ng provision doon pa lang. Parang special provision yata yan, number 4. Doon pa lang nila pinag-usapan sa BICAM o Bicameral Conference Committee noong mga panahon na yun. Oh, eh kongresista pa lang din noon si Ralph Recto na ngayon na Executive Secretary. At nung kalaunan, sumunod na taon, siya po ay finance secretary na. Diba? O, siya po ang nagpasinaya nun eh, na kunin yung savings. Tama? O, naalala ko lang na bakit nung panahon na yun, kahit na pagpalagay na natin may savings ang PhilHealth, ano? Dahil di naman po bawal yun. Ano? Dahil sila ay pwede din naman po mag-invest para yung kikitain ng kanilang pondo ay babalik din nila sa atin, sa ating taong bayan, sa pagtugon ng mga patungkol sa pangkalusugan. Di ba? O, kasama na nga dyan yung ating pong binabayad buwan-buwan ay pwedeng mapababa. Di po ba? Pero hindi nga ganun ang naganap, bagkos parang sinang-ayunan ng Pangulo na noon ay meron siyang halos 75 billion na naka-earmark na para sa subsidy ng PhilHealth. Nung siniro po yan, nung 19th Congress, no? Aba, eh, sinang-ayunan niya, ba't di niya pinaglaban? Kaya hindi ko maintindihan yung kaninang binibida niya yung patungkol sa pangkalusugan na isa lang daw sa pamilya magkasakit, uubusin talaga lahat niyan ang anumang inipon niyo. Totoo naman. Diba? Napakahirap magkasakit, napakagastos, tama? Eh, kayo naghirap mag-ipon ng ilang taon, ano? Eh, sandali lang, wipe out po yan. Pambayad lang sa ospital or sa mga gamot.

75 na naunang proposal na siniro nila, di ba dapat lalong tinaas yun? Dapat 100 na nga o 85 billion man lang, di ba? Siyempre, taon-taon nagkaka-inflation, tumataas ang lahat ng gastusin, hospital, doctor's fee, pati nga po gamot, di ba? So dapat pataas ang ini-earmark o nilalaan na subsidy, hindi bababa, di ba? So parang kinonsidera pa rin na total, ibabalik naman yung 60 billion eh, di ba? Dahil inutos ng Korte Suprema dun sa oral argument na ipasok nyo ulit yan sa 2026 budget. Di ba? Ibalik nyo sa PhilHealth. Eh di kaya dahil may ibabalik na 60 billion, kaya hay, okay na rin. So 50 billion na lang ang subsidy. Parang teka lang. Eh kayo na po nagsabi na kahalagahan ng pangkalusugan. Na pag tumama ito sa ordinaryong mamamayan, ordinaryong Pilipino, eh talaga pong mawawala, mauubos ang anumang inipon nila ng ilang taon. Ano? Biro nyo noon, may challenge ka na sa gastusin mo sa ospital, tapos may emotional challenges pa yan dahil yung halimbawang may sakit yung kamag-anak na hindi mo alam kung ano mangyayari sa kanya. No? Dual agony ang tawag dyan. Ano? Pareho kang binubugbog kaliwat kanan ng pag-aalala niyan. Ano? Kaya malaking bagay kung totoong kakalingain ka ng gobyerno sa pagbuhos ng subsidiya, hindi bawasan o tanggalan. Tama? Di ba? Kasi parang kung pakikinggan mo, parang wala tayong problema. Di ba? At eto pa, may nabanggit din ng Pangulo kanina patungkol naman po doon sa may binanggit siya patungkol po doon sa ano eh, yung pagtugon dito sa krisis, no? Krisis ng energy, 'di ba? May energy crisis tayo, 'di ba? At ito ay dulot nga po ng digmaan diyan po sa gitnang silangan, ano po? Kaya sabi niya, may nakalaan daw 60 billion tayo. Huwag daw tayo mag-alala, may 60 billion. Teka lang. Parang tugman-tugma naman yan, 60 billion na yan. Doon sa 60 billion na pinasosoli ng Korte Suprema sa PhilHealth, di po ba? Apo, kasi may mga dokumento rin po tayo nakita na kung saan napunta yung 60 billion na kinuha, no, ng panahon ng administrasyon na ito sa PhilHealth at mukhang hindi talaga nagamit sa mga pangkalusugan na dahilan. Dahil naalala ko dati, nababanggit din nila Jose Claire Castro, no, sa kanyang press con, bagamat ito ay pinagawa ng tulay o ng kalsada, aba, eh, pangkalusugan din daw yan. Kasi hindi mo madadala ang pasyente kung walang tulay o kung walang daan. Parang gano'n, ano? Aba, ito eh, pagmemenos po sa ating kaisipan dahil kung ganyan na magiging katwiran, eh lahat ho ng mga katwiran na pwede nating ipasok o pagkakagastusan natin, pwede nating iugnay sa pangkalusugan. Tama? Oh, kahit na flood control, di ba? Bakit? Eh, babahain. Pag binaha, paano mo dadalhin sa ospital? Di ba, no? Lahat, eh, di ba? Lahat na lang ng hindi ginamit sa pangkalusugan, eh sasabihin mo, hindi, pangkalusugan din yan. Ano yan? Lokohan? Di ba, no? Pambirang buhay, minemenos yun naman masyado ang aming mga pag-iisip. Di po ba? Kaya nga, mas magandang mapakinggan din natin ang kontrasona, no? Lalo na ng minorya. Hindi yung dumalo, ha? Ang mga ilang member lang naman, ano? Ng minorya. Sabi nga po kanina sa ulat ni Kuya Jojo Sikat, eh, si Kuya Robin Padilla, si Senator Robin Padilla, hindi daw dumalo, di po ba? At ang sabi, bilang respeto din sa Pangulo, sabi niya, siyempre, hindi naman pwedeng siya idadalo ron. Tapos sabi natin, nagpapalakpakan, hindi siya papalakpak. Di ba? At di ba, pwede naman ganun bilang protesta mo, no? Dahil sa mga hindi naman pwedeng magsosona ang Pangulo, tapos yung kaganapan na nangyari sa Senado, eh kalimutan na natin kahit ilang buwan pa lang nakalilipas. Tama? Ibig sabihin,
hindi pa pwede, pati yung puntakbo ng, ng ekonomiya natin, pangkalahatan, ano? At yung hangarin nga na mapanagot, yung talagang

0: mga na nangulimbat o nagnakaw ng tanghaling tapat sa atin, di ba? Ika nga ni Senador Marcoleta, eh sila pa itong mga pinarusahan, sila yung agad na nakulong, tama ba? So parang bilang protesta, sabi nga din ni Senator Cayetano, majority floor leader, hindi, minority floor leader, hindi siya atin, bilang protesta na rin. At sila yung mga nakaitim, di ba? Sa pangunguna ng kapatid mismo ng Pangulong Marcos na si Aimee Marcos, Senador Aimee Marcos, no? Eh baka pag nakita yan ng ating Pangulong Marcos na nakaitim, baka sabihin niya, hindi siya yan. Di ba? Baka maulit yun. Di ba? Yung babaeng nakikita niyo ron, ah, hindi siya yan. Eh teka, sino yun? Di po ba? So eto na. So lumalabas, abangan natin bukas magiging kontrasona nila. So sa binanggit na report ni Kuya Jojo Sikat kanina patungkol kay Senator Robin Padilla, na mas mabilang respeto nga, no? Baka lahat eh, mag-standing ovation, tatayo, hindi siya tatayo. Parang gano'n, ano? Eh mas mabuting huwag ka nang dumalo. Tama? Mabuti yun. Mas tama yun. Di po ba? Eh kesa naman dadalo ka ron, no? Na gano'n ang iyong, syempre nga naman, parang hindi ka sang-ayon sa sinasabi, o eh, ba't ka pa dumalo? Di ba? May gano'n eh, di ba? Di ba? Kahit tayo, di ba? Pag naisip natin na bakit pa tayo dadalo kung hindi naman tayo sasang-ayon? Tama. Eh, mas, may iba nga dyan dati, senadora pa eh, di ba? Dumalo. Di ba? Pero hindi hindi naman nagpakita ng respeto. Ni walang standing ovation, ni walang palakpak, di po ba? Parang nasa ibang mundo siya noon, pero nandun siya, di ba? Eh sino ngayon ang nagmukhang tanga? Kaya mas masaklap yun. Dadalo ka, hindi ka papalakpak, hindi ka tatayo, di ba? Parang dati naalala ko yan eh, sa panahon ng Pangulong Duterte, no? Apo, di ba? May dumalong senadora doon sa sona ng Pangulo. Aba, ni walang react, no? Ni walang reaksyon, walang palakpak, wala man lang pagtindig, wala man lang pagsang-ayon, ano, sa mga binabanggit ng Pangulo. Pero nandun siya. Kaya ang tingin tuloy ng tao, ano kaya yun, di ba? Sana di nala siya nagpunta. Kaya mabuti pa ito si Senator Robin. At least, di po ba? O, yun naman po dahil kasi ang tama, di po ba? Maging ano na tayo, huwag ka na magpag-plastikan. Kung ayaw mo, di huwag. Di ba? Ba't tayo pupunta ron? Di po ba? O, kaya yan po ang malaking bagay, no? Na nakita natin kanina. At isa pa, sabi nga natin, yung pong nabanggit din ng Pangulo, sabi ko nga, hindi niya rin nabanggit, ano? Nasa nalalabing 2 taon na lamang ng kanyang administrasyon, eh dapat paghandaan natin mabuti yung iiwan natin at ipapasa natin sa susunod. Di ba? Sa susunod, ano? Na administrasyon. Wala tayong narinig na ganon. No? Wala, no? Di ba? Wala, di ba? Kasi pangkaraniwan yun eh. Di ba? Pag ikaw eh, alam mo nang bababa ka, kaya nga may mga nagsasabi, eh, no? Kanina may mga napanood, may napakinggan din kasi ako sa radyo kanina, mga na-analyst daw sila, ano? So, tinatanong ng mga anchor, naririnig natin na hindi pa nagsasalita ang Pangulong Marcos, ha? Tinatanong daw kung paano daw magdidepende ngayon yung kanyang mga sasabihin, dahil tulad na nabanggit natin na nung Biyernes pa lamang na awkward, no? Napapasok ang Pangulo ng negative 27 ang kanyang approval at trust rating. At ano ang kanyang i-report in terms of achievement, no? Halimbawa, flood control, pinahinto niya, di ba? Eh ngayon, nag-uulan na naman, ano? At marami sa lugar na ang ating bayan, dyan sa may Rizal, yung iba ay sa Bisaya, sa Mindanao, binabaha, tama? Pinahinto, di ba? Yung mga flood control projects talaga, tama? E di lalo ngayon magkakagulo yan, magkakabaha, pinahinto eh, di ba? So, ang punto, sa papaano ka ngayon magre-report? Yun nga, di ba? At ano ang iyong mga sasabihin? So, ang sabi ng analyst, baka nga dito natin makita yung magiging reaction din sa kanya nung mga mambabatas na nandun, ano? At dito makikita kung siya ay papunta na o nandun na sa pagiging lame duck president. Di ba? Parang ganun. Eh parang hindi natin masyado nakita yun, no? Dahil mas lamang yung mga sip-sip na pumalakpak. Di ba? Nako, ang bilis ng oras. Naubusan na po tayo ng oras dahil ito yung special coverage po ng ating istasyon. Pero bukas, magkikita-kita tayo muli sa ating programa. Siyempre, sa Kakampi. Sa kaparehong oras pa rin, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito pa rin po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Magkikita-kita tayo muli bukas, ha? At abangan natin ang kontrasona ng Senado. Kung, at sa Kongreso, kung meron. Palagi ko wala doon. Sa Senado na lang. Ano po? At syempre, ito po ang inyong kakampi, si Bernard Tan. Magkikita-kita muli tayo ng alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Bukas muli, regular programming na ang ating programa dito pa rin sa nag-iisang Radyo Bandido. At dahil dyan, aba, eh, mag-ingat po tayo. At syempre, patuloy po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarunan, ang kakampi ng mga OFWs. Babay na muli, bukas na lang!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
4: Bravo, dietary supplement for men.
3: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
4: Bravo, ang bagsik mo.
5: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
7: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ Radyo Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
6: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
7: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
6: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
7: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Max Servicio, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapa

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabayayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen, lakip ang aming mataos na panalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, kahapon po, natapos na ang State of No Achievement. Ano ba yan? State of the Nation
3: Address.
1: Address, mga kaibigan. Papapatiin po muna natin si Dom Pepot, Boy Atrasado, pinsan ni Kim Jong-un, kuminsan ni Don Redondo, ngayon po yung nangangarap na maging presidente o vice presidente na si Senate acting, ano ha, acting pa ito, no? Senate President, anak po ng Plastic King, Win Gatchalian. Ang dami.
3: Good morning po, Tita Carmen.
1: Dami intro ko, ha?
3: Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayo. Mami, ang alas 8 ng maga.
1: Yes. O kaya ko nabanggit kasi mayroong picture na kasama sila lahat, ano ha? Sa Senate, family, o family yun.
3: Family.
1: Family of plastic daw yun. Dahil lahat daw puro mga plastic. Natawa ako. Okay, kasi may katotohanan dahil ang ama niya na si William Gatchalian ay na-branded, na-brand na Plastic King Resin.
3: Negosyo nila yun.
1: Resin, yung resin na dapat po yun, dinadala rito, ini-smuggle daw yun, smuggle, plastic, ha? Dapat ibalik na gawa na. Yes. Kumbaga kung ano yung
3: produkto
1: na dapat gawin. Hindi na raw nababalik yun. Yan naman po talagang mga style, style. Kaya sila nagkamal ng katakot-takot. Nasalapid. Then they turn into hotel magnate. Ayan. Meron na po silang mga hotel di ba?
3: Yes.
1: Sa Cebu. Ayan. Dito. Waterfront. Yes. Naku, di ba nasunog o ipinagagawa o nagsunog-sunogan lang din yun.
3: Nasa reclamation business.
1: Patawarin mo po kami, Panginoon ko. Dahil sa mga nangyayari po sa aming kapaligiran. Kaya pati po kami ay kung ano nang mga haka-haka ang pumapasok sa aming kaisipan. Pero sabi nga, yan po ay epekto ng matinding alitan sa politika.
3: Yes.
1: Na sa halip ng atupagin asikasuhin ay ang problema ng bansa, problema ng mamamayang Pilipino, ay yung mga pampulitikang dahilan para sila manatili into power, mga kaibigan.

0: Yan po ang nakikita natin, ha? Ayaw magsialis. Ha? Gusto manatili hanggang sa sila ay mamatay na. Gusto nila hawak pa rin ang poder ng kapangyarihan. Mm-hmm. That is greediness, di ba?
1: Yes.
0: Kasakiman sa kapangyarihan. Eh ngayon, merong medyo sinasabi, ha, ang ating Pangulo na siya daw ay Pangulo ng mga Pilipino at hindi Pangulo ng kanyang pamilya dahil di umano, hindi ko alam kung ito'y totoo na, sana totoo, ha, na kakasuhan niya, ha, ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Ay, naku, matagal na dapat, mm-hmm, ha? Matagal na dapat na nakasuhan sapagkat noon pa siya na ang pinagdududahin dahil dito kay Congresswoman Luistro. Dahil kay Martin Romualdez may AIX. Mm-hmm. Ha? Dahil kay Martin Romualdez
1: may yakap.
0: May yakap. Ha? Eh, yun pala.
1: May tupad pa.
0: Parang commercial niya yun. Ha? Dahil pagkatapos ng session o nung tinatawag na
1: Quadcom,
0: eh pupunta na yan kay, sa tanggapan ni dating Speaker Romualdez doon sa Kongreso. Ayan. Paglabas, wow, may bit-bit mga kaibigan. Ay, naku, ibang klase itong mga ito. Oo, ibang klase. Mm-hmm. Sa mga nagdaang panahon, ito talaga ang sinasabi na divorce administration. Dahil parang ano eh, palengke, libre. Libre lahat silang mga mambabatas, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O ano pa, good service pa. Male-maleta pa, dinideliver, di ba?
1: Yes.
0: O yung mga naggagaling-galingan dyan, akala mo, sobrang mga malilinis, ha? Na walang bahid na mga maleta. Eh, yung pala naman, yung isa, walong maleta pala ang natatanggap. Kaya pala sobrang angas, ha? Sobrang bangis kung magsalita. Diba? Anong sabi niya? Ingungudngud ko kayo sa harap ng gate. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Ng INC. O, eh, hanggang ngayon, wala pang naingungudngud. Puro dat-dat, puro salita, eh. Ha? Sana, gawa,
1: yes,
0: maglingkod kayo sapagkat ang sinumpaan yung tungkulin to serve and protect the Filipino people and our country.
1: Yes.
0: Diba? Your country, our country.
1: Mm-hmm.
0: Oh, eh, dapat lang sapagkat kung meron tayong dapat mahalin ay ang ating kaisa-isang inambayan, mga kababayan. Pero, sabi nga, si Don Pepot, bumati ka na ba? Nakabati na pala. O nakalimutan na ng inyong lingkod eh. Ha? Kasi nga, sa pahayag ng ating Pangulo, medyo marami po ang
1: dami
0: gustong maniwala.
1: Mm-hmm.
0: Meron namang hindi rin gustong maniwala dahil marami nang sinabi ang ating Pangulo nananatiling salita. Hanggang ngayon, hindi ginagawa. O ito, may sinasabi siya, 500,000 homes under, ano ba ito, 4PH?
1: Magbabahay, pinamimigay niya. Mga titulo.
0: Titulo at pabahay. O yan, sabi. Eh, sana totohanin, di ba? Eh, yung sinabing 6 na milyong pabahay, naku, yung unang ano niya yan eh, unang state
1: unang
0: of remission address, o ano, state of no achievement. Tama ba yun? O, eh, hanggang ngayon. O, pero dahil lagi-laging napapaalala, kaya ngayon, may mga balita na, na may mga pabahay na gagawin, ha? Eh, ano nga mangyayari? Naibulsa na eh. Naibulsa na yung mga pera o salapi ng taong bayan mula sa kabangyaman na galing naman sa buwis ng mamamayang Pilipino. Naibulsa na sa halip na ito ay ilaan sa mga makabuluhang programa, makabuluhang mga proyekto,
1: yes,
0: na mag-aangat sa buhay ng mamamayang Pilipino at magpapaunlad sa ating bansa hanggang ngayon. Nga, diba?
1: Yes.
0: O eh, mamaya, abangan natin ang pagbabalita ni Chona Yu. Mm-hmm. Ay, sigurado yan. Magandang balita ang daladala po ni Chona Yu. Ay, get well soon, Jojo Sikat, ha? Ibakan
1: Jojo,
0: man so, well sobra yung trabaho, mm-hmm, ha?
1: Sipag eh.
0: Konti-konti, pahinga, ha?
1: Yes.
0: Kasi health is wealth. Mm-hmm. Eh, kahit kayod ka ng kayod, kung magkakasakit ka, yung kinita mo, mapupunta lang sa doktor, sa ospital, at sa gamot.
1: Yes.
0: Kaya medyo, ano, pahipahinga kung kailangan, ha?
1: Yes.
0: Eh tayo, gusto ko na rin pahipahinga eh, ha? Ayan, mga kaibigan.
1: Hindi pa pwede.
0: Inaantay po yun ni Don Pepo, tapay magpahinga.
1: Hindi pa para, pwede magpahinga.
0: Para masolo niya yung mikropono. Alam ko namang atat natin si Don Pepo, eh, ha? Na makabuga sa mikropono, ha? Eh, ganun po naman talaga eh. Sa tagal din naman, panahon ng kanyang pagpa-upo sa mikropono, eh, pag wala po si Tita Carmen, solo-solo niya yung mikropono. Okay. Sabi nga, mga kaibigan, isa ngayon sa mainit na issue.
1: Mm-hmm.
0: Don Pepot, yung Pax Silica,
1: mm-hmm,
0: ha, na sinasabi na may magandang idudulot,
1: yes,
0: dahil lilikha po ito ng maraming trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Ha? At ang mabibigay ang karamihan mga ano engineer, yeah, IT engineers,
1: mm-hmm,
0: ano ha? O yung
1: sa
0: mga
1: tech, mga taga-tech.
0: Mga tech, mm-hmm, yan. Gagawa ito yung AI.
1: AI. Ha? Data
0: o,
1: hub.
0: Nasabi nga, una kailangan ng tao, susunod robot na lang daw.
1: Mm-hmm.
0: Ganun ba yan? O
1: doon
0: yan.
1: Papunta yun.
0: Doon nga papunta. O, ayan, mga kaibigan. Kaya, hindi naman po tayo nag-take side o hindi tayo kumakampi sa kahit kanino, kundi ang sinasabi lang natin, maaaring may magandang bunga,
1: mm-hmm,
0: pero meron din pong masamang epekto,
1: yes,
0: lalo na po sa ating kapaligiran.
1: Yes.
0: Bukod pa sa kulang na nga tayo sa tubig, may mga panahon na tila may tubig, tila wala,
1: mm-hmm,
0: yung ating mga gripo. Meron, mm-hmm, din mga panahon na tila may kuryente, tila wala. Kaya,
1: yes,
0: maganda't may nausong solar, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O yan, mga kaibigan. Dahil ito po na sinasabi na gagawin na hub, technological hub, na tila composed of 14 countries,
1: mm-hmm,
0: ano ha, hosted by US.
1: Yes.
0: Eh, alam mo naman, ang ating Pangulo, eh, medyo, ano yan, maka-US.
1: Mm. Sa Sona, binanggit niya kagabi.
0: Mm,
1: sabi
0: yan
1: niya, sang-ayon siya.
0: At, meron pa sinabi yung ating Pangulo,
1: mm,
0: ha, maglo-launch tayo sa Kalawakan. Sus Mariano.
1: Rocket.
0: Garapong walang asukal, ha. O eh, okay sana yun, mm, kung totoo, ha. Kung magagawa, yun lang bahay, hindi pa natatapos eh. Kalawakan na agad. Ayan mga kaibigan, pero malaki ang epekto po nito sa mga magsasaka sa kapaligiran,
1: yes,
0: ng sinasabing lilikain na hub.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Dahil ito po ay mga ngailangan ng 65 hanggang 90 millions, ha, ng gallons of water, ha, tubig po.
1: Mm-hmm.
0: Eh tayo hikahos nga sa tubig eh. Sabi ko nga sa inyo, minsan may tubig, minsan wala.
1: Yes.
0: Kaya ako po, para sigurado, kahit natuloy-tuloy ang daloy ng tubig dahil merong, ang tawag dito, yung imbakan.
1: Mm-hmm. May tangke.
0: May tangke, mm-hmm, imbakan ng tubig. Nag-iipon pa ho ako para sigurado.
1: Yes.
0: Ha? Lagi-lagi, kasi nga, hindi naman minsan nasasabi, bigla, nawawala.
1: Mm.
0: Ngayon, eh, kukunin lahat yung tubig. Bukod pa dyan, mga ngailangan din po ito ng 3 gigawatts, ha, ng kuryente.
1: Yes.
0: Eh, nakita mo yung kuryente natin, eh, tila pupugak-pugak, eh.
1: Mm.
0: Ha? Pero ang bayad, Sus Mariano, oo, walang kamintis-mintis. At tataas na naman daw po, di umano ha, Sus Mariano. Ano na naman kaya na ayuda ang ikakarga diyan sa Meralco? E di lalo na kung maitayo itong sinasabing Pax Silica Technological Hub, di ba?
1: Matubig at makuryente.
0: Tubig at kuryente natin, masasaid. Kukunin nila lahat. O paano na ngayon ng mga Pilipino, di ba? O paano naman lalo na yung mga magsasaka sa kapaligiran ng Tarlac, kapaligiran ng Clark Field, di ba? Lalong kawawa po sila. Bukod dyan, kung walang tubig, maapektuhan yung ating mga pananim.
1: Yes.
0: Higit sa lahat, yung ating tinatawag na food sufficiency. Kung walang tubig, paano lalaki yung mga palay? Paano lalaki yung mga gulay sa kapaligiran na dinadala dito sa Maynila?
1: Yes.
0: Diba?
1: Apektado yung irrigation.
0: So, apektado po tayo. Lahat tayo ay maapektuhan kapag tinayo yung Pax Silica. Ngunit, tama naman yung sabi, lilikha ng trabaho. Mm-hmm. Trabaho habang binubuo yung Pax Silica. Mm-hmm. Pero kapag natapos na, sabi ko nga sa inyo, robot na ang magtatrabaho.
1: AI na yan.
0: Hindi na po ang tao. Yes. Yan, ha? Kaya, meron pong mabuti at meron ding masamang epekto. Kaya marami po sa kapaligiran ng lilikhain na Pax Silica, nagre-reklamo po, nagpuprotesta. Yes. At tayo man dito sa kalunsuran na maapektuhan gawa po ng mga pananim, yung tinatawag na food sufficiency natin, ay maaapektuhang lubha.
1: Yes.
0: Kaya may mga tumututol. Ha? Bukod sa yung goli ka sana araw-araw, baka minsan ka na lang sa isang linggo.
1: Wisik-wisik na lang.
0: Narin ako. Oo. Ha? Talagang
1: yung pagmiminap ang gagawin nila doon.
0: Gusto natin po na magkaroon ng trabaho.
1: Yes.
0: Gusto natin magkaroon ng pagkukunan ng ikabubuhay ang marami nating mga kababayan. Pero yung pong epekto nito sa darating na mga panahon, yan po ang ating pinangangambahan. Sapagkat yan po ang mga pangunahing pangailangan ng mga Pilipino, yung mga negosyante dito sa Pilipinas. Bakit hindi itinayo sa Amerika? Diba?
1: O sa mga ibang bansang sumapit, kasama nila.
0: O yung 14 na bansa, bakit hindi doon? O, sumali tayo, pero bakit dito inilagay?
1: Yes.
0: Diba pwede naman sila sumali, hindi nila kinuha eh. Bakit naman ang ating Pangulo tinanggap?
1: Yes.
0: Dahil lamang sa sinasabing magkakaroon ng trabaho? Yung epekto pagkatapos ng trabaho, nahigit na mas mahalaga sapagkat yan po ang buhay nating mga Pilipino. Tubig, tubig, mga kaibigan. Mawala na ang lahat, wag lang ang tubig. Mawala na ang kuryente, wag lang ang tubig, mga kaibigan. Kaya, maging yung mga puno, hindi lang pananim, di ba lahat ng pananim apektado? Yes. Dito nga lang, napuna natin eh, mula dyan sa, ano ba yan, Quirino Avenue. Ha? Hanggang Divi Boulevard, pinuputol na ang puno ng San Miguel Corporation. Ano na naman ang itatayo na ang makikinabang ay mga iilan lang, samantalang ang maaapektuhan ng pagpuputol ninyo ng mga puno o ng ating kalikasan.
1: Yes.
0: Na dapat sana tayo po ay nagtatanim. Ha? Sinasabi ko nga na bukod sa mga puno, dapat magtanim din tayo ng pwedeng maging
1: mga fruit bearing.
0: Ano pang patighaw gutom, yes. Di ba? Na yung tao, yung barangay, pwedeng pagkakitaan o kaya pwedeng gamitin sa loob ng kanilang mga bahay, yes. Di ba? O eh hindi ho, ngayon putol dito, putol doon. Sa pagdating ng panahon, sa ngayon, hindi natin maaaring hindi natin maramdaman, pero yung mga susunod na henerasyon, yan, yes. Mga kaibigan. Eh, puro tayo pera-pera eh. Nakakalimutan natin na merong mas higit na importante kaysa sa pera. Mm-hmm. Lahat po tayo, kailangan natin ng pera eh. Yes. Eh, kami lang ni Don Pepot, kailangan namin ng panggasolina. Mm-hmm. O kaya nga nagtitipid kami. Mm-hmm. O di ba, dahil alam natin, lahat naman hirap, yes. Lahat hikahos. Lahat tayo talagang nangangailangan. Mm-hmm. O, hindi ba naiisip yan? Kasi ang utak ninyo puro lagi nasa politika, yes. Kung paano kayong mananatili sa posisyon, kung paano ang kapangyarihan ay hawak-hawak ninyo lagi. O, sapagkat power is wealth. Mm-hmm. Gusto ninyo palagi hariyahay ang inyong buhay. Eh kaming mga mamamayan, sanay na kami. Mm-hmm. Sanay na kami na meron, yes. Sanay rin kami na wala.
1: Diba? Sanay na sa pagtitiis.
0: O, sanay nang dapat na yung pangalan, titiis eh, di ba? O yan, mga
1: Pilipino mapagtiis.
0: Tiis, sakripisyo,
1: yes.
0: Yan ang dapat na pangalan ng mga Pilipino. Mm-hmm. Oy, tiis.
1: Mm-hmm.
0: Oy, sakripisyo. Yes. Sakripisya. Ano ba yan?
1: Yes.
0: Ay, naku, mga kaibigan, no. Kaya, hindi po nasusukat sa dami ng trabaho na maaring malikha.
1: Hmm? Mm.
0: Kung hindi, yung epekto, yes. Po nito. Ha? Yung maaring maganda o maaring masama.
1: Yes. Kailan timbangin mabuti yan.
0: Pero tila mas malamang ang masama sa mas darating na panahon.
1: Yes.
0: O, di ba? O, yan sinasabi natin.
1: Eh, pagkasira ng kalikasan doon, pamimina nila, apektado tayo dyan.
0: Sabi nga, we can live without AI. Di ba? Mm. Walang teknolohiya. Di ba? O, pero hindi tayo mabubuhay nang wala pong tubig.
1: Yes.
0: Kaya sana isip-isip ang ating Pangulo.
1: Mm.
0: Kaya nga, ayon sa ating, sa kanyang kapatid, Senadora Aimee Marcos, ang State of the Nation address ay ngayon State of No Achievement. O yan, ha? Mm. Si Senadora Aimee Marcos ang nagsasabi at tila nagluluksa sila. Nakaitim sila eh.
1: Mm.
0: Di ba? Si Senadora Aimee Marcos, si Senador
1: Pia.
0: Senadora Pia Cayetano at si
1: Camille.
0: Senate President, dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ha? Oh,
1: Camille Villar.
0: Camille Villar.
1: Si Loren din, may black din yung damit eh.
0: Talaga naman dapat malungkot eh. Ha?
1: Mm.
0: Dahil sa nakikita natin na hindi man sabihin, pero tila tayo ay nasa silent martial law. Hindi dinideklara, pero nakita natin na yung ating karapatan ay tila pinipigil. Wala na tayong kalayaan, ginagapos ang ating kalayaan na ipinagkaloob sa atin ng ating saligang batas, di ba?
1: Yes.
0: Nakita nyo yung mga nagkikilos protesta, hinuhuli ng mga pulis.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yun lang mga senador eh. Huwag na sabihin natin yung mga nagpuprotesta.
1: Mm-hmm.
0: Yung lang mga senador na naninindigan para sa karapatan ng mamamayang Pilipino, naninindigan para sa katotohanan, di ba?
1: Yes.
0: Ano ang ginawa ninyo? Kinasuhan ninyo o kinulong muna bago kakasuhan?
1: Mm-hmm.
0: Nakakulong na agad, hindi ba dapat kakasuhan muna. Pagkatapos lalabas ang warrant of arrest, 'di ba? Yes. Eh ang ginawa ninyo puro no bail eh. No bail, 'di ba?
1: Yes.
0: Pag kinaso niyo, plunder agad, no bail. Yes. Bakit? Para ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Eh mukhang hindi naman mai-impeach dahil puro sablay. Kapag sa kabila ng nakita ng taong bayan, ha, na mga sablay na testigo ninyo, ultimo si Director ng MBI Marites Malibag.
1: Melvin Matibag.
0: Ah, oh, eh, yeah. Ano?
1: Melvin Matibag.
0: Melvin Matibag. Mm-hmm. Eh natibag eh. Natibag halatang halata na hindi niya pinag-aralan ang kanyang script. Ganon din yung dalawang naging testigo na si Kalilong. Ano?
1: Agent Kalilong.
0: Kalilong. Mm-hmm. Ha? At itong si Atty. Lotok. Yeah. Ha? Eh hindi rin po pinag-aralan yung kanilang mga script bukod pa

0: bagong presiding judge ay nagsabi, no jurisdiction. Kaya walang kailangan siya ay ikulong dito. Kaya maaaring sa susunod na linggo ay palayain bukod pa ha, sa problema ang kanilang kinakaharap, malaking problema na kanilang kinakaharap dahil sa paniwala ng Pangulo ng Amerika, Donald Trump, na threat ang ICC sa sovereign niya ng mga bansa.
1: Yes.
0: Di ba? Eh, dito, alam ba U.S. President Trump na yung sovereign niya natin ay kusang isinuko sa pamagitan ng pagsuko ng isang dating naging pangulo o kahit hindi na siya isang pangulo, kapwa Pilipino na dapat ay dito na litisin sapagkat dito siya nagkasala.
1: Yes.
0: Hindi man tayo abogado, sinabi na natin noon pa yan. Nagkasala siya sa mga Pilipino. Kaya dapat sa korte ng Pilipinas siya litisin, dinggin ang kanyang kaso at kung kinakailangan, kung mapatunayan na siya ay nagkasala, di ba?
1: Yes.
0: Ikulong dito sa ating bansa kahit sa habang panon. Mm-hmm. At pumapayag naman
1: Pumiling
0: po
1: siya.
0: Ang dating Pangulong Duterte na makulong siya dito sa ating bansa.
1: Yes.
0: Eh, sino ba ang nagpakana? Eh, mga komunista po ang nagpakana. At alam natin na yung Netherlands, The Hague, di ba? Eh, yan po ay naliligiran o nandun na mismo sa Netherlands ay mga komunista. O, di ba? Kaya marapat lamang nung paman dapat ay naibalik. Ang hindi ko lang alam ay kung mananagot ang ating Pangulo. Dahil hindi ba sumusuporta sila na balita di umano ha? Nagbabayad sila ng tila board and lodging ng ating dating Pangulong Duterte. Di natin alam kung totoo yan eh. At bukod yan, yung sinasabi na 2 million dolyares na ibinigay kay Trillanes at ipinalit ng piso na umabot sa 112 million. Oh, sinasabi binigay daw sa mga staff na narito, yung mga nag-iimbestiga. Oh. Oh, baka naman hindi kaya naibusa. Eh, ano ba yun? Ni Trillanes? Eh, marami ang nagdududa rin dyan sa Scarborough Shoal eh. Siya ang namagitan dyan eh.
1: Yes.
0: Walang take note, sabi nga nung
1: ambassador.
0: Oh, yan, na sinasabi kay sumulat kay dating Senate President at Senator Juan Ponce Enrile. Oh,
1: walang record sa mga meetings.
0: Ang kanyang usisain, eh sinasabi na may bas-bas ng yumaon dating Pangulong Noynoy Aquino. Oh, yan mga kaibigan ha. Kaya medyo pinag-iisipan po natin
1: ang mga tayo
0: nangyayari sa ating kapaligiran kung tayo na sinasabi na mas makapangyarihan kaysa sa Pangulo, mas makapangyarihan sa gobyerno na tayo ang lumikha, tayo ang nagpapasweldo mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababang tauhan ng ating gobyerno sa buwis natin lahat nang gagaling ang kanilang sweldo at ipinapakain sa

0: bukod pa sa kanilang mga naibubulsa sa korupsyon, sa katiwalian, para sila ay makabili ng sinasabing 72 million. Ano yan? Pesos?
1: Pesos na ba?
0: Oo. Na bahay yan sa US nito pong si NBI Director ano nga
1: Melvin,
0: ba yan?
1: Melvin.
0: Makala ko na naman, Marites na naman ang sasabihin ko eh. Melvin Matibag. Na natibag. Ha? Sa kanyang magiging testigo o witness. Eh, isa pa naman yung sinasabi, may pasabog. Eh, sa mukha niya sumabog yung pasabog niya. Katulad din ng ngayon ay kumakalat at sinasabi na di umano. Panibago na naman po itong pakulo. Meron daw natagpuan na bomba sa isang isla sa harap ng Senado. O, may tubig doon na, di ba? Oh. Eh ano na naman 'yun? 'Di ba? O baka isa na naman sinasabi ng iba, nako baka sabi-sabi baka na naman para takutin tayo at ideklara na ang martial law. Hindi po pwedeng basta-basta ideklara. Nang nagdeklara ang yumaong dati Pangulong Marcos Sr., dumaan po 'yan sa Kongreso.
1: Yes. Ngayon ganun din dadaan din.
0: Dapat idaan din sa Kongreso. O eh,
1: 60 days lang pa, pwede. Paano
0: ngayon?
1: Sakali.
0: Paano po ngayon? Eh ngayon sinasabi naman, bukod dyan sa silent martial law, eh yung plano daw po na extend ang kanilang mga termino sa pamagitan ng pagpapalit ng ating 1987 Constitution sa pamagitan ng CONAS, mga kaibigan. Ay, naku, oo, talaga naman po, nakakagulo sa isipan ng marami. Yung iba, gusto nang umalis ng bansa. Sa gulo. Di ba? Yung may mga anak, pinalalarga na. Punta na sa ibang bansa.
1: Lalo sa future ng mga anak nila, kabataan.
0: Eh, mahal natin ang bansa eh. Yes. Yung mga may pera, pwede po yan. Paano yung wala? Yung walang kakayahan.
1: Yes.
0: Sila meron dahil sa dami ng salaping ninakaw nila sa pamagitan ng katiwalian, korupsyon, iba't ibang katiwalian, iba't ibang disguise ng korupsyon, mga kaibigan. Kaya inihahanda na nila ang kanilang mga sarili, ang kinabukasan ng kanilang pamilya sa pamagitan ng pagbili ng bahay sa ibang bansa para kung sakali na magkaroon ng kaguluhan, sisibat sila. Iiwan tayo na nakanganga. Diba? Nakanganga. Ano magagawa natin? Wala tayong alam. Sila meron eh. Dahil sila ang gumagawa. Ay, naku, mga kaibigan, napakalungkot ng buhay natin. Eh, sino ngayon ang pwede nating sisihin? Ako nga, sinisisi nung iba eh. Tita Carmen, sabi mo, iboto natin eh. Eh, talaga namang ikinampay
1: niya
0: ko eh.
1: Niya talaga.
0: Buhay na testigo. Yusek. Beth. De Leon. Beth Lopez De Leon. Anak ko yan ni General De Leon. Oh. Dahil sila yung mga nandun sa headquarter noon. Eh, sako-sako na nga binibigay sa akin eh.
1: Mga materyales.
0: Ni President Bongbong Marcos Jr.
1: Nagpagawa pa nga ng sarili.
0: Iba pa yung pinagawa kong mga t-shirt dahil kinakapos. At saka ang inilagay ko, inanambayan. Eh, wala po tayong magagawa. Alam ko ba? Alam ba ni Don Pepot? Ultimo yung piloto ko, sinisi ko. Kasi po, sabi niyo, boto natin eh. Kayo may sabi. O pati mga anak eh. Ano ba naman, Mami? Eh, wala akong magagawa. Alam ko ba na magkakaganito yung ating bansa?
1: Yes.
0: Ang mga inapon, Susmariano, Garapong, walang asukal. At bahagi po tayo ng kasalanan. Tanggapin na natin na bahagi tayo ng kasalanan. Dahil madali tayong marahuyo, madali tayong maniwala.
1: Yes.
0: Di ba? Hindi, boto mo to, okay to. Binoto.
1: Saka yung campaign slogan nila, talagang gusto natin, unity.
0: Unity.
1: Pagkakaisa na sambayan ng Pilipino para makaahon tayo.
0: Eh, yun din nga sinasabi ni Vice President Sara Duterte, di ba?
1: Naghiwalay na eh.
0: Na malaki ang naiambag niya sa boto na 31 million dahil Mindanao, bailiwig ni ano yan, ng mga Duterte, pati Visayas eh. Di ba?
1: Yes.
0: Nakita niyo natalo siya, naulat siya nung Vice President pa lang. Nanalo si Lenny Robredo.
1: 14 million ang boto nila parehas eh. Lamang lang ng 237,000 si
0: Kaya
1: Lenny.
0: Kaya nagpuputesta eh.
1: Nagputesta siya no.
0: Nakatulog lang daw eh.
1: Nag-iba na. Magdamag.
0: Oh. Pero inyo, 14 against 31. So, ang laki ng na-i-contribute ng pagsasama ni Vice President Sara Duterte at ng ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ang hindi nating alam kung bakit nagkaganyan. Di ba? Wala pang isang taon, nabiyak na.
1: Yes.
0: Yung unity. Dahil sa sulusol na mga ilan. Yung mga may ambisyon.
1: Yes.
0: Di ba na alam nila magiging sagabal kung tatagal pa sa posisyon bilang vice presidente dahil makakagawa pa siya ng mas maraming na lalong magpapatibay sa pagkakakilala sa kanila ng taong bayan. Kaya sinira na nila ng sinira. Pero ang nakakapagtaka, Don Pepot at mga kababayan, mga kaibigan, habang sinisiraan nila ng sinisiraan, ay kung bakit tumataas ng tumataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. At kahit saan pumunta, nakita nyo sa London, pinagkaguluhan. Nagsisigawan ng mga Pilipino, nag-iiyakan.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Ibig sabihin, nasa puso nila na mahirap alisin sa pamagitan ng mga ginagawa ninyo na habang inyong dinudurog, lalong nakukuha ang simpatiya ng tao. Kung gusto

0: Martin Romualdez o dahil kay dati kay Speaker Martin Romualdez, meron tayong AIX, meron tayong AKAP at kung ano-ano pa. Yeah. Oh, pagkatapos malalaman natin kaya pala ang taas ng singil sa atin ng Meralco. Doon pala nakakarga yung ibinibigay na ayuda sa poor peace. Oh, ano ba yan?
1: Citizen,
0: kaya ngayon na tataas na naman. Sabi, di umano, ha? Ang singil ng Meralco, ano na namang ayuda ang ikakarga ninyo diyan sa Meralco?
1: Yes.
0: Di ba? Oh, tanong po yan ang ating mga kababayan. Hindi po tanong ni Tita Carmen dahil ako po hindi na nagbabayad ng tubig, ilaw dahil meron na pong nagbabayad.
1: Mm-hmm.
0: O dahil naaawa ka sa anak, tinitipid ko na lang, di ba?
1: Yes.
0: Patay dito, patay doon, patay ng tubig. Mag-iipon na lang, di ba? O, kuryente, pag hindi ka na kailangan, patay ng ilaw, patay dito, patay doon.
1: Para makatipid lang.
0: Para makatipid.
1: Mm.
0: Oh, eh, yung ating mga kababayan, na wala namang ilaw na halos, pero ang taas ng bilihin.
1: Doble, triple.
0: Ang taas ng pagkain, yes, ng halaga ng mga pagkain.
1: Yes.
0: Yun po ang nakakatakot eh. Pagkatapos, kukunin natin itong pack silica. Oo, sa simula, magkakaroon ng trabaho. Pagkatapos noon, paano na?
1: Mm-hmm.
0: Yung tao na aalisin, robot na lang ang magtatrabaho. Eh, ano pala yan eh? AI.
1: AI, puro AI na.
0: Hindi ba
1: sinabi? Yan ang kagawa ng tao sa hanap buhay ngayon.
0: Sabi nga, sa umpisa tao. Pero kapag nabuo na, hindi na kailangan ng tao.
1: Yes.
0: From AI to robot. Kaya, yan po, mga kaibigan, ha? Ang ating ipinaliliwanag sa ating mga kababayan, wala pong kinakatigan yung palatuntunan ninyo na purusoon ng sambayanan. Kung hindi, yung maaring maging masamang epekto, ngunit meron ding mabuti. Hindi ko sinasabing puro masama.
1: Kailangan timbangin lang.
0: Ayan. Ay, nasa Pangulo ang pagdedesisyon yan eh. Eh, itatayo na yata eh.
1: Sangayon doon siya, sabi niya.
0: Sangayon na siya sa eh. Diyan sa Tarlac eh. Sa ano, sa Clark Field.
1: Sa Clark,
0: yung sa Tarlac eh. Kasama na yata.
1: Kasama yung Tarlac diyan, Pampanga.
0: Ilang hektarya yan, Diyos
1: Mario? 1,600. Oh, eh, buti kung diyan lang. Eh, pag nariyan na yan, magpapalawak pa yan. Gaya sa ibang bansa na mayroon yan.
0: Diyos Mario.
1: At yung mga minerals na kukunin nila diyan.
0: Ay, nako. Ano na nga ito?
1: Mga nickel, ore, lahat.
0: Kaya itong sinasabi ha, na ng ating Pangulo, ha? Nakasasampahan na ng kaso ang ating dating Speaker of the House.
1: Masakit man sa loob niya.
0: Oo, masakit man sa loob. Eh, pero siya ay presidente,
1: yes,
0: ng pamilyang Pilipino at hindi ng kanyang sariling pamilya. Maganda.
1: Yes.
0: Diba? Okay. Tama po yan. Ikaw ang ama ng buong sambayan ng Pilipino. Pero sa loob ng ilang taon, panlimang taon na yata niya ngayon.
1: Opo.
0: Panlimang sona na eh. O, sa isang sona na lang siya.
1: Opo.
0: Sa 27. At sa susunod nun, eleksyon na po. Magiging busy na ang lahat kung matutuloy ang eleksyon. Yan, mga kaibigan. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala. At sa ating pagbabalik, ibibigay po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Pakiusap po. Follow, i-like, i-follow ang ating palatuntunang puso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Batiin ko lang si I.I. Arisa.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayin papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. May pag-ulat po ang ating kasamang Chonay Yu, ha? Sona ng Pangulong Marcos, tamang-tamang timpla, malaman at hindi bola-bola, ha? Chonay Yu, ibalita mo.
1: Tamang Chona.
0: Wala. Na-traffic si Chona.
1: Taas ang grado niya, no, ha? Anti-clear. 100% ang grado niya.
0: Ngayon?
1: Sa sauna ni Presidente. 100% sabi niya.
0: Sabi?
1: Nataas ang grado.
0: Wala. Ayan na. Sige.
2: Para kay Executive Secretary Ralph Recto, nasa tamang timpla, malaman at hindi bola-bola ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon kay Recto, ganyan dapat ang sona ng Pangulo. Naguulat, nagmumulat at nanggugulat din. Pero ayon kay Recto, incomplete o hindi pa rin kumpleto ang sona ng Pangulo dahil limitado lamang ang oras nito. Paliwanag ni Recto, hindi naman kailangan na Wikipedia broad at mala telenovela ang sona ng Pangulo. Sabi ni Recto, malinaw na nailatag ni Pangulong Marcos ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon. Ayon kay Recto, naipabatid din ng Pangulo na dapat isantabi ang politika at higit na pagtuunan ng pansin ang trabaho. Matatanda ang hindi tinalakay ni Pangulong Marcos sa kanyang sona ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pati na ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinakaharap sa International Criminal Court. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod po natin ang pagbabalita ni Jong Manlapas, pagsusulong ni PBM ng pagkakaroon ng nuclear energy ang bansa, suportado ng mga mambabatas. Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
4: Nagpapasalamat si Occidental Mindoro, Representative Odi Tariela sa Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakasama sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo kahapon sa posibilidad na muling pagpasok ng bansa sa paggamit ng nuclear energy. Ayon kay Tariela, maliban sa pag-alis ng system law sa bill ng kuryente, masigit na mapapababa ang presyo ng kuryente kung isaalang-alang ang paggamit ng nuclear energy.
5: Sa tingin ko, itong SMRs, itong nuclear energy na binabanggit ng Pangulo ay talagang bagay na bagay sa ating angkop na angkop dito sa ating bansang Pilipinas.
4: Noong nakaraang buwan, nagtungo ang House Committee on Nuclear Energy sa Amerika. Dito personal na inaral nila Congressman Tariela ang paggamit ng civilian nuclear energy bilang posibleng alternatibong pagkukunan ng kuryente ng Pilipinas. Maliban dito, pinag-aaralan na rin ang paggamit ng mga small modular reactor na may 10 megawatts lamang na tamang-tama sa maraming isla sa bansa na walang supply o napakamahal na kuryente. Naniniwala ang mambabatas na kung maisa sa batas ang mga panukala hingil sa paggamit ng nuclear energy, malaking kapakinabangan ito hindi lamang sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa, maging sa kapakinabangan ng maraming mamamayan.
5: Alam mo, ngayon halos ang kuryente natin ay mga 0.28 US dollars per kilowatt, no? Ito talagang sentavos lang, no? Ito ay ang daming benefits, no? Yung pati yung mag-host na town o kaya province ay magkakaroon sila ng libreng kuryente, no? So talagang napakamura at number two ay ito yung sa clean energy din, ano? Hindi ito, siyempre, wala itong, hindi ito katulad ng mga ginagamit natin, mga genset, gumagamit ng mga fossil fuel, na talaga namang So, sumisira sa kalikasan, ano?
4: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Pero nagbabalik po muli si Jong Malapas sa kanyang pag-uulat. Vice President Sara Duterte, iginiit na waste of time ang panonood ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay, Jong Malapas, ibalita mo.
4: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na wala siyang planong panoorin, basahin o kahit tignan ang buod ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil para sa kanya ay isa lamang itong aksayan ng oras para sa mga Pilipino.
6: Hindi ako nanoord ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Philippine people.
4: Ginawa niya ang pahayag sa The Hague, Netherlands habang nasa official trip sa ibang bansa. Binigyang komento rin ni Duterte ang naging pahayag ng Pangulo sa SONA tungkol sa inaasahang pagsasampa ng kaso sa Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, hindi dapat umaasa ang publiko na may mangyayari rito. Ayon pa sa Vice Presidente, katulad umano ito ng naging pahayag ng Pangulo noong nakaraang taon na may makukulong bago matapos ang Disyembre, ngunit wala naman umanong nangyari. Dahil dito, sinabi niyang hindi rin dapat asahan na makukulong si dating Speaker Romualdez o sino mang miyembro ng Kamara de Representantes.
6: Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? Okay. May makukulong before Christmas. Tinupad ba hindi?
7: Wala.
6: So bakit pa kayo naniniwala?
7: Budol.
6: Budol.
7: Correct.
4: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Very much. Abay, sipag naman itong si Jong Malapas. Speaker D, tiniyak na handa ang Kamara na isabatas ang mga prioridad sa SONA ni BBM Jr. Oh. Eh, dapat naumpa yan eh. Diba?
1: Yes.
0: Sige. Jong Malapas, asan ka na?
4: Tiniyak ni House Speaker Faustino Bongbong D. III na nakahanda ang Kamara de Representantes na isulong ang mga panukalang batas na nakapaloob sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay D, kabilang sa bibigyang prioridad ng Kamara ang pagpapalawak ng income tax exemption para sa mga manggagawang kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon, pagbawas ng buwis sa iba pang empleyado, tax amnesty para sa ilang obligasyon sa buwis, at exemption sa minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo. Sinabi rin ng speaker na pagtutuunan ng pansin ng mga panukalang magpapababa sa singil ng kuryente, kabilang ang sariling kuryente act at mga amyenda sa ipira upang alisin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer. Anya, nakahanda ang Kamara na makipagtulungan sa ekotibo upang maisabata sa mga reformang magpapagaang sa gastusin at magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Pagaling ka, Jojo Sikat.
1: Sama Jojo, get well soon.
0: Babalik, babasa na tayo?
1: Opo,
0: okay,
1: opo.
0: Si Rick Orasyon, ang paksilika at banta sa kalikasan at lalo na sa ating katubigan. At ang isa pang nakababahala, ibinigay daw ni Bangag ang 4,000 acres para tayuan ng silicon technology. Libre, walang kita ang gobyerno. Tapos sa pagbisita ni U.S. Secretary Rubio, na nakausap pa daw ni Bangag at ng pag-alis ni Rubio, biglang pinatawan ng 12.5% tariff ang mga imported goods. Allies daw. Oh, ba't pinata...
1: Nagdagampi.
0: Wala, 10%. Wala silang bayad dyan sa... Ano? Yeah. Sa...
1: Yung export natin. Oo. Ang kawawa doon.
0: Sige.
1: Mula ba? Kasi Fernando Claros, good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Okay, sabi ni Sally Sueño, taga-Pinas po ba si Bebe? M, yung mga pinagsasabi niya parang walang alam, Pilipino na puro sinungaling pinagsasabi.
1: Mula naman kay Sir Gregorio Amoranto, good morning po. Mamenser, taga-subaybay niyo po ako at nasusulat ang tao ay magiging maibigin sa salapi ang ugat ng lahat ng ito.
0: Oo nga, tama ka dyan.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si 20 kilong bigas kahapon, bida na, sikat pa. Oh, asan na ba yun? Nawala na naman. Oh. Bida na, sikat pa. Saan na si 20 bigas? Di naman nakita sa North Caloocan. Meron ba?
1: Ito mga kadiwa eh. Mula naman kay Sir James Dennis Almohano, good day M, Tita Carmen and Brother James. Ang pinalakpakan, pinaka-standing ovation ay ang pag-alis ng system loss ng Miralco. Kasi malapit siya sa bitukan ng mga matagal nang nahihirapan, mga legal na Miralco consumers.
0: Hindi, tsaka yung ano, yung mga production.
1: Mm.
0: Kung bababa ang singil, bababa rin ng presyo, di ba?
1: Yes.
0: Sige. Basa.
1: Mula kay Sir James Dennis Almohano, Tita Carmen, si Yorme Isko Moreno, bigay na bigay ah. Todo palakpak sa sona. Mabuhay ka, Yorme.
0: Sabi ni Robel Claros, nanood na lang ako ng movie sa YouTube para iwas stress.
1: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, Tita Carmen, tanda na si na Mayor Vilma Santos, si Gina de Venecia, sa tagal ng panahon, lahat tumatanda, di ba?
0: Oo nga naman. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 12 milyong Pilipinong nabigyan ng tulong sa Bagong Pilipinas. Eh, paano naman yung 102 milyong Pilipino? Anong gagawin nyo? Yung nga naman.
1: Mm. Sabi ni Sir Jojob, sabi di daw nag-work ang justice system sa Pilipinas. Kaya dinala sa ICC. Pero sabi ni BBM Sasona, our justice system is working.
0: Sabi ni Sally Sueño, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Rowell Claros, nawawala ang audio. Mm-hmm. Kuya James, kung sinungaling queen ang magsasabi, 100%.
1: Sabi ni Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po, Ma'am Carmen at Sir James.
0: Sabi ni William Orbelasco, John 14:1, sabi ng Diyos, huwag kang matakot sa kinabukasan. Ang hindi mo alam ay hawak ko na. Ang pinangangamba mo ay inayos ko na. Kaya magtiwala ka anak dahil hindi kita pababayaan.
1: Amen. Amen. Wala naman kay Ma'am Giselle Attar. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Rick Orasyon, ang sona ni Bangag ay para sa akin ay parang yun sa team notebook. Walang bago at yung kakasuhan na daw si Tambalusos. It's all optics para may pasabog kung siya sa sona niya. 2 taon na eh.
1: Mm-hmm. Mula kay Ma'am Winnie Kalingasan, nagtataka naman po talaga ako. Bakit di masipa ang Bangag na yan? Asa ng mga matinong public servant na mahal ko noong Pilipinas at kapwa Pilipino? Kung mahal nila, tulungan nilang maisalba ang bansa sa salot.
0: Ano na ba ito? Sige.
1: Mula kay Ma'am Winnie Kalingasan pa rin, Ma'am Carmen, iyan po yung gusto ng Bangag eh, kaya may tanim bomba.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Manny Pacquiao, believe na believe, satisfied sa trabaho ni PBBM. Pabango yan, Manny.
1: Sabi ni Sir Fredo Ebardone, binobola lang kayo ni BBM, salita lang, maganda, pangit, at sa walang gawa po yan, Ma'am Carmen.
0: Sabi ni Cindy Cruz, o oh, diba, sinabi ko na kung bakit kung ano kapalit, kaya pinayagan niyang Pax Silica. Benta na Pilipinas. Naku, oo nga. Sige.
1: Mula kay Mawini Kalingasan, naku po, mas kaawawa ang Pilipino kapag nagpatuloy pa ang Bangag sa pwesto.
0: Sabi ni Robert Claros, kung wala ang death penalty at real anti-dynasty, with no ifs o nganman.
1: Wala ka, sir, on to head, 100% WBS territory yan, at yung mga issues niyan, yung pantakip na yan, yung mga cover-up niya sa mga budol scam na yan, yung mga budget at milagro, mekas-mekas yan, mula 2022 hanggang 2026, global failed government.
0: Sabi ni Sally Sueño, yung mga tagapalakpak sa mga kapalpakan ng gobyerno, sila na nga namamasasa sa maleta, naglolokohan sa isa't isa.
1: Mula kay Ma'am G. Salatar, Tita Carmen, sa tingin ko po, isa sa pinakadapat sisihin natin ay si Amy, dahil siya ang nagpumilit na makumbinsi kay BP Sara to run as BP for his bangag brother.
0: Ay, kaya naman nakita naman ninyo, di ba? Sabi ni Joe Latore, good morning, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Sir James Denzel Moana, Tita, tuloy ba talaga ang BSK election this coming November? So far, tuloy daw po yan, November 2.
0: Yeah. Sabi ni Benito Mangugat, malinaw sa kasaysayan na itinatago ng gobyerno ang mga pribadong titulo mula sa mga mamamayang Pilipino. Walang karapatang pakialaman ng gobyerno ang mga pribadong titulo ng Pilipinas sa pagmamay-ari ng mga mamamayang Pilipino, lalo na ang pinakamalaking lupain sa Clark, mismo sa Tarlac kung saan itatayo ang AI Native Industrial Hub sa ilalim ng Pax Silica na pinamumunuan ng US. Abangan ang tambak-tambak ng kaso na isasampa labang kay BBM sa kanyang pagbibitiw. Kaya nga ayaw bumitiw eh. Alam na niya yan.
1: Sabi si Fernando Claros, kung matuloy at maging disadvantage sa bayan ng Pax Silica sa pag-upo ng President Sara, i-abolish yan at kakasuhan ng lahat ng promotor.
0: Sige,
1: sabi ni Ma'am Mercedes Reyes, good day, M. Pinuri ni Recto. Eh, kurap, bakit yan hindi pa ikinulong?
0: Sabi ni Tayo Villa, Tita Carmen and Ka James, good morning. Natawag po ako. Tumatawag daw si Tayo Villa. Sige.
1: Mula ka si Rondorato Gadi, matatapos na ang termino ni BBM, hindi makakasuhan yan. Si Romualdez, bakit? Si Saldi ko, hindi man lang niya nabanggit sa zone eh. So na niya, yung mga congressman, sangkot din niya, nakawan sa blood control.
0: Eh, pag pabalik-balik na nire-review, sabi ni Chona yun sa kanyang balita eh, di ba? Hindi pa raw tapos. Tapos nakakalimutan niya yung mga dapat na
1: mabanggit.
0: Iulat sa taong bayan kung ano na ang kanyang ginawa o kanyang ikinilos, di ba? Sabi ni Teresita Cruz Agling, dito sa amin wala talagang 20 pesos na bigas. Naghanap ako para sana sa pagkain ng mga doggies namin. Wala akong makit na nabili ko na 50 pesos. Baka hindi kayo nagpupunta sa
1: mga
0: sa Kadiwa.
1: Mula naman kay Mercedes Reyes, akala naman ng iba naging batas na implement na yan sa Kongreso. Baka akala niyo pinatutupad na. Matagal pa yan. Opo.
0: Sabi ni Jesus Baloto, good morning at magandang buhay, Tita Carmen Ignacio at Kuya James Gojo. Sona ng pambobola, murang kuryente, kwentong barbero lang.
1: Morning, Sir Jess. Na naman ko si Repringo Hilde, nagpadala siya ng maraming icon.
0: Sabi ni Sally Sueño, Bebe, kung ang racket na ipapadala sa ibang planeta, eh kayo ang saksakay, sama mo na mga maleta gang. Lobender, kakamping ng adik, papalakpak sigurado, mga Pilipino.
1: Sabi ni mga Rosemary Sercueña, good morning po, 2 years na lang si BBM. Ang nuclear power plant ba?
0: Wala na.
1: Gaano katagal ang pagbuo ng planta niyan? Eh, balak pa lang yan eh.
0: Sabi ni Rick Orasyon, ang Pax Silica ay may 25 na US, Japan, Korea at Pilipinas. Ito ang nakakabahala. Ang Chile, nag-rally dahil sa naranasan nilang tagtuyot gawa ng Pax Silica daw. Ang bangag ay pumirma nitong April 16, 2026 as a member ng Pax. Sa December daw ang signing of agreement. Dapat tutulan.
1: Itong November, December yata kailangan magkapirma na daw. Eh.
0: Sabi ni Cindy Cruz, walang kawawaan ang zona ni BBM. Puro pambobola lang. Alin yun sa paggamit ng nuclear? Aabot pa ba sa term niya mga tanga at bobo lang maniniwala? Eh di ba kaya mataas singil ng moral ko ay dahil kinabit? ano, kinabit nila ang project nila dito sa Four Peace, bangag ba kayo? Mm-hmm. Eh ngayon tataas na naman, ano naman kaya?
1: Naidagdag.
0: Idadagdag, sige.
1: Mula kay Sir Dennis Almohano, Tita Carmen, pati Piralo, tagal na dapat inamend yan eh. Sila din yung mga mambabatas na great, nag-re-react niyan. Indolos, di alam ang repercussions ng batas na yan.
0: Sabi ni Ver Esposo, good morning Tita at James. Naibang ba yan si Batman? Hanggang ngayon, anong hindi bola-bola? Siyo po ba ang paghahalin tulad kay Jumping Jack Boy? Masakit man aminin halos lahat ng pumapalakpak. Ano ba? May pumapalakpak pa ba?
1: Sila-sila.
0: Ay, kada palakpak sa loob ng Congress ay obligadong umaten dahil sa pondo ng bawat distrito at constituent nila. Tama ba, Kuya James? May sinabi siyang insurance sa humigit 7 milyong OFW. Ang statistic yata ng buong OFW natin ay nasa 2.3 million lang. Sabi ng isang vlogger na nasa Hong Kong dahil karamihan ng dating OFW. Wala na dito sa Pinas. Eh, citizen na sa bansang pinagtatrabahuhan nila. Mm. O, di nababawasan na tayo. Sige.
1: Mula kay Sir Morby Amak, good day po, Tita Carmen, Sir James. Lakas ng palakpak ng mga magnanako sa sona ng tao. Sinungaling, walang kwentang tao, walang utang na loob.
0: Eh, busog eh. Sabi ni Sari Sueño, sabi ni Len, magnanakaw at sinungaling daw si Puto Bumbong na dinaya daw siya ni Len. Ngayon, nagbobulahan sa isa't isa. Ganito pala nila pinapaikot ang mga Pilipino.
1: Sabi ni Ma'am Lorraine, hindi naman kumakampi si Senator Amy kay Marcos eh. Sobrang pagnanakaw nila, alam nila na matatalo sila, bumaligtad na sila. Ang kapal ng mukha nitong Marcos na tuhirap ng Pilipinas.
0: Sabi ni Bear Esposo, nuclear energy, dapat yung pag-upo niya mismo, isinulong niya yan. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, puro plano pa rin si Jumping Jack. Accomplishment niya, puro ayuda.
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, nakapangihinayang ng mga gastos sa impeachment, mas lalo ang SONA na nakakasora.
0: Sayang, 125 million lang yung kinukulapol nila kay Vice President Sara.
1: Mm.
0: Araw-araw, magkano ginagastos 25 million. Nila? 25 equals 75, 3 days a week, 75 million.
1: Eko 92 days yun, sabi nila eh.
0: Ilang ano yan?
1: 2.3 diba? Billion. Aabutin.
0: Sabi ni Benito Mangogat, hindi lamang ito laban sa pamumuhunang dayuhan. Ang hinihingi ng maraming Pilipino ay ang tunay na pambansang industrialisasyon. Mapapag-ari man ito ng gobyerno o pribadong sektor. Asa na? Teka, sandali ah. O pribadong sektor, ang talagang mahalaga sa ating ekonomiya ay agrikultura at mga pabrika na gumagawa ng ating mga produkto o ng ibang bansa tulad ng damit, tsinelas, sapatos, bag, bumbila, fluorescent light, computer, radio, TV, cellphone, mga sasakyan at lahat ng mahalaga sa industriya ng ekonomiya sa ating bansa, hindi ang mga AI na lalo lamang nagpapalala sa sitwasyon. Pri na dapat ang kuryente kung nasa government ang mga asset na mapapakinabangan ng sambayanan. Ang purpose, ibalik sa gobyerno ang Meralco, Nawasa at PLDT dahil yan ay ownership ng pamahalaan. Totoo po yan. Sa pagitan ng pangunahing pangangailangan ng mamamayang Pilipino, dapat kontrolado ng ating gobyerno para hindi po lumalaki at abot kaya ng mga mamamayang Pilipino ang singil.
1: Yes.
0: Eh, siyempre sa pribado, negosyo na yan eh. Kapag negosyo, siyempre,
1: kita
0: ang habol nila. Yes. Kung mas mataas ang kita, mas pumapabor po sa kanila.
1: Mula naman kay Sir Rick Orasyon, si President Trump is eyeing to wage a war against Cuba. Maglulunod na daw sila ng military strike. Grabe. Di ba ang Cuba ay katapatan ng state of Florida?
0: Yes. Sabi ni Cindy Cruz, sabi ni BBM, May mga nakasuhan na raw mga contractor, pero yung malaking isda andyan pa, pati mastermind na mamayagpag, si Diskaya lang ang contractor na nakasuhan. Pero yung sinasabing 67
1: mga contractor,
0: na kontratista, mga kontratista. O yan.
1: Nabiting kami.
0: Ang ganda lang yan.
1: Kala yan, may bagsak. Tanda naman kay Ma'am Sally sa inyo, yung alam mong binubola ka at puro kasinungalingan ang nagsasalita ang mga Pilipino, napapahaka eh. Ha? Haka na lang.
0: Kaya nga hindi ako nanood eh. Naglibang na lang ako, namasyal ako eh.
1: Mm.
0: Tsaka na lang ako nag-review sa computer kung ano yung mga balita.
1: Mm.
0: Sabi ni Romeo Sunga, si Batman baka lasing kasi 9 a.m. parang daw umiinom na ng tubig. Di ba Batman?
1: Sabi ni Ma'am Cindy Cruz, ang nakita ko na nanguna sa standing ovation ay si Subiri. Siguro nagbabakasakali na maging Senate President uli. Sip-sip.
0: Sip-sup. Sabi ni Rick Urasyon, hoye, anti-tetanus, tang-aka. May tama bang kayo-kayo ang magbigay ng grado sa Sorna ng Jumping Jack? Kami, umamayang Pilipino, ang magagrado sa inyo. Ogak ka ba? Itong grado niya ay 37?
1: Oh, negative 37.
0: Sige.
1: Sabi ni Sir Jules Nelson Mohano, Tita Carmen, pag alis ng system laws at pag amend ng EPIRA law, eh better late than never, di ba?
0: Mm. Oo nga, sinasabi nung ano yan, mas kahit na huli, magaling pa rin.
1: Yes.
0: O sige.
1: Mula naman sa kay Sir Jules Dennis Almohano pa rin, Tita Carmen, todo palapak din ng sinabi ni PBBM na we are Filipino. We are not liars.
0: Ito, tawan-tawa si ano eh. Hmm. Oh, tawan-tawa si dating Speaker Martin, di ba?
1: Hmm. Sabi naman po ni Sir Onto Heads, 100% yung Paksilika. Pack-check po tayo, constitution violation yan. Yung mga salot na scam, cover-up yan. Epstein admin yan, CIA, Pentagon, global war yan sa 2026-2027. Mass distraction yan sa Amerika at sa ASEAN at Pilipinas.
0: Ay, naku, hindi natin alam kung saan tayo susuling eh. Mm. Pero siguro pinakamaganda kung ang i-develop natin yung sarili nating mga resources, di ba? Limbawa, palawakin ng agrikultura, yan yes. Pagtatanim, dahil napakalaga po ng pagtatanim.
1: Yes.
0: Dahil yan po ay para sa food sufficiency,
1: yes.
0: Pag-aalaga ng mga hayop, di ba? Yung manok, livestock. Baboy, di ba? Mga ganun po. Yan, siguran dapat na palawakin ng ating gobyerno
1: tayo.
0: Para yung taong bayan, tayo-tayo, di ba? Ang sa atin din po iikot yung pera.
1: Yes.
0: At hindi lalabas pa puro tayo bili ng mga imported naman kung ano-ano. Baka import pwede naman tayo rito mag-alaga ng baka, di ba?
1: Mga bakahan
0: niya. Oh, yan, meron naman tayo mga bakahan.
1: Mm.
0: Bakit kailangan pa natin mag-import? Lumalabas yung ating mga reserve, di ba? Reserve dollars, reserve na pera, ha? Eh, lumalabas po lahat eh.
1: Eh, mahal pa naman taas ng dollar ngayon.
0: Lalo mga dollars natin na ginagamit sa halip na dumami ng dumami, eh, nauubos sa kaya import natin.
1: Yes.
0: Import lahat, ultimo chinelas, lahat-lahat import eh. Di ba? Mm, sige, basa.
1: Mula pa rin po kay Mama Lorraine, sinungal, teka. Sinungaling, nawala. Nawala po,
0: eh, yung nawawala, kaya binitawang ko eh.
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, masakit daw kay Bebe na kahit magkamag-anak niya, panagutin niya. Nasaktan din daw si Tamba. Drama na magpinsan na ito, sakit ng ulo, mga Pilipino.
0: Nung pa kayo nagtatakipan eh, di ba? Sino ba pa nagluloko ninyo? Di kayo-kayo rin.
1: Sabi ni Ma'am Cindy Cruz, napansin ko lang, hindi binanggit ng Senate President Gatchel yan. Akala ko ba recognize siya? Nagmukha na naman tanga.
0: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, sino ba nakaupo? Dapat Senate President. Di ba siya nandun?
1: Nandun siya. Oh. Nandun siya.
0: Kaya ako, pag nagre-reunion kami magpipinsan, pag nagkukwento mga pinsan ko, dinededma ko sila. Mm. Karamihan sa kanila nasa DPWH, yung iba andyan sa Congress, pero nagtanaw pa rin ako ng utang loob kasi nung namatay ang tatay ko, nakatulong din yung tsaing ko na staff dati ni De Benicia na naiibang kayo ng tatay ko sa aming probinsya sa Pangasinan. Basa.
1: Teka po. Sabi ni Sir Teo Rosal, tita ka, may ring lang po. Mm. Oh. Sige, tawag lang po, Sir Teo, tawag lang po.
0: Baka pwedeng ano, isenya sa amin yung ano, sagutin.
1: Mm. Mula naman kay Sir Jesus Baloto, sana ginawa muna bago binida sa SONA. Kesa binida ng binida sa kwento, wala naman. Dapat integrated agro-industrial farm and food processing with renewable energy and cold chain storage facility sa mga regional and provincial areas sa ating bansa.
0: Eh, ang tagal nga niyang ni-review daw yung kanyang speech. Di ba sa balita ni Chonay, ni-review ng review siya?
1: Binabago niya, binabago.
0: Sabi ni Cindy, hindi binanggit ang Senate President. Ano, basa mo na yan siya.
1: Ito kay Ma'am Lorraine. Sinungaling kay Ladjan, nagkagulo na nga ang Pilipinas dahil sa pagnanakaw niyo, bahaba ng Pilipinas. Lahat ng sinabi ni Marcos, walang totoo sa SONA. Umamin lahat na magnakaw yun eh. Lahat mukhang pera, yung mga Quadcom, Alipores, Marcos, Caso, BP Sara. Eh, talo naman sila. Ang sasarap na kinakain, pero ang mahirap, kawawa, puro barya lang. Binigay ng mga manluloko. Talagang itong Marcos, pahirapan lang. Si Marcos, walang totoo doon sa sinabi sa SONA, puro lang loko. Panluloko at mahal na bigas. Wala talaga ito, Marcos.
0: Oo nga. Nakakalungkot isipin, ano, ha? Na dapat ang pinangangalagaan natin yung ating soberenya, yung ating kalikasan, di ba? O yung ating mga likas na yaman. Yes.
1: Dapat
0: diba?
1: Tayong
0: yan ang dapat nating
1: mag-possession nun, manufacturing.
0: Pagpalain eh, yan ang dapat nating i-develop, di ba? Sapagkat sariling atin yan eh. Yes. Eh, hindi nga ang ginagawa. Puro ibinibigay sa mga dayuan. Paano? Madali ang kita nila. Isang transaction lang, meron na agad sila ron, di ba? Samantalang kung ibibigay yan sa Pilipino, gagastos pa ang gobyerno, tuturuan pa, eh, tayo naman ang makikinabang ng mga Pilipino, di ba?
1: Yes.
0: Mm. Kaya nga din na natin maintindihan yung agrikultura. Oh, na dapat ay ating talagang dinidevelop, pero hanggang ngayon, wala. Di ba? Ang gulik, ang mamahal, sabi ni Romeo Sunga, Bongbong, natural lang magnakaw. At sinungaling, hindi aamin meron bang magnanakaw na umamin. Mm-hmm. Paliwanag mo sa pagong. Oh, sabi ni Cindy Cruz, hindi daw siya presidente ng pamilya, kundi ng mamayang ganun pala eh. Bakit di mo kasuhan niyang anak mong si Sandro, ang isa sa pinakamalaking pondo ng flood control project? Eh, totoo nga na sa, isa sa sampu na may pinakamalaking flood control. Si Sandro eh.
1: Mm-hmm. Sa Ilocos eh.
0: Ang dami palang mga project na palpak dyan sa Ilocos.
1: Ilocos. May git 200 daw. Di mo na yung flood control dyan. Mula kay Ma'am Meligonato, tandaan natin. Mga pinagsasabi ni BBM kung matutupad. Sana, huwag pangako lang. Good morning, Tita Carmen. Sabi
0: Sardis. Ni Ray Cometa, Madam Carmen, mahina po mic nyo. Mahina po sa radyo dito sa Laguna. TY po. Mahina daw.
1: Mula lang kay Ma'am Anriel San Pedro. Good morning, Ma'am at Sir. Puro na lang kasi nungalingan. Pangako, puro na papako. Kawawang Pilipino. Salamat po.
0: Sabi ni Sally Sueño, nung si PBRD ng nagsosona, inaabangan talaga kasi may kasamang joke, di ba? Bukod sa mga joke na nakakatuwa, more report niya, mga nagawa na nakita naman kaya mamamayan ang pumapalakpak.
1: Sabi naman po ni Sir James Dennis Almohano, ang Vietnam, maunlad, agricultural country din yan, rich in natural resources.
0: Nauna pa sa atin ngayon na umunlad, naiwan tayo ng Vietnam. Samantalang dito lang nag-aral sa Iri, ha, dyan sa Laguna, ang Vietnam, di ba?
1: Yes.
0: Ng pagtatanim.
1: Yes.
0: O ngayon, dun tayo umaangkat sa Vietnam. O, di ba, na nagyayabang pa na sinasabi na nakakuha tayo ng 5 taong kontrata sa Vietnam sa bigas. Meron tayong pag-ulat? Ah, may tawag.
1: Tawag
0: o, si Teo Bilya. Okay.
1: Good morning po, Kate Eddie.
7: Good morning po, Tita Carmen. Okay na po?
1: Okay na po kayo, Kate Eddie.
7: Tita, good morning po. Alam mo, Tita, yung son na kahapon na son ng aling yun eh. Hindi naman sino, ano? Son ng aling. alam niyo kasi, yung lahat ng sinabi niya, magandang pakinggan. Ang tanong, may pondo ba? Ang kasunod niya, nangungutang malaman. Ang kasunod niya, nangungutang. Tatlong taon na po natin naririnig. Pero ilang taon na po natin hindi marinig yung Mardika Fund, mga PhilHealth, mga ginto-ginto na. Hindi natin alam kung ano nangyari. Ang pumalakpak po, kalahi ng mga buhay yun eh. Isang lahi sila, kaya lang pumalakpak sila, obligado. Kasi kasama sila sa mga ikakasuhan eh. Kasi ang panahon ng Marcos, ito natatanda mo kay Marcos na senior. Diba, socio-economic ng panahon ni Marcos.
0: Agro-industrial.
7: Yes. Oh, pero ngayon, solo economic na yan eh. Hindi na socio, solo na. Kasi kira mo, Tita, kita mo naman yung mga pumapalakpok, lahat yun ay kakasuhan din eh.
0: May mga baleta.
7: Hindi nakapaniwala lahat ng sinasabi ni Bongbong. Kahit anong paniwala, kahit anong magandang pakinggan, pero hindi talaga makamatutupan dyan. Maniwala ka sa akin kasi lahat ng sinabi niya, ano, racket? Paglalagay ka ng racket? Isa lahat yung kailangan, pera. Ang kailangan lahat na sinabi niya kahapon, pera. Saan kukuha? Utang. Pag nautang, nahawak man nila pera, nakaw. Yun ang maliwanag na mangyayari. Dapat po tayo mga Pilipino, madala na tayo kay Bongbong. Sinungaling yan, hindi naman yan. Hindi naman. Maganda lang talaga pakinggan. Kahit na sino magsabi, maganda pakinggan. Pero yung katotohanan niyan, yung kambila niyan, budol. Yun na ho yun. Hindi ho tayo dapat, kayo mga kababayan natin, no? Dapat makikinig kayo. Basahin niyo, pakinggan niyo lang. Umigyan niyo ng ano, magandang resulta yung kanyang mga sinasabi. Wala eh.
0: Okay.
7: Lahat tayo binubudol na naman. Kita niyo, masayang-masaya siya. Kala niya, nakakapagano na naman siya. Pagbaba niya ng stage, kamay dito, kamay doon, kamay dito, kamay doon. Sila-sila lang yun. Puro magnanakaw eh. Bakit, Tita, wala na tayong ano magagawa dyan. Din talaga. Kailangan natin talaga na ano, kumilos na ng tama. Hindi tayo magpaloko.
0: Okay.
7: Sobra na eh. Hindi na. Ang ginto, Mahardika Fund, PIDC, si lahat yan. Hindi yan na ipaliwanag ilang taon na. Hanggang ngayon, hindi natin malaman kung saan napunta.
0: Okay, maraming salamat po. Maraming salamat.
1: Salamat po, Kate Dibilia.
0: Mga punto naman ni Teddy Bilya, eh tama naman eh, yes. Di ba? Dapat yun ang mga ipinaliliwanag, di ba?
1: Yes.
0: Sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am, sir. Wala nang pag-asa pa ang bayan natin sa administrasyong ito. Saka bakit hindi yan sinabi pangalan Martin Romualdez ay kanyang sasampahan ng kaso at mga pangalan ng mga congressman?
1: Sabi ni Ma'am Shirley Oyang, ang BBM, gawa muna bago dada para may maniwala.
0: Sabi ni Rick Oracion, yung AI na yan ay kalaban ng human lives. Kasi nga, robotics ang gagawa sa mga trabaho na dapat mga tao. Paano na mga mamamayan Pilipino na mawawala ng kabuhayan? Yung nga yung sinasabi natin, una tao.
1: Yes.
0: Bandang huli, mga robot na po.
1: Mula kay Ma'am Teresita ako sa Kiling, kaya nga yung mga pinsan ko, medyo humina na din sila. Nawala yung boss nila, si Bunuan. Pati yung mga travel nila, binura sa Facebook nila. Nung nakaraan, may namatay na kamag-anak namin, ang sabi, huwag daw mag-uusap tungkol sa politika.
0: Sabi ni Jesus Baloto, poultry, hog raising, aquaculture for fish production, cattle and carabao fattening and raising facility for meat, cheese, and milk production for affordable food source for national food security. Ito po ang kailangan natin na dapat ay dikain.
1: Yes.
0: At tumulong ang gobyerno
1: sa pagpapalawak.
0: Sapagkat sinasabi nga po natin tayo ay agricultural country.
1: Yes.
0: Mayaman tayo sa resources.
1: Mm.
0: Pero bakit hindi natin ito ginagalaw? Nung panahon ni matandang Marcos Senior, agro-industrial ang kanyang punterya.
1: Yes. Yan ang vision niya. Maudlot lang yun.
0: Ngayon, maleta. Yun ang kanilang punterya. Maleta. O kaya tuwan-tuwa yung gumagawa ng maleta, mauubos ang maleta.
1: Masang benta ng maleta.
0: Ige.
1: Wala naman yung Emita Bahonda. Mayroon na daw 20 pesos na bigas sa kadiwa sa bawat barangay. Kaso di matagpuan kung asan yung mga kadiwa na sinasabi ni BBM.
0: Sabi ni Sally Sueño, Bebe, 5,500 na flood control na guni-guni. Ngayon naman, racket naman ang trip mo. Bebe, okay ka lang, sir? Ibang trip naman yan. O nga naman. Minsan nakakatawa yung mga message yan, di ba? Mm. Sabi ni Rick Curacion, ang first lady ay first lady, ito ang fourth lady ay mukhang manika na galing sa baol. Sa kasuotan niya, SPGMA ay elegante sa kanyang suot na bestidang blue. O nga naman.
1: Sabi ni Ma'am Emita Bahonda, ang Paxilica project na binibida ni BBM sa kanyang zona, kaso raw, yung materialis ng silicon ay manggagaling sa China, kaya lang inaaway niya ang China. Paano yun?
0: Sabi ni Jesus Baloto, kailangan ng kwento sa taong bayan para makautang ng pondo, at pag may pondo na sisindikatuhin ng mga tao dun sa zona na nakawin sa SOP at Tongpats at GOS na proyekto, kawawang taong bayan at kawawang BBM.
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, Bebe, makipagkompetensya ka ba sa presidente ng North Korea?
0: Sabi ni Rick Orasyon, di ako nanood. Sa sus na walang nagawang infrastructures, naglaro lang ako ng world escape. Kung marunong si Marco, sabi ni Lorraine, magdala sa Pilipinas, walang maghihirap. Grabing paninira ni Marcos kay Vice President Sara. Kawawa ang mga Duterte, sobrang pangapi nila kay Tatay Digong Duterte. Kawawang inaapi, inaaway ni... inaaway ni Marcos. Asan na ito? Ang nagawa niya sa Pilipinas, Pangulo ng magnanakaw, hindi Pangulo sa Pilipinas, puro bulok. Ginawa ni Marcos, walang kwenta. Mahal kuryente, mahal bigas, wala siyang ginawang mabuti. Sa Pilipinas, puro panluloko ginawa niya at puro pangungutong o pangungutang sa ibang bansa. Kasi ang pera ng Pilipinas ay ninakaw nila. Lahat walang natitira, ubus na. Walang totoo sa mga sinasabi niya dahil kay Marcos, bagsak ang Pilipinas. Ang gulo na ngayon, kawawa ang Pilipinas. Salot yan si Marcos, pahirapan lang sa Pilipinas.
1: Sabi ni Sebra Esposo, Tita Carmen at James, umamin ng anak ni Gonzales, dating congressman sa Pampanga, na nakatanggap daw sila ng maletang pera. Hindi naman daw nila hiningi, kundi binigay. Kaya di naman daw masama yun. Kalat na yung social media. In a broad daylight, walang pagtanggi na nagsasabi lang naman siya ng totoo.
0: Si Mika ang pangalan. Gonzales, Mika Gonzales. Ano rin yata congresswoman di ba? Sabi niya, tinatanggap ko, di ba? Aminin ko, tumanggap kami ng maleta. Ibinigay naman sa amin yun anong masama doon? O nga naman.
1: Pumutok yun, sabi, AI yun AI daw, hindi daw siya. Parang kay Melvin Matibag, kapangalan lang daw niya yun.
0: Ako naman, Melvin
1: Matibag
0: o.
1: Mistaken identity, sabi niya.
0: Huwag mo na nga kaming pinaiikot . Diyan lang sa pagtistigo mo, sablay na sablay ka . Di ba? Hindi ka marunong magsinungaling . Sabi mo, 29 years kan lawyer. O pagkatapos bata lang, Gen Z lang yung lawyer, eh. Di ba si Attorney Binluan? Oh. Eh baka nag-aaral pa lang siya o baka hindi pa siya nakakatapos. Eh ikaw tapos ka na. O biruin mo, nahuli ka sa sarili mong bibig. Oh. Sige.
1: Sabi ni Sir Dennis, alam mo ano, Tita Carmen, given na, di nabanggit o naungkat sa SONA ang tungkol sa impeachment at sa pagkamatay ng isang administration blogger.
0: Sabi ni Rick Orasyon, sabi ni ICC Joang Corner na PRRD should not be in prison. Wow, nice to hear this. Oo nga naman. Totoo naman eh. Dahil wala nga naman jurisdiction ang ano ang ICC. Dahil hindi na tayo membro. Oh, ang kulit eh, kasi nga lang may sabwatan na namagitan eh. Kaya kahit na pabaluktot, okay sa kanila.
1: Nagulat pa ICC, nandun na eh. Wala naman kayo, sir, on the head. 100% justice, peace, freedom sa mga Pilipinos, Duterte's, PRRD's, political kidnapping, hostage yan sa ICC, at laban lang tayo sa salot at terorismo sa Pilipinas.
0: Sabi ni John Observer, ang SONA ni BBM ay mahalin tulad mo sa isang nagsasalitang baliw na paghalagala sa kalsada na walang laman, walang pinatutuhan at puro imahinasyon lang. Di naman po pinag-aralan, sabi ng balita ni Chonayu eh. Pinag-aralan po at mismo ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang gumawa
1: siya mismo ng kanyang
0: State of No Achieve, State of the Nation Address.
1: Mula naman kay Ma'am Andrea San Pedro, Ma'am and Sir, dapat kahit saan mayroong 20 pesos na bigas kasi yun naman ang pinangako niya eh. Punta ka sa Kadiwa, sasabihin ubos na. Pero ang totoo, wala talagang 20 pesos na bigas. Salamat po.
0: Sabi ni Emmy Tabahonda, yung 2,000 na pulis, ililipat sa Davao kasi parating na si PRRD. Aray ko, parating na si PRRD para bantayan ang KOJC, INC, at si PRRD. Yan, sabi ni Lorraine, ang yaman sana ng Pilipinas. Kaso, magnanakaw naman ang nakaupong Pangulo. Lahat na alipores ni Marcos, magnanakaw si Marcos, huwag nang iboto ang anak niya sa susunod na eleksyon. Ibagsak na, hindi iboto. Ano ba ito? Paktos yan si Marcos.
1: Sabi ni Ma'am Salisueño, nung natira po ako dito sa Japan, nakita ko pagkakaiba ng pamamalakad at kung gaano kabulok na sistema sa Pinas. Kaya ang Pilipino na nakatira sa iba't ibang bansa at OFW, gusto ang Duterte.
0: Opo, dahil nakaramdaman tao ng totoo na pagmamalasakit at totoong serbisyo. Nakita po ninyo sa panahon ng COVID, talagang pinakita niya yung kanyang malasakit, walang nagutom.
1: Naitawid tayo doon.
0: Naitawid sa panahon ng kalamidad, di ba?
1: At yung namatay doon, malungkot man. Yung yata
0: ibinayad ni Lucio Tan, doon yata napunta.
1: Doon lahat, pati yung mga... Doon nagsimula ang ayuda dahil may pandemya noon. Naitawid tayo ng ayuda. Tamang gamit ng ayuda yon. May pandemya noon. Lockdown tayo, 2 taon. Mula naman kay Ma'am, kay Sir Beresposo, pauwi na daw ba si PRRD? Yan ang sabi ni BP Sara, pati si Mayor Baste. Paano na yan, jumping jack? Kapag nangyari yan, jack, nadulutang na si Senator Stone, a.k.a. Mr. Clean.
0: Sabi ni Bear Esposo, ang kabay na bakal ni PRRD, tumama sa mga adik at kakamping, tumino kahit kapitan, pero ngayon ang malikot na kamay, simula kapitan hanggang matataas na politiko.
1: Sabi naman ni Ma'am Lorraine, Duterte pa rin. Ang the best president, mabait talaga siyang mapagmahal sa Pilipinas.
0: Sabi ni Jesus Baloto, ang legacy ni PBBM ay ang kanyang pagmamahal. Kaya nagmahal lahat ng bilihin mula kuryente, pagkain, gasolina. Mahal na mahal tayo ni BBM, kaya mahal na mahal ang presyo na nag

0: lang kay Bebe, hindi ikaw ang pangulo nung panahon ng COVID. Yun lang talaga, Bebe.
1: Oo. Mm. Marami po tayong nakita noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi natin nakikita sa ngayon.
0: Mm. At saka yung mga naging proyekto sa kabila na may pandemya noon, nakapag-tayo pa na maraming bilbilbid na proyekto ng administrasyon noon eh. Yun ang katotohanan din eh, na ayaw tanggapin ng ilan eh. At nung panahon ng COVID, yung mga maunlad na bansa, sa Europa, milyones ang namatay, nakakalungkot. Pero sa atin, salamat sa Diyos, 66,000 lang ang nasawi sa atin. So, na-minimize yung masamang epekto sa atin ng pandemya.
1: Sabi ni John Observer, kaya galit si Trump sa ICC. Kasi posturang nagsisiga-sigaan na kahit hindi membrong bansa, ay nililitos tulad ni Putin at Netanyahu at mga military officials ng US, pati mga sundalo ng US, di ba? Nababahala si Trump, eh baka sure, baka isurrender din siya sa ICC na maging kapalit ni Presidente.
0: Sabi ni Ma'am Amy Tabahonda, sabi ni Atty. Libayan, yung umaten daw sa SONA na 10 senador, 14 ang di umaten. Ibig sabihin, panalo na si Sara sa impeachment. Di nakita ni BBM ito. Mula naman kay Ma'am Sally sa inyo. Ayun, wala. Teka. Mula po kay Ma'am Lorraine, Tatay Digong Duterte, hindi kami magbabago. Duterte pa rin kahit kami, boboto pa rin. Wala na po dito.
1: Oras pa tayo.
0: Yung gasolina, tumaas na naman ngayon. Ang diesel, ngayon? 7.30 per liter. Kahapon, kung gasolina, 6.80 per liter ang tataas ng araw na
1: ito. Kahapon, nagpakarga ako. Mataas na eh.
0: Ngayon, nagdagdang yung araw na ito. 7.30 ulit per liter ng gasolina, ng diesel. At 6.80 naman sa gasolina.
1: 7 pesos sa, and 30 centavos.
0: Hindi rin ako nakahabol kagabi.
1: Dinubenta na may
0: Opo.
1: Ang diesel.
0: Yes.
1: Ako, Diyos may, ano na ba yan? Kaya sasabihin ko, huwag mo nang ilabas yung kotse.
0: Pataas na nung pataas.
1: Tricycle na lang sila.
0: Ano, sige. Lang. Mula naman kay Ma'am Sally Suenyo, nung COVID po, nasa mga hotel ang mga OFWs. Ngayon, sabi ni Bebe, magtago daw. Sa table, sagot yung gera. Sagot sa gera. Yung kay mula naman kay Sir Kakel sa Buenaventura. Good morning po, Tita Carmen. Bulag yata si Manny Pacquiao. Bilib na bilib kay BBM. Grado niya, parang 10 eh.
1: Sabi ni Kakel sa Buenaventura. Morning po, Tita Carmen. Nabasa mo na yan. Babatiin ko lang yung aking apo. Si Kayong.
0: Kayong. Yes, hello, Kayong. Sabi ni Sir Dins Dins Murano, hi, Bebe. Sino to? Kala namin si Shanta. Ay, Bebe niya siguro si Shanta.
1: Bebe na ngayon, ha?
0: Wala na po tayo. Wala na ng oras, eh. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa nila. Salamat po sa kami. Ang pwedeng ko, James Godjo. Lagi pong sabing lagi ng piling ganyan. But tama, God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Negracio. Pansamantala, nagpapaalam po at patuloy na nagpapaalala. Ingat-ingat po kayo, ingatan ang ating kalusugan. Minsan lang tayo mabubuhay, kaya gawin po natin ang tama. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik.